0: kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tintagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Sa uman, may daid nga gahon katong tanan. Happy Sunday, everyone! So, balik kita sa itong pagpangalaga ni programang Eksperto Legal. At sa gihapon, ako inyo kanyang makaibahan ako si Katropang Marian Tulingin. Eksperto Legal! Nagyapon kang magtutok mga katropa sa kanyang Facebook Live. Through our Facebook pages, or XFM 96.5 Kalibo, or XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Alas 8 ay medyang mag-ili. Uy, good morning ha. Kaya pang Charlie Villanueva. Thank you so much. Ida na sa imo kanya pagtutok, pagsubaybay sa programang Eksperto. Mga katropa, kaina nga ni hamba na ito, no? Iya kita sa itatawag karon niya breach of contract. Ito na ito kanya tupiko magkaroon niya agahon kasi ko abo-abo gitaan nagkararo mag-comment. Gitaan na kararo makarelate agabo-abo gitaan na kararo magapangutana kung ano ro ana karon niya buot hambagon recently nga ni mga katropa no sa natabo nga to today wa ka mga student athlete so naganog sa mga istorya mga katropa at kung may una baga nga breach of contract saan da karon niya eskwelahan kung siin kunta sanda maga eskwela ron kasi incoming first year college sanda mga katropa abo ro mga nagawa kato nga mga articles nagawa nga mga pahayag may kaangtanan sa record niya breach of contract so anyway mga katropa dito na pagpabuhayon pa yun sa piyak nga linya ro aton karon niya mahugod at syempre very fashionate nga abugada si Attorney Darren May Estes Stokes all the way from the USA. Si Attorney, good morning! Happy Sunday, gid anak kimo.
1: Yes, good morning. Gamatig, nagantabay. Expert Legal.
0: Yes, Attorney, good morning, gid anak kimo. Once again, no, medyo mahina, abiro, aton karon yung signal. Gaputo-puto.
1: Okay, yeah. So yun, good morning. Good morning sa tanan nga nagapagamati sa rin programang Eksperto Legal.
0: Yes, attorney, so pwede mo kamon ipaathag kung ano ba robot hambagon itrekar niya breach of contract?
1: Okay, so sa makarangan yung agahon ay atong nga pagkaistoryahan, kapadaluman duraya nga rang breach of contract agro mga legal remedies aga damages sa Philippines. So, kung ro party ito nga ni ay nag-enter sa sangka kontrata sa Pilipinas, sa sanda ay nag-establish ito na tawag nga binding law between them, no? O galing kung ro sangka party ito ay kumbaga nag-failimaw sa pag-tupad ito terms and conditions sa sangka kontrata.
0: Yes.
1: Yung legal system naton hay nag-provide ita mga robust framework para protektahan do agrabyado nga partido.
0: Mm-mm.
1: So under ngani sa Philippine law ay raya ay ginagovern under sa Civil Code of the Philippines or Republic Act number 386. Pero breach of contract nga ra ay nag-trigger it mga specific nga mga legal remedies. Aga ginatawaan na nakara it chance pro injured party para mag-claim it nga kasari-sari nga forms of damages. So, anong ani bro maga-constitute sa ayang nga breach of contract? Turo breach of contract ay nagatuhaw ra kung rusang kapartido ay nagpalta imaw, no? Agwa imaw ita legal nga rason para i-comply do mga terms na valid binding sa kontrata.
0: Mm-mm.
1: So, sa itagong nga ni 8 Article 1170 ko atong Civil Code of the Philippines, pro party sa contract ay guilty kung raya nga nga mga pasunod ng mga obligasyon hayawa na na ha or ha kumitar na na.
0: Mm-mm.
1: No? Pag yes. Pwede mo maging liable sa damages or damages. Halimbawa, kung may una ang fraud or pagpangloko, aga dapat daya haya intentional. No, intentional evasion imaw, it's ang ka normal nga fulfillment of obligation.
0: Mm-mm.
1: Or may una nga ginatawag nga negligence. Negligence meaning why ikaw nag-exercise if diligence nga required sa nature sa ka-obligation.
0: Mm-mm.
1: Or may una nga delay. Huh? So, halimbawa, nagpalta ikaw para obrahon the obligation ni mo on time. Provided, dapat ay may demand ra, whether judicial or extrajudicial, nga aging obra isang ka-creditor. Or halimbawa, may unang kontrobensyon sa tenor it kontrata. So kung ano man no violation in terms and conditions nga nakasugat sa agreement, regardless ra sa present din gitawag na fraud or negligence. So may mga principal at mga legal remedies kara nga available. So kung halimbawa nga may una nga nagatuhaw nga breach, pero injured party, kaya hindi nga mga imaw nga makasimple nga ibutang na naro, layo sa ana kara nga alima. Kinahanglan nun nga mag obra gini mo it paraan para maka file imaw, no? Ita kaso sa korte, kinahanglan nun gid nga may una ra nga judicial intervention. May kasari-sari kara nga mga remedies sa aton nga layi. So may daywa kara nga primary, no? Nga mutually exclusive remedies under sa Article 1191 for reciprocal obligations. Kaya nga ni Rugi na tawag nga specific performance. Kung arusang ka-injured party, no, injured party haya, pwede na na nga makumpel to asang ka-breaching party para mag-perform nga ni itraya nga ra nga mga obligation nga nakabalhag sa anda ka ra nga kontrata. So, raya nga ra nga remedy hay usually raya ro choice isang ka injured party kung ro sa subject matter it kontrata hay unique example sa sale or may una nga specific sale of a piece of land. So may una man ginatawag ka nga recession or resolution. So the recession nga ra is ginakancel ka ra ro kontrata. Aga pwede ka karanga makastick, no, para ma-restore do original positions it partido, no, before the contract hay maobra. So kinahanglanon yang, no, under sa Article 1191 do ginatawag nga right to retain it implied in reciprocal obligations kung rusang ka obligors ay nag-fail nga i-comply do na kung ano man do terms and conditions sa kontrata. So, ro injured party ay pwede nga magpili between fulfillment or rescission. With payment of damages in either case. Or pwede man sana nga mag-seek at rescission even after fulfillment. So, may mga framework ka right damages. May ginatawag nga ni ngara nga mental taxonomy. So sa Philippine jurisprudence naton, pro damages nga raaya, bukod ra it meant para i-punish do sang karong doer sa contractual setting. Aro ana karang pinakatuyo is para ma-compensate or ma-vindicate or ma-correct. So the civil code naton nag-categorize it mga damages nga ra into 6 types, no? It's really remembered karo ana karang acronym is mental or MENTAL, moral damages, exemplary or corrective damages, nominal damages, temperate or moderate damages, ad actual or compensatory damages, and liquidated damages. So ano nga ni Roraya nga ranga moral damages? So raya rahay nakabalhag sa Article 22.17. Do moral damages nga rahay mag-include kamana kung may una ka nga physical suffering, may mental anguish, fright, serious anxiety, dismerced reputation, wounded feelings, moral shock, social humiliation or similar injury. Halimbawa, kung hindi ka makatugog, disturb kung gitaro imo, karang pagpahuway, nahadlok ikaw, or kung pagahay, irritable ikaw, agar imo karang reputasyon, hay, haapiktuhan nyo ta. No, yun. And then, application sa karakas sa kontrata at sa general rule, the moral damages nga rin, kay bukod it recoverable sa breach of contract. For exception, it allowed imaw if the breaching party ay nag-acto imaw fraudulently or in bad faith or with wanton disregard. Kung baga may anag karang natuyo nga magpangluko, no? Saan na karang contractual obligation. Kaya ay nakasugat sa Article 2220 ko aton Civil Code. So ano mataro raya nga ra exemplary or corrective damages? So raya nga ra imposed by way of example or correction for public good, no? Para ma-deter do sang katawo, para matapna awon nga hindi na naobrahon doana karanga pagkasala before, no? Corrective nga ni imaw. So application kara sa contract sa contractual breaches, the korte ay pwede nga mag-award it exemplary damages kung rosang ka-defendant ay nag-acto imaw with wanton, fraudulent, reckless, oppressive, or malevolent manner. So may anak, ita kara nga tuyo nga lukuhon ka, no? Kumbaga haya oppressive, no? So hindi ra maka-claim ro sa party do as a matter of right. Raya lang hay ma-adjudicate after the claimant hay ma-prove na ro entitlement na for moral, temperate, or actual damages. So ano mataro raya nga ra nga nominal damages. So raya hay nakasulat sa Article 2221. Nominal damages nga rahay adjudicated in order para ro kinamatarong ita sang ka-plaintiff na habayular isang ka-defendant ay ma-vindicate imaw or ma-recognize aga ro ana karang purpose ko ma-identify, no? Kung ano man do loss isang ka-claiming party. So pag-abot na sa application kare sa contract, kung re-breach abimana ay mapamatuoran pero uwa ay financial loss na mapakita, prokorte ay pwedeng mag-award ita small nominal sum of acknowledge sum to acknowledge the legal wrong nga naga tuhaw. So nominal damages abimana nga ra hindi ra mag coexist with actual or temperate damages. So pag-apot mo sa temperate or moderate damages, the temperate damages ay pwede nga mag-recover kung rokorte ay makita na korte na may una nga pecuniary loss or halimbawa may financial loss nga na natabo abimana sa claiming party, no? Nag-suffer if financial loss do sa ka-claiming party, no? So sa application kada sa kontrata, halimbawa kung ro business abimana ay nag-suffer due to breach of contract, kaya ay pwede nga ma-compute sa value it lost. Although tukon ra ita pwede nga maging technically impossible. So ro judge ay pwede nga mag-award it kinatawag kara nga temperate amount. So may ginatawag man kitang actual or compensatory damages. So except as provided by law or by stipulation, rusang ka-claiming party ay pwede nga mag-entitle to an adequate compensation only saan na karang pecuniary loss na haagyan abimana. Dapat magpamatuoran manana. May ginatawag nga ni kita karang mga components at raya nga rang actual damages. So dapat ay may damnum emergens, no, or loss suffered. Ro value it actual loss nga has sustained.
0: Yes.
1: Example ro kwarta nga hagastos agro mga damage goods. May ginatawag man kita nga lucrum cessans or true profit nga unrealized. No? Profits unrealized. True profit nga ra, hayro sang ka-injured party, nag-fail imaw para ma-realize to profit because nga ni may una nga ni nga breach nga natabo. Example, road na para nga expected earnings kaya na-disrupt, no? Sa business venture. May ginatawag abi kara nga standard of proof. Sa actual damages, sa hindi na pwede nga mag-presume or hindi pwede nga hula-hula lang. Dapat ay back up imauroit mga ebidensya, kamana kung mga receipts, mga invoices, at mga financial statements.
0: To support
1: so, nga, liquidated damages. Rule, liquidated damages under sa article 22-26. No, Raya, haya, agreed upon by the parties sa kontrata. Nga, pagabayaran in case nga may una kara nga breach. So, application na nakara sa kontrata dahil nag-function as pre-agreed penalty clause. Example, kung may penalty ng 10,000 pesos na pagabayaran for every day of delay sa construction.
0: Yes.
1: So, may unang ginatawag na equitable reduction. When the court natin ay ginarespect na naroraya ng mga liquidated damages clauses, the judge ay may una ang manggihapon ng legal authority para i-reduce na, no, kung halimbawa masyado nga unconscionable or very excessive para sobrang gita
0: yes.
1: Or iniquitous, pinatawag ka nga liquidated damages. So may una kita ka nga mga mitigation of damages. Do duty is injured party. Raya importante get, no? But often and overlook ra because the principle naton sa Philippine contract law through mitigation of damages kung O3 ko aton civil code do party na ga-suffer it loss or injury ay kinahanglan nun pag-exercise ginatawag ka nga diligence of a good father of family para ma-minimize the damages at raya haya mag-result from the act or omission in question. Kung ro injured party ay nag-fail imaw to take reasonable steps para ma-prevent the further loss after the nagtawaw o bimanaro breach, ro korte ay pending reduce the amount of actual damages na entitled to be recovered.
0: Yes.
1: Ayan.
0: Attorney, may pangutanan lang ako. Rule breach of contract na attorney, dapat gina may ginapermahan? Like may written, abi man ka mo agreement? Or may breach of contract, man dyan maski what ginpermahan?
1: Okay, so may ginatawag abi kita karanga implied breach of contract. So implied breach of contract, meaning nga, uwait na ka-exist, no? Uwait na ka-exist na kontrata. So yes. Pwede nga, verbal, no?
0: Oo.
1: Kung bakit slide, no? So, pwede man gihapon, no? Kasi under the civil law na to, may mga layi kita, no? Saraya nga rin mga implied breach of contract. So, roan ka rin general rule of is the contracts must be performed in good faith. Ngayon. So, under sa aton Philippine law, nag-require nga ro parties dapat na i-comply na na ro mga literal terms of contract. So, may mga kinds of obligations na ni kita kara. So, tapos na na aton duraya nga rin mga written contract.
0: Yes. No?
1: So, nag-require na it delivery of a thing. So, example, the seller dapat na i-deliver na na ro sa lakyan. Kung halimbawa pag-abot mata sa mga transfer of title sa pagbalibya at mga property, so kinahanganon nga ro seller dapat ma-transfer na ro title or the supplier kinahanganon nga i-deliver na ro mga good. May mga obligation ka, may mga obligation do pa what partido. Example, the contractor abimana ay kinahanganon nga mag-obra itbagay, no? Or the consultant ay kinahanganon nga mag-prepare it report, or the designer kinahanganon na nga mag-create it plans, or halimbawa sa repair shop kinahanganon nga i-fix ng mga machines. Ayun. So, kung may delay sa breach of contract, ay una nga ginatawag nga delay or default, no? Kung sa isang ka-party hay mag-fail na na to perform, do ginatawag nga ana karang na duty on time. Ayun. So, pero imo nga ko tana nga to ika. Halimbawa, kung buwa matamana, ita...
0: impermahan.
1: Impermahan.
0: So, 310.
1: Mm-mm. 310 contract. So, under nga ni sa aton nga Civil Code of the Philippines, raya nga rahaya, Article 19, 20, and 21. Okay. Yun. Sa Article 19, ay, may ginatawag, abi kita karang, three elements of abuse of rights. No? So, Article 19 ko aton nga Civil Code dayar o ginatawag nga foundational legal provision para ma-establish to ginatawag nga principle of abuse of rights. Pero nag-dictate nga every person must in the exercise of their rights and in the performance of their duty act with justice, give everyone their due and observe honesty and good faith. So, kung hindi mo maobra, naruraya, ma-faith mo, ma-observe, hindi man naruraya nga rin mga duty, ay pwede ikaw nga maging liable for damages. Kung raya, ay pwede raya nga ma-applicable sa ginatawag na rin nga implied breach of contract. No? Under matas Article 20, raya nag-state nga anyone who wrongfully or negligently causes damage to another contrary to law must indemnify the injured party. So yun. So halimbawa kung rusang ka party abimana hay naging negligent imaw ang nagtos imaw itam niyo sa sangka no nga kaya hay contrary sa laye. So kinahanglan nga ma-indemnify doon sa injured party. No? And then, under nga is Article 21, nakabanghang nga, any person who willfully causes loss or injury to another in a manner contrary to morals, good customs, or public policy must compensate the injured party. So, yun.
0: So, dapat
1: so at, under matas Article 2176, daya nga nagtawag garang nga, quasi-delicts. No? Raya rin nag-govern sa liabilities for damages caused by fault or negligence. So, kung may una nga kapabayaan, no? Even if there is no pre-existing contractual relationship between parties. So, yun. So, muroan na ka nga practical application. If the part sang katawo abimana haya nag-exercise ana nga legal rights halimbawa such as gina-terminate of na have been terminate na naro sang ka employee or so sa pag file man abimana it lawsuit or sa pag foreclose isang ka property solely ana abimana karaha nga tuyo is to harass or cause financial ruin to someone else, hay pwede imaw nga maging guilty sa ginatawag karang nga abuse of rights. Kung rekorte hay, mapamatuoran, makita nga nag-violate imaw sa Article 19, to offending party hay pwede nga magbayad for actual, moral, and exemplary damages. So, raya nga Article 19, 20, and 21 is raya ro pwede nga maging applicable sa ginatawag ka nga implied breach of contract. No? Halimbawa, lately, abo nga mga discussion sa social media,
0: yes.
1: Basketball player, nga doon nga ni sa kapalat ay naunod imaw ang namatay. So of course, talaya sa school abi no, kung halimbawa ro sang ka-estudyante nag-enroll mo sa eskwelahan,
0: yes,
1: may una ka rang relationship with us no, ro school up to student. No yon. So may ginatawag nga implied contract.
0: Mm-mm.
1: So yon. So halimbawa kung ma-breach do yung implied contract, pwede nga maging liable, no? Mga yes, the school or no? Kung sino ro mga naga
0: yes. Kasi once enrolled abi attorney hay cargo mo do mga estudyante, no? Basta ro mga activities abi man na school related.
1: Oo, may duty ro ispitahan nga
0: yes.
1: Maging sa safety kung mga estudyante. Oh, do yun. So, may una ang ginatawag karang implied breach of contract. Kung halimbawa ang may natabo ka, wa man ginapangayo sa pangka-estudyante.
0: Yes.
1: Mm-hmm. So, ruin ka rin doon kasabdanan sa ipagkutan.
0: Kasi yun, nabi attorney, masyado, biron makaroon nga, ano eh, ginadiskusyon na, nabi matuod. Kasi, basi pagkasahid abit iba, is breach of contract nag-occur lang pag once may confirmahan. Kasi the word contract abi, di ba? Para ma-avoid the confusion.
1: Correct. Daiwa nga ni Rogi na tawag nga contracts. No? May una ang written contract, mm-hmm, at may una ang verbal or implied contract.
0: Oo.
1: Malimbawa, kung rosang katao, naghambay mong ibaligya ko ro akong lug sa akin mo, may una ang ginatawag nga meeting of the minds.
0: Mm-hmm.
1: So that's verbal contract. So, may duty gihapon doon sa katao nga i-comply kung ano man ro ang dakarang pinag-usapan.
0: Yes.
1: Mm-hmm. So, of course, sa Philippines, is when it comes to sale of a piece of land, magiging enforceable,
0: mm-hmm,
1: doon ang sale of piece of land kung written, no?
0: Yes.
1: And of course, when it comes sa mga sale ra, mm-mm, if over 5,000 pesos abimana ro value isang ka na subject matter it obligated contract,
0: mm-mm,
1: ay kinangano na reduce into writing para enforceable yes. Imo.
0: Mas kapin sa mga kinaprenda nga ra attorney mas malisod abi kung verbal, although pwede matakuntaron galing mas manami abi pag may mga makaruyon ipaagi gyapon sa written. Siyempre prenda malang abi buko may manate sale, di ba magkaiba abi doon eh. Agaman-gaman is gina for verbal agreement lang nga. O sige, itaw kung manaki mo daya, tao kung kimuro titulo, tapos bayaran ta pag may kwarta gun ako.
1: So, basta importante na tandaan natin nga paabot sa mga real property, kinanganon nga everything must be written.
0: Yes.
1: No, naka-black and white.
0: And notarized.
1: Notarized. Oo, para possible to third parties and the whole world. So,
0: yes. So, Attorney, bas may gusto ka pang ipaabot sa aton karnya mga listeners and viewers today?
1: Yes, so doon malang man katropang yani, no? Aga, good morning, gid, happy listening sa aton nga manog pagamate. Gabi yung kita, ako nga number one fan, former warden Teddy Masag na Esto, si Tatay. Ako nga mga ibang hod, si Manong Dorothy, si Chichi, si Tintina, si Dindin. At ako nga mga gumanton, Bella, siya, Chloe, Dane, and Fatty, aga si Noy Noy. Hag, aton nga mga nagpagamate sa aton nga Facebook Live, at nagpamantaw, at nagpamantaw, gid, every Sunday sa aking program. Mga eksperto legal hasa sa masuro do Domingo Rayo ra inyong eksperto legal Attorney Darren May Estos.
0: Alright mga katropa, nabatian naton ha, rumanami kita na very clear na pag-explicar ni Attorney Darren May Estos Stokes all the way from the US. So, man, thank you so much ito kay Attorney. Sana kanya pag-iba ka, Tony, sa doon kanya programang Experto Legal every Sunday.
2: Experto Legal!
0: So, mga katropa ha, kabay pang naging klaro kinyo ro aton kanya tupiko for this morning, rumay ka ang tanan sa breach of contract. Daiwa, galing mga katropa, may written ag implied contract. Pero depende sa sitwasyon. So kung nagbaligyak at imo, itraya ka rin yung hugta, mas manami kong written. Eh, malisod, anabi mga katropa, kung property suit, anaro, aton karnya ginau istoryahan. Mas manami, anang maging sigurista, no? Ag maging sigurado. Kapin pa kung may aton karnya, katransaksyon. doon niya mang raton kanya tandaan. And of course, kung may bukong kinaklaro, mas manami nga pangutan-on yung tagagiri inyo karon niya ka-istorya. Better off is basahon ginat mayad ruman nakabaghag nakasugat sa inyo karon niya mga kontrata bago ka mo magperma. Kasi maliso din mga katropa nga bukod anagali kimo iklaro tapos halakalat imo anot sa tinta unat ballpen para lang magperma ag dali-dali on yung matapos kun inyo ka na transaksyon. Importante man niya well guided gid ana kamot inyo karon niya mga abogado. Magpangutan na kung may mga uwa na intindihan para mas maging klaro kimo ro mga nakasugat runa. Uy, good morning nga kay Rapang Mario Abel. Yo, happy Sunday gid anak kimo. And of course, kay Rapang Toto Val Dison Escalada. Good morning and happy Sunday. As well as kay Rapang Ray Martin Manares. Grabe gid anak kanya approve masyado gid ang mabahog. Siyempre si Karapang Mata Tornia, thank you so much Gidana sa imo kanya pag-highlight sa mga programa at Acts of Kalibo. Good morning and happy Sunday. So thank you so much mga katropa sa inyo kanya pagtutok, pagsubaybay, magkaroon niya agahon para sa ito niya programa. So managcomment, nagpa-shoutout sa itong kanya Facebook Live, managtutok, nagpamatisan na kanya Acts of Radio Mobile App, ag nagtutok, nagpamatiron sa itong kanya mga radyo. Thank you so much din akin yung mga katropag once again. Happy Sunday. And thank you so much man sa itong karni technical partner Kirapang Cipral Kit Palmon. O mga katropa, sa sumasunod yung Domingo para sa itong karni panibagong tupiko. Abang uman ka mga katropa para maabot pag-idro aton karni matunan. Iyan sa itong karni programang Experto Legal. At sa gihapon, ako inyo karni mga kaibahan. Ako si katropang Marian Tolentino.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Anton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Anton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Anton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre kung kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
7: Mga katropa, XFM.

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 8:42 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadayad nga agahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga agahon Filipinos all over the world. Ako si Katropang Nini Rujin Teodosio.
1: Headlines. Headlines.
0: Yan ay kita sa ating mga headlines makaroon nga adlaw Domingo, Hunyo 14, 2021. Para sa ating mga nagapanguna nga balita lokal, online prostitution sa mga Facebook group. Inatutukan itaklan PPO online bugaw pagapasabton sa layi. MAGPD mabahuro papel sa pagkonekta sa relasyon it lokal nga komunidad at kapulisan. Kagawad nga na aksidente patay sa diversion road it Makato, posibleng nakatugan o kung nakaangkon it malfunction o ginamanehong sakyan. Sa headline sa Balita National, ICC ginmanduro panibagong komprehensibong medical exam kay former President Duterte. AFP bilog ro suporta kay Teodoro sa tunga it sanction si China. Sa headline sa Balita International, masangkiri nga tawo ro nagbakwit ko 2025 apang krisis sa mga refugee nagapabilin sunuman sa UNHR. Former South Korean President ginsentensyahan nga makulong it 30 anyos. Sa headline sa Balita Entertainment, Christian Bables tinapos gyud no haka-haka sa anang kasa seksualidad. Para sa Balita Hinampang, Wembanyama nagpromesa nga magabangon para Spurs sa Do or Die Game 5. Sa headline sa Balita, sa ikaayong gawas, MSG Okun Bechin was gidman baga sa ikaayong gawas.
1: Express Balita sa Lukal. Balita sa Lukal.
0: At para sa detalye tato nga Balita Lokal, Raya Hetod Gato ni Santon Vitamin C. Hindi nga ginatutukan ni Taklan Police Provincial Office kung naipipiro ang mga impormasyon na angot sa ginaalikar ng agapnaag na online prostitution sa pilang Facebook group sa probinsya. Hinpasiguro ni Police Captain Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer at APPO nga wananda ginabaliwala arong makurunday ang klase at impormasyon. Taso niya insigida sana nga nagpatigayon ni Taksyon. Tuyo ka rin nga ma-validate raya kakipropagtumod sa kabilugan nga konteksto at conversation bagong naipilang ginagamit nga termino nga coded. Seryoso sigunanda raya nga ginatutukan para ma-verify ag maipasa sa rodato sa an Regional Anti-Cyber Crime Unit o kon RACO 6. Agad matumod ro sa likod it anonymous account. Samtang base sa aktual nga monitoring it kapulisan, wasan it natumbon nga nag-exister nga sindikato nga may kaangtanan sa prostitusyon sa probinsya. Dugang pakarang, aron natungdan nga page ay may ginampost man nga mga produkto. Rason nga wa ginaduga o posibilidad nga posibleng ginasakyan nga mga itibaro istorya bango trending. Ginpaandaman man ni Captain Ayon o mga sa likod it dami account nga hindi magpakampante bangod posible gahapon nga matumod. Pero andang identity sa nagkakainyain nga social media platforms, pinaagi sa mga scientific ag forensic examination. Posible sigon nga magpangatubang it mga kaso rumang pamatudan nga online.
2: As kung sindikato, abimana Ma'am Nog, iya nag-a-operate sa aton sa probinsya at Aklan, doon yan irugusto na itong klaruhon mm-hmm. sa aton probinsya at Aklan, uwa takita at makaroon nga klaseng monitoring. Although, uwa na itong ginadiscredit, kaya nga ni ginatutukan, gitimura Ma'am Nog, atong mga kapulisan, pero doon yan gusto na itong klaruhon. As to the concern, talamak nga prostitution iya sa probinsya at Aklan, is uwa kita at mauro yung klaseng monitoring, pero ginataon na itong the assurance sa aton nga publiko, nga raya nga rawa na itong ginapabayan, ginaseryoso na itong dodaya nga ranga concern, kaya nga ni may mga tikangon kitang ginaobra di karon ma'am para raya nga ra ma-address kasi doon abi nga ron ma'am nga mga klase nga insinuation ina sa doon yun nga activities do consistency andang mga post abi ma'am kasi do daya nga ra nga particular nga page nga ra ma'am is may andam at aman abi nga mga ginapost di kara nga mga produkto o baligya ma'am kaya doon nga ni Rosambato sa gusto nato nga sa yuron base baga iba karon ginasakyan yang mananda para maging trending man ay ma'am no and then aside karon ma'am no sa pag-verify karon kasi maagto din kita sa punto karon ma'am nga i-refer dahil naton sa aton nga RACO 6 naton duraya nga ras to the identity yun dahil ma'am no it mga persons o personalities involved di karon yung nagapanag-iya it mga accounts nga nag-engage di karon.
0: Si Police Captain Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer at APPO, sana nga pagpahayag.
1: Express, balita sa gahoy.
0: Para sa dugang nato nga balita, lokal ginahatod-gaton sa oras alas 8:47 sa gahoy. Itawan itpunto ni retired Police Major William Aguirre, Chairman at Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development, nang mabaho ka nga papel sa pagkonekta sa relasyon at komunidad at kapulisana. Raya Sigono nag-aakto bilang Dependent Advisory Board para mag-evaluate sa mga polisiya at strategiya. Kama naman nga magtaot mapinuslanon niya insights sa mag-aakto nga panel sa Police Performance Certification o kon revalidate. O revalida sa Hulyo. Binabilog manayat nagkakainyan niya sektor kung si inagatindog sana bilang Oversight Committee. Nagasabi man sana nga tulay para mapadali sa pagkonekta at mga pumuyog kapulisan. Saray nga pamaagay mas mapapasanyog ro kumpiyansa it publiko, crime prevention awareness, transparency, accountability, at mental health awareness. Kininsister man karang aro importansya nga aro satisfactory rating sa performance. Strategiya kampanya at mga otoridad hayalin mismo sa komunidad. Mas manamisigon nga aro feedback angot sa serbisyo at kalibo PNP halin mismo sa mga pumuyo. Partikular ro no pagpatuman it mission at vision para sa kamagayran it banwa.
3: Do you nga ron hay kami ro mga oversight committee no? Ag may una mata karon nga member do aton nga kalibo MPS. Sa milog karon hay may andang inatawag karon nga technical working group. Pwede ni tatong Deputy Chief of Police. Of course, ay may pitos ang dakon nga ano, main nga mga elemento. Of course, tinutuyo karon hay ro aton nga rang mag-PTD or do aton nga Municipal Advisory Group hay mag-bridge it gap between the community. No? Mag-aakto kami karang direct nga link or kami ro nag-tulay between the local police agro community para ma-improve pagid namon do public trust, do transparency, accountability halin sa atong kapulisan. Of course, focus man gyapon karon hay para ma-improve do crime prevention awareness, no? Ma-assist kami karon sa atong local police sa pag-implementation i community-based program. Raya nga rahay do satisfactory feedback halin sa community kung ano ba ya kumusta un bayro atong kapulisan. Ano ba andang hatakar ag ano ra andang accomplish nga mga nga mission ag vision.
0: Si retired Police Major William Aguirre, Chairman at Mag-PTD, sa nga pagpahayag.
1: Express, balita sa gahod.
0: Para sa kadapusan niya balita lokal, ginahatod gato ni Vision X Plus Upgel Capsule, ang kapsula para sa inyong mga mata. Posibleng nakatawagan ako ng kaangkonate malfunction o sa gakyan nga ginamanehot sang ka-51-anyos nga barangay kagawad rason para imaw maaksidente. Agaraduhon o kapin nga 10 bollards sa karakilid at krasad ang sa kapitay version road sa barangay Kalangkang Makatoko Webes itapon Hunyo 11. Rubiktima ay residente at barangay Dayaw Rojas City Capiz. Suno kay Police Captain Kenneth Vincent Mercader, hepit Makatoko Municipal Police Station nga nagbiyahe yun kunta pa uli rubiktima sa Rojas City. Kat matabo ro aksidente. Gilayon manayang nga ginrespondihan it mga kapulisan kay bahano MDRRMO Makato. Kunsa si inaabutan ng daraya nga nagahamyangon kay ipingit sa gakyan. Gintinghuaan paray nga daghon sa sangka pribadong ospital sa Banuit Kalibo apang makataliwan o pilang minuto nga pagbugong hay ginbawian manaya at hugam nga kinabuhi. Nagangkon na ro biktima it patal nga lastro sa gawas sa ugo. Nagadtun man o anakaroon niya pamilya sa ospital.
4: Ang ating victim is 51 years old, taga Rojas City. Let's say na lang na nagbabiyahe na siya pabalik ng Rojas City from Aklan. Ngayon, habang bumabiyahe dito sa may diversion road, hindi po kasi kurbata ang insidente. Diretso lang na daan. So may possibility po na either nakatulog po ang ating victim which caused the incident or meron malfunction no, sa sasakyan. So together with our Makato MDRMO, nag-respondi po tayo. And upon arrival sa incident, ang victim po natin is nakahiga na sa sahig katabi ng sasakyan. Inapplyan ng first aid ng ating mga MDRMO at tinala po sa St. Gabriel Medical Center. Nung una, buhay pa siya. After a few minutes, pumanaw at exactly 4:30 p.m. with left rib and head injuries po.
0: Si Police Captain Kenneth Mercader, hepit Makato PNP, sana nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras alas 8:52 sa agahon. Para man sa detalye at ato nga balita nasyonal, ginahatod gaton it Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gin mandate International Criminal Court Trial Chamber 3 ro panibag-o nga komprehensibong medical examination ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuyo ka nga masayuran o anang kapasidad nga magtindog sa pagpamati nga mag-aumpisa sa Nobyembre 30. Sa ginpagawa nga desisyon ko Hunyo 12 o man nga ginpuga sa RU Multidisciplinary Medical Panel nga nagapatigayon it evaluation sa dating presidente para sa anang pre-trial phase. Nagawin nga ginhinyo at defense team re-evaluation ko Mayo 25 kung sa singin ginkontra ng darunang desisyon ni Korte nga raya healthy para mag-atubang sa pagpamati. Nagapangatubang ro dating Pangulo sa Crime Against Humanity bangon sa managong kampanya kara kontra sa illegal nga droga.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Para sa kadapusan nga balita national, nagpahayag itbilog nga supporter o Armed Forces of the Philippines sa kuna-AFP kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos imaw pagbawagan ni China nga makasugod sa andang nasyon nagmakipag-transaksyon sa mga Chinese entity kakiproan ang pamilya. Sino kay AFP spokesperson for the West Philippines si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ang mga pahayag ni Teodoro ay simpleng pagdepensa sa kinamatarong interes sa Pilipinas sa klarong nga nakabase sa International Law at 2016 Arbitral Award. Kininsister man ni Trinidad nga sanction sa isang kapaghana nga magpamagag ag pahipuson. Ang mga nagapahayag it ginaaligar illegal nga mapilit nga mga aksyon ni China sa Exclusive Economic Zone it Pilipinas. Ipagsiguro man it militar nga magapadayon o anang maritime ag aerial patrols pagprotekta sa mga mangingisdang Pilipino ag pagdepensa sa soberanya ag maritime rights sa West Philippine Sea. Para man sa ato nga foreign exchange rate update o bagayluhan it US dollar sa piso 61 pesos and 35 centavos.
1: Express Balita sa Agahon sa International. Balita sa International.
0: Alas 8:54 sa Agahon. Para man sa balita, detalye sa Balita International, atod gato ni Santon Plus Coffee Mix. Nabaron numero it mga taong nagbakwit sa bilog nga kalibutan bangon sa giyerag tensyon ko 2025 sa kauna-unahan nga kahigayunan sa sugod itsang dekada apang rulibel it mga refugee nga nakaka-experience it pang mabuhayan nga pagbakwit ay nagapabilin nga mataas. Taliwan nga dagon 5.4 million nga katawo ro nag or tumaka sa linsan ng mga bagay o nagpagagiw halinsaan ng mga bagay ang nagdaga sa kabilugan nga numero it mga refugees sa 41.6 million nga sa bilog nga kalibutan kakipro 6 million nga Palestinian refugees suno man sa UNHCR. Sa parehong kahigayunan, kapin sa 14.7 million nga refugee ag mga internally displaced nga individual o nakabalikon sa ng mga panimagay. Kabuan sa mga nagbalik ay nag-agto sa anong nga mga nasyon nga ginakakipan it Democratic Republic of the Congo, Sudan, Syria, Afghanistan, Ukraine, ag Myanmar.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Para sa kadapusan nga balita international, ginsistensya ni 30 anyos nga pagkakulong si dating South Korean President Yoon Suk-yeol. Napamatunan ni Seoul Central District Court nga guilty si Yoon bangod sa napasigawan nga deklarasyon karait martial law ko Disyembre 2024. Nagipagsabuatan manaya sa pagbakait mga drones sa gobyerno ko Oktubre 2023. Nagunyagin pamalibaran ni Yoon ang mga nasambit nga aligasyon

0: Herrera. Sa raya nga kahigayunan, direktar ang nana raya nga ginsabad. Sa nung kay Christian nga uwa mo na apektuhan it mga espekulasyon. Naging madahan imo sa pagpamalibad sa tungay pagrespeto og opinyon ni tibang tawag sa pagpahiulway sa sobragon sa limitasyon. Ipakigbahin man ni Christian o anong commitment sa LGBTQIA plus community nga gin-describe na bilang sangkabagay nga mas personal. Sa sangka-interview kay OG Diaz ka 2022, gintumod na naro kaugulingon bilang sangka-heterosexual o constraint. Unang nakabuwit mga pnagon niya atensyon si Christian Bablas bangod sa paganap sa pelikulang Die Beautiful ko 2016 na mahumakot it maabo nga mga pagdayaw.
1: Express! Balita sa gahoy! Balita sa sports!
0: Para man sa detalye taton nga balita hinampa ang ginatod katon ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nagpromesa si San Antonio Spurs big man Victor Wembanyama nga makabangon or magabangon para anang kupunan sa do or die game 5 kontra sa New York Knicks. Sino kay Wembanyama dai wa gamang ro option ni tanang kupunan ra yahay magguhod sa Knicks o kon pero sa hono game 6. Tanan nga Spurs player ag bilog nga management sa Nokana ay wait imang ginahandom ko ni makabangon halin sa 3-1 deficit at rason nga siguradong magabuligan sanda para pwera sa hon ro bilog o kon daywa pang game kontra sa New York Knicks. Nagapabilin sigun nga positibo ro bilog nga kupunan kadungan kara sa San Antonio, Texas kung sa siina kataganag ay kapatigayon ro game 5.
1: Express Balita sa Gahon XFM Health News.
0: Para man sa aton nga balita sa ikaayong gawas. Masami nga ginagamit it maabong nga mga Pilipino ro monosodium glutamate o MSG nga mas kilala bilang vaccine nga ginahimo nga pampalasa sa mga ginagaha nga pagkaon. Sunod sa World Health Organization ug US Food and Drug Administration, guwas ro MSG kung ginagamit sa tamang kaabuon. Waman sigunaya ginakabing nga rason it cancer base sa presenting pagtuon. Samtang, posibleng maka-experyensya ro pilang individual nga sensitibo sa betchinit pagpaganakit it uho, pagkahilo, pagpamanhid, o kung pagpanggutok it dughan kung mapaabo ro konsum. Asahon nga ginarekomenda it mga eksperto ro paggamit it natural nga pampalasa, kapareho it bawang, sibuya, suya, kamatis, agod nga mabawasan, ro sobra nga sodium sa pagkaon.
1: Express Balita sa Gahon.
0: Agro yun ang mga balita nga natipon it bilog nga pwera sa XFM Network Philippines 96.5 Garibo. Mga balita nga ginahatod katon it Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Premium D3 Softgel Capsule, Vision X Plus Softgel Capsule, ang kapsula para sa inyong mga mata, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Liniment Oil, Santon Plus Herbal Soap, pa agro mga produkto it Yesto Health Incorporated o Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Cess the Pain, Clear Skin Glutacogic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ninyo Rujin Teodosio. Agrayaro, Express Balita sa Gahon.
1: Express Balita sa Gahon.
2: XFM.
3: Mga katropa,

0: Samson Plus Cold.
1: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Samson Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samson Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
0: Samson Plus Cold.
2: Iba ka sa lahat.
3: Samson Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong-panalo. Samson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
6: XFM
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Samson Plus Herbal Soap.
9: Ako si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
8: Yeah!
4: Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Asin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Mantun Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamag-ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduga, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: FM. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain. Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ako hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglalaman. Ang palaking nag-atake kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: oras mga katropa, Filipinas Standard Time, alas 9:39 na sa agahon. Agzaton kara mga katropa, sa aton anay karon nga mga katropa unay pagapatuon anay naton. Rinyo karon nga ginapamatian karon nga mga manami karon nga mga sonata ag musikay. Yan ang kita saraya karang nga ginabubantayan kapin pa sa aton karon nga mga suke naton para sa aton karon nga coverage no ag updates itay karang NBA Finals 2026. Ag sa mga masunod karon nga mga inoras, mga minuto, kami ro inyo karang nga mangin alagad. Ako si Katropang Nini Rogine Teodosio.
1: Katropang RR Kulas.
0: Alright, pakiuman Katropang RR.
1: Ag Katropang RR Kulas.
0: Alright, sige. So, oras naton makaroon. No? Unahin kita sa game number
1: 5.
0: No. Ita raya karang NBA Finals. Para sa New York Knicks versus San Antonio Spurs, mga katropa, ag game number 5, ag makaroon hay una kita sa quarter, second quarter, no? Itay karanga hampang, ag as of now, raya karanga score or standing hay 40-32. 40 ro San Antonio Spurs ag 32 ro raya karanga New York Knicks. Minabilin pang minuto, 1 minute and 18 seconds mga katropag, matcha naghingabot ana kara katropang arrear do daya karanga
1: Knicks
0: kaina sa first quarter idugang naton 10 points do abanse matapos do first quarter. Bali do score nanda is pila to kaina, nalipat ako, 23-13 kaina, no? San Antonio Spurs. Kasi, rumatabo ka na makaroon mga katropa, saray ka nga game number 5, may home court advantage, abi makaroon do, daya ka rang, Spurs, kasi, hay, una, ginapatigay yun, sa San Antonio, hindi ko na magsaga, no? San Antonio, Texas, do daya karanga game number 5 nga ra katropang so, arrear.
1: Pabor no sa Spurs git ano katropa gano diyan. Agwa man makaron no nagagayo ra anda makaron nga score no kumbaga medyo ano mag sa kwanya ra mabahaba pataro kwanya ra hasta pat quarter 4 dai katropa ro diyan ni hay hindi pa natin masairan kung makagampuwas ka ra, no, rung Spurs, either nga medyo kung saan na makara, abante, no, katropa na din. So, anong pagang, no, rung abante makaroon ita Spurs.
0: Oo, oh, kasi said mo last time, katropang arrears, sa game number 4 ita Knicks ag Spurs, New York Knicks ag Spurs, katropang arrear, hay, 1 point. Rulamang it New York Knicks.
1: Oo.
0: Kasi makaroon, agang-agang undo daya karang plastada, it raya karang Spurs. Kasi pag nagdaog makaroon, nga adlaw, do daya karang New York Knicks, hay claimed yut ananda, ro kampiyonato. Sakto, no?
1: Yes.
0: Katropang si Pril. Kung magdaog sanda sa rayang game number 5, hay, ano ra eh, best of game 7, katropang arrear. So, pag nagdaog, kasi do standing, 3-1, 3-0 New York Knicks ag 1-2 San Antonio Spurs. So dapat gid ang tinguhaan it San Antonio Spurs nga maka hingabot sanda no kasi kundi sanda makahingabot ag dumaog today roraya karang New York Knicks ay ro kampiyonato naton is raya ut anga New York Knicks karon katropang arrear kasi last time 107-106 game number 4 New York Knicks versus San Antonio Spurs makun mo ron 1 point ag ano pa to diyan nga tawag kara kumbaga hay do or die actually daya nga rang game number 5 hambang it San Antonio Spurs hay do or die hambang ni Wembanyama hay ano gut ako nura do or die ag tiguhaon piliton anda nga magkampiyon katropang arrear kasi or magdaog sa daing hampang kasi hindi isa na magdaog sigurado ta ruraya karanga kampiyonato it raya nga New York Knicks makaron nga adlaw.
1: Yes, oo. Kung madaw gabi no katropang Rogin do San Antonio Spurs mo kontra no sa New York Knicks nga ra no sa Game 5 makarang ginahiwata no ita NBA Finals na to so mabaho rumangin epekto no ita daya karon nya serye. Rong Knicks abi bali naga panguna makaron no sa serye nga may 3-2-1 no aga sang dagagan nga mang sandara ay sakto na no para mangin NBA champions katropano di so mangin 3-2 no rong serye aga hindi pa matapos kara rong finals aga maghampang paron ita game 6 aga but singa naman magabasko rong momentum ita Spurs kara rong madagan no sasang ka must win game ay magataw kita no tropano din it mabahog kara nung kumpiyansa aga well may na matang pressure rung next makara bangod da hindi nanda gagi matapos rung raya karon niya serye so mas maabo rung fans nga totok makara no aga posible pag inya nira ka tropano din magaabot para sa game 7 aga ruanda nga pinakaulihi nung hampang para sa kampyonato makaron.
0: Yes, tama ron katropang arrear no. So anoon kita, pilang minuto, pilang segundos lang.
1: Well,
0: score 37-40.
1: Oh,
0: 3 points. Ro avance it dai karang katapos siyang or may pila pang segundos do na bilin sa second quarter it NBA Finals. 15 seconds ag naipanaba it daya karang New York Knicks ro anda karon nga ro avance it San Antonio Spurs 3 points mga katropa 37-40 40 San Antonio Spurs ag New York Knicks 37 or nag 42 pa mga katropa halftime saraya karanga yes. NBA final so matapos dayang second quarter pasudlo naton si katropang Larry kasi mas kilaga binana kararong mga ibang aranga mga players no
1: experts eh.
0: Oo mga katropa saraya karanga NBA finals ay hamba ko gani kaina hamba ni Daya karang si Big Man San Antonio Spurs Big Man Victor Wembanyama nga kinahanglan magbangon ni tanda karon nga kupunan saray nga ra nga do or die game 5 ita kontra sa New York Knicks kasi daywa man lang kunuro andang option eh no para sa anda karon nga kupunan it's either maghuhod sa New York Knicks or persahon dudaya kara nga game 5 para karon nga magdaog sanda para ro standing 2-3. Oo. Ay
1: deficit
0: nga maya duraya kara nga San Antonio Spurs karon mga katropa. Pero syempre, marami mandangani kanda kasi hay may una kita nga ginatawag nga home court advantage sa San Antonio Spurs. Ay ito makaron ginapatigayon duraya kara nga game 5 mga katropa itraya kara nga NBA final makaron.
1: Para mabugit ananda no katropang Rogin Ru kampion no kontra sa Knicks no. Well those Spurs sabi nga dapat no haya madaog dapat na daro game 5, game 6 at game 7 ag kun sa siin no sandaro magadaog kontra sa Knicks pero I don't know no possibly no ro raya karon niya matabo aga rindon may syempre mamakaray nga ra nga sitwasyon makaranda karang hampang ay ro dapat no mga posible ba nga paghimuon mat aton karang Spurs unang una limitahan nanda no raya karon niya turnovers no aga punggan no arong scoring no nanday Jalen Bronson at Karl Anthony Towns and of course mapabilin dapat rumabaho nga gamang no hasta nga matapos rong hampang bangod sa game 4 ay kumbaga medyo nanugnan eh no Rwanda karon niya 29 point lead no rong pinakamabaho karang comeback no sa kasaysayan no itadaya karon niya NBA finals nga ra sabo so, makarano nga mga katropa nato nya naga monitor man makaron no sa daya karon nga game 5 Spurs versus Knicks nga ra, no? So sa gapon nagapadayon duro quarter 2, no? Welcome katropang Larry Boy.
0: Oh, nag ano kita katropang career eh. Nag call a friend kita. Agod nga sigurado gidro aton karon ng mga ginawa ka. Actually, hey, syempre bukod man abi kita it expert gidri karaya. But anyway, latest standing 37-42 in favor of San Antonio Spurs. Bali 5 points ro raya karang lamang. Oh, katropang ari.
1: Sige. Oo. Okay. Makita na ton mga katropa man ang makita man na si katropang Lare. Sa bilog ay bimora, no? Sa expert kita eh. No? Ginatawag-tawag ito mo sa mga hagos pila ka mga panda.
0: Oh, siyempre sa mga ano ron, katropang arrear, si referee boy. Referee boy.
1: O sa imaro naga monitor kita na mga karay, no? Mga siyempre imaw kita agos kabisado na kita tanan do dayang nga mga players makara Spurs aga Knicks nga mga katropa.
0: Pwede gon, pwede na itong pasodlon doy si Roro Big Man it XFM Kalibo. Pwede man itong maghambagon. Sige, katropang, para mas maano, katropang Larry, ro ato niya mga katropang, nagapamati ka ton. Bali, third quarter yun kita, itas NBA Finals, Knicks versus Spurs. Sa daywang quarter, ano rin mong medyo pag-analisa? Kasi si katropang Larry nga rahay, exposed gidarang mayad sa basketball. Oo, katropang...
1: Halos mo niya ni nagaulira, katropang
0: Nino. Oo, gabi na skitball tayo mo eh. Sige, katropang Larry, ano ro mga dapat natong bantayan? Kasi may daywa pang quarter nga nabiliin, katropang Larry.
2: Ay, simpre, ro yun dapat abi kara sa Raya, karang San Antonio Sports. Ay, dapat ay i-maintain ginanda ro, anda kara ro, anda kara nga momentum. Kasi pag once nga ni nga bumailo gumando momentum, ag... dumaog kara ro New York Nets ay sigurado ro niya
0: wagon tampang
2: automatic kita ro dapat ay andagid nga ba nga i-maintain ro
0: ang yes, karang yes Spurs no oh. Pero makaron sa imong nakikita kasi 5 points no ro lead it Spurs kasi last time nga to sa game number 3
2: game 4
0: grabe ro naging hampang 1 point do naging advancing ang kato it New York Knicks so mahingabot kasi kaina eh 10 points sa first quarter makaron 5 points na lang sa pagtapos it second quarter katropang Larry so ano rin imong nakikita ano fairly fairly less forecast kumbaga.
2: Ay sa rin na bingaro na katropang Rodjin ay kumbaga mahaba pa tanga oras nun ay.
0: Ay sa so, bagay kasi ang bananda no, miskin nga ni 10 seconds ay mabaho pat aron nga ni.
2: Mabaho nga bagay, buko na bigay at presato niya rin niya local yang ang basketball ay matsa kumbaga mabantik at mga tatlo ay siguradong daw kasi sa pag sa NBA abi ay abo nga posibilidad nga may pagdaog ka nga mga seconds man nga rin. Nangani nga halimbawa na to niya may mga 0.5, 0.6 nga ron si Kins. Sag mga half shot man lang ay may posibilidad pa nagapon magdaog. Kasi nga niya ay rin niya niya. Sa NBA, abi ay matsa, kumbaga, ero, ano kanda ka na, matsa mahaba pa, taro oras ba. Kanda ro mga, rin niya ro niya, mga seconds nga ron. Bukong itpras sa local doon niya, kato niya, pag buyot pa, bulay, automatic buzzer.
0: Iba gid aro, NBA finals no pag abot sa mga makaraya pero ikaw makara ano ka
2: ay wa man kita eh sige na panigas syempre para sabi ay kung ka ako na bi ay syempre may aton karon niya ginaabangan man niya ano eh half Pilipino
0: okay, daywang Pilipino si Dylan Harper sa San Antonio Spurs at si Jordan Clarkson
2: sa New York
0: sa New York Knicks. Oh, parehong half Filipino.
2: Half Filipino. Wow. Sana. Kaya nga ni kita nga piling nga mga Pilipino ay ringgit atong inababantayan.
0: Bantayan.
2: Ay, kasi
0: yes.
2: Aton yung mga ano ron ay aton yung mga kumbaga atong mga kababayan ro anda karon niya mga pas kay Harper anak karon nga nanay ay Pilipina gid.
0: Yes.
2: Kani ay kung kita nga Pinoy ay proud man kita ron niya makita aton ro aton karon nga mga kababayan.
1: Katropang lari humun sa nga nun makaraan do Spurs hugtan na dat mayadray no?
0: Oh.
1: Kasi kung hindi nanda paghugtan ra do Nix Roma daog alinda champion yun taro
2: Nix
1: kara
2: Nix so,
1: pero kung magdaog makararo Spurs may game 7
2: pa nga manabo game 6
1: oo game 6 o 7 medyo mabuhay patagalir man to danat Spurs nga ra
2: mabuhay pa daro na katropang bali
1: kung baga pamakapaon pa dananda gali siguro ra eh
2: mababa bali ano ay game sa makara sa game 5 ay sports do raya karang game 5 pag game 6 ay balik ko man sa raya karang sa New York Knicks
0: yes.
2: Game 6 pag game 7 balik ko man sa San Antonio Spurs pero pag dumaog ro raya ka rin sa bilog pero raya ka rin San Antonio Spurs ay may game 6 para niya manabo mabalik man to sa New York Knicks nga home court ngani ay ro ginhamba na dai ro iba bi ay nagapati pag home court ay
0: may advantage
2: oh. Pero ro iba man ay wa man nagapati sa home court advantage
0: oh.
2: Kasi may nanabo sa andang nga game 1 game 2 ro San Antonio Spurs kara na perdi tay treya kara nga New York Knicks
0: sa andang home court
2: okay. Ag sa ray mga pagtabok man it game 3 a game 4 pagtabok man ito sa New York Knicks pinerdi man treya kara nga San Antonio Spurs ro raya kara nga New York Knicks it game

0: gud ta manay ana gindiritso nga ato ani aso palpal patangani.
1: Pero ano ro naging problema kato it Spurs? Kasi leading sanda eh 30 points, makon mo 30 points nga to. Kasi kung nagdaog sanda ka to, hindi ta kun ta sanda ra malisdan. Nga
0: hindi ko taro
1: ay eh, mag nga habulon pa kasi deficit sa nang mayad eh.
0: Ako sa bilo gabi ay siyempre kung mas mayad dumaog sa nakato nagtutos din ding kasi maperdi sa nakara ay may anda pa nga another game ay sana nga ay kung maperdi sa nakara iwan sa dahil automatic champion na taro yes.
1: Kasi kung halimbawa man na di ba game number 5 makaron so kung dumaog do San Antonio Spurs kinahangan pa umanandang dumaog at sambilog pa para maging 3-3 raw standing.
0: Kung hindi baliro ano ta karon para mag-champion do San Antonio Sports ay straight yo tananda nga daog do tatlo pang habilin doon.
2: Makaron stat 7.
1: Oo. Stat
0: 7.
1: Dapat dagon ang daray game 5,
0: game 5 6 7.
1: Oo.
0: Makamit ang daro champion. Eh pero kung hindi nandaron ma straight daog
2: ang reason da sa Knicks.
0: Oh, masing sa singaw sa game 5, game 6, game 7 ay ma-champion taro Raya ka
2: next nga ron, makaroon mismo nga game 5.
0: Oh, game 5 dapat ay andagit nga anda ka na dipindihan gidro anda ka ra nga hampang green doon nga maghugod ag depensa kita dapat ro importante ka ron
1: makar manabi sa basketball no dapat ay mahugod ka man mahugod ka man magdinagagan pabalik-balik di ba ga magagas sa bola.
0: Ay, doon niya ni Rondo, ano ka na eh, kasi...
1: Di ba eh, expert ka karna eh, di nagagan ka man itong mag-repere ka itong katropang lari eh.
0: Ay, daw namin si exercise, pang-uting ka, doon ka. Pero repere, simple, si iam lang kita pang-local.
1: Pero kung ikaw may ginabantayan ka sa ray nga ng New York Knicks ag Spurs, ay ag nagpamantaw ka makaron, siguro pinanimbang ka sa imo karon niya pungkuan. Pinamirsa ka siguro sa imo pungkuan.
0: Ay, kung kako nabi ah, katropang Rodina eh, mas marami talagang nga mag-abot pa mo sa game 7 para may thrill ba pero raya ka lang sa pag kasi mayon nabi nga nanabo nga may sa mga pustaan di kita mahimo sa mga Pinoy ro pustaan ay si manyani ay mayon na karon nga mga ginatawag
1: katong tagpusta nga legal ha taglegal may legal matang pustaan eh kasi sa online sa online eh may una eh
2: may online na mang illegal mato di
0: may mali abo tabi sa online abi makaray abo utang mga klase it pusta may na kang agapusta nga isang ka player na pustaan ko pilar mapuntos may sangka team kung asa kung pilaran ng madaog ba kapag nga mga ano makan suga nga mga legal mas sa mga ano ba internet nga
1: o sa ano sa on sa ano nga itawag nanda karon may una gid mata nga mga legal nga ron nga ginapustaan sa online ano nga itawag karon no tag sa mga cash ano nga ron di ba may una ron
0: sa GCash
1: may una karon di ba nga pwede ka mag taya oy sa legal ha sa legal pero syempre may una mo ang mga illegal gihapon oy ano pang makaron bali half time mga katropa Roraya karang do latest standing 42-37 half time mga katropa bali do New York Knicks hay 37 ag do San Antonio Spurs hay 42 actually just a little trivia anay kita no before samtang halftime pa lang man Roraya karang San Antonio sa adaya nga nga New York Knicks matcha makara pagat ang ani sandara no kasi matcha ang pagkasayod history nga nakasugod sanda sa NBA finals kasi for more than 30 years
2: grabe
1: do permi natong nababatian nga mga nakakasugod sa NBA finals Lakers
2: Golden State
1: Warriors ano pa
2: Chicago
1: Bulls
2: mga Royon pagatay
1: Cleveland
0: abo nga ano Piston Piston Rockets tapos ay kababo pa nga mga ano Raya Bingara nga New York Knicks ay minko asang permission that elimination ngani ay wag isa nakabot bakat mga final ngani ay simpre sa kumbaga ay nagkaiba man mga player
2: sa panahon
0: ngani nagiba man dati nga ginatalaw na day mga mabaskog mga ibang player ay simpre mga magugang kung hay ina-islam at bata mga
2: katropang araray ginatawag katropang lari lilipas rin ang panahon
1: matindi.
2: Na hindi lahat papabor sa iyo eh. Pero sa imo nga pamatsag-pamatsag makara. Ano kaya nimo nga hulaan nga basi sino ro madaog gra?

0: bilog, hamba binanda ka tropang arrear hay bilog ang bola.
1: Bilog ang bola.
0: Oh, hindi mo ta mahulaan kung sino ro gadaog. Kasi pag may oras pata ag nagdagagan pataro oras, maabo pataro chansa. Mm. Pari kita mo sa game number 4 nanda nga to. Sino ro gaho na una nga magagasan da ita?
1: Do yun yan,
0: New York Knicks.
1: Iya kakaron sa aton karon nga binaryo atro pangara mo banti ka tik 30 time mauli ko taro tabo. Mauli ko taro tabo.
2: Bali. Sa iyo jo sino man.
1: Sa iyo man ako sino ro gadaog.
2: Oo.
1: Pero kung sa NBA kay may imposible.
2: Yes.
1: May imposible mo nga magadaog kasi may iro andat abi karon nga mga ano ka tropangaran datang alima karon hay siyempre andat abi kontrabaho basketball katay what sa daron naga hambaw na to nga ga pasan ito ga boss akit mga kayo why
2: bola gitna
1: din kita ra kasi swilduhan sa daron it ano ay kontrata ay
2: mas yung 5 seconds nga ray ka tropang lari ka babo pa
1: abo patang bagay ka daron na ka tropa mga 5 seconds nga ron mga point nga ni ngaron anda gihapon do nya ano ay anda gihapon do nya kumbaga pero mga point mga point 9 point ano nga ron ay babaho pa ta kanang bagay ron katropa nga pwede abi nanda ron nya mga point point nya ni itsa ka taranda ito sa may ring ag daga palo up ay ag sumugod ay daog ta
0: just a little trivia samtang half half time kita makaron rolling kampyonato it's San Antonio Spurs mga katropa hay ko 2014 ang nakasood sanda sa NBA finals kung sa si Inegin pierde nanda ron Miami Heat sa serye nga 4-1. So 4-1 yata to hasagat at game 5 kasi pag daog nan that game apat yun yat daog matik champion na sanda balido San Antonio Spurs rayro andang ikalimang kampyonato sa andang franchise bali nagdaog sanda sa ko 1999 2003 2005 2007 ag 2014 ay ko 2014 ro nagpanguna sa anda karon nga team ay si Tim Duncan, Tony Parker, si Manu Ginobili ag coach Greg Popovich ay maabo man nga nagakabig sa 2014 Spurs bilang sangkapina ka manami nga team basketball squad sa kasaysayan at NBA. Makaron, 2016, nakabalik umansan daro Spurs sa NBA Finals sa pagpanguna mata ni Victor Wembanyama. Aga, kung magdaog sandaraya ro andang ikanom nga kampyonato sa kasaysayan at NBA Finals. Ay last nandang championship high, 2014. Ro New York Knicks. Ro ulipat ang kampyonato at New York Knicks. Ay kung 1973. Makon mo ta? Doon. 1973.
1: Pila to bali 1973.
2: Oo. Kasi mo ka tropang lari.
1: Bang more than 50 years ta?
0: Oh, di ba? Grabe.
1: Champion.
0: Randa ka tong naging kontra high Los Angeles Lakers 4-1 man do naging hampang. Bali, ro kampyonato New York Knicks ay 1970 ag 1973. Akong dumaog sanda this year, 2026, dahil randang ikatlo. Butang bagon, 53 years sigut ang awa nagkampyon umpisa ko 1973.
1: Oh, nakasigut sa final.
0: Yes, do New York Knicks mga katropa. Ag makaroon niya 2026, may chance sa sanda nga mabuuro kampyonato. After 53 years.
1: Tama aron ka.
0: Oh, grabe no. 53 years.
1: Kumbaga sa Raya pero New York Nets nga nakatropang Rodgin ay una on sanda sa ano ay. Kumbaga una o tagid sanda sa pagsuwid champion kasi may ano tanda ay may kumbaga may andaw tang puhunan.
0: Oo.
1: So, may tatlo sa sananda og sang daog lang gid nanda. Champion niya tumang champion niya taro Raya kara nga New York Nets.
2: Pero sa iyo ba na ito niya hindi man magpaperde kara ro kani New York Knicks nga raka tropang lari.
1: Sige, hindi man mag sindi sa tanan ka sa bote mabingaron na katropang araray. Pareha sandaro niya
0: hindi magpaperde.
1: Hindi magpaperde. Sa nga niya may oras ay may gina-declare kita nga kung sino raka daog pag maubos ro Raya nga niya.
0: Pero actually tama yung hambal katropang lari no nga once nga mag-abot patastat game 7 the excitement abi it mga basketball fans una gida pero kung magtapos da today kaila at New York Knicks kasi hindi ko tasanda magkabudlay pero para sa basketball fans ay mahaba-haba pat aron nga paghugat krusada no para karon sa kampyonato itaray karang NBA finals big deal gid abi ro NBA finals nga ra kumbaga mga katropa so as of now bali unang kita sa third quarter, 10 minutes and 9 seconds. Bali, score naton is ila tong score.
1: 41-45 bay. Lamang kararo San Antonio Spurs it aray kara nga up at
0: Agro New York High
1: 41.
0: 4 points gilang. Aga sige pa makaroon no. Bola it New York Knicks na agaw it Spurs.
2: Well, katropa ka, Gino, kung sa mga coin yung tagi ba, mga posible baga nga ra, Rose first abi, no, halimbawa kung sandaro magdaog, makaron, no, ay siyempre, kinangan ang dakaroon niya magpadayon rung dominante nga ra nga hampang ni Victor Wimbanyama nga ra. Pag-abot ra, no, sa depensa, agro anda man dakaroon niya rebounding. Din doon, kinangan man ni Jalen Bronson, no, sa fourth quarter, dahil kilagara imaw nga sambilog sa mabasko, once nga dikita niyo tagid no, raya nga niya hampang, or do scores nga ra. Kung next mataro magdaog no ay kinangan ani nga mag-init init anay karon ni Bronson man aga makabulig no sanday Carl Anthony Towns aga OG Anobi nga ra so naga pamatud-an
0: matindi rin ko digong ardo ya
2: abi nga sundan niya ay papalin mata kita ay at least makatawag ang gigit at background at sa mga kagatabo
0: mo sakto gid aron.
2: Bali din doon, may mga prediction matani raton karang mga igmanghod no. Pero sa fourth quarter di karala tagid no ma siren ra katropa no Jay.
0: Depende ron, imali mo mag overtime pa.
2: Babo pa.
1: Abo pa tarod mo.
0: Abo pang
2: sa example,
1: abo
2: sa
1: magkakanabo.
0: Pero ano makaron buyot bola it ano katropa mo.
1: Bali ano isa base sa kung pagkita hay Paul counted ra ni Wimbanyama eh, Paul kara si ano eh, si Anthony Towns ay. Bali 41-47 do score
0: in favor of San Antonio.
1: San Antonio Spurs. May bilin nga oras nga 9 minutes at 42 seconds.
0: Naka time out.
1: Bali gin review ro reka ano, replay.
0: Para ma-check ro ano. Si Victor Wembanyama standing na makaroon is 11 points. Ro ana nga na ipasuod karon nga counted basket.
1: Counted mao bali basket. Mga pre-tre mao et bonus shot. Mm-hmm. Si Wembanyama bigat pa makabuyot at bola sa idaho may babugi pera katropag yun din.
0: Imo ro ano eh ro big man it imo ro ginasaligan kumbaga di ba ga? It San Antonio.
1: Ano eh makabuyot at magbola sa idaho mabubudlay ug tanong patay kasi taas ta bi mao eh.
0: Yes.
1: Asang kiriti nga gumpat ya taraton katropang RR hay una o temo saring.
2: Matawang kita it background man katropang lar kasi may mga
0: kasuod.
2: Kwan baga pambato baga nanda alindag ginabayran sanda sa halimbawa Antonio San Antonio Spurs nga ra mabuhusan dahit sang kakwan ka ra na players no si ibang lugar pwede ron or sa mismo nga San Antonio na nagabuo ka ron.
1: Bali depende na may mga trade abiro na katropang araray
0: pwede trade
1: pwede na i-trade ron ay upiran ka
0: depende sa offer
1: okay. Sugot ka sa rekara nga imong apresyo imong kontrata halimbawa mana sa rekara nga halimbawa aton sa sangka season taposan mo rin season bayaran ka baga at okay. Kung pila kayo mo ibayad din doon ro
2: ano grabe siguro yung panimbang no kung ikaw players karon
1: pwede ma ano pero na ro players sabi nga rong katropang araray ga ano man doon nagabase man sa imong talent kung asa kung sinasta imong
2: makaya
1: nga pwede ka bayaran rin doon niya kung pila gidre imong sangka kontrata baga kung pila rin imong bayad rin do ano
0: two, sa 2 points kay Julian Sham.
2: Sino?
0: Champagne. Oy na ibalik it San Antonio Spurs sa do 10 points ng abanse sa third quarter oras 9 minutes and 12 seconds matapos mai sugod no ni Julian Rowe
2: 2 points.
0: 10 points ro abanse. Ano ra makaron foul? Foul
1: si Castle.
0: Okay. Mga katropa no. So again 41-51 in favor of San Antonio Spurs. Back to the game. Buyot makaroon it New York do bola. All right, 3 points nga attempt. wa na suod buyot ita San Antonio Spurs si
1: Wimbiyama 2 points.
0: Suod 2 points. 12 points ro lamang mga katropa. Third quarter 8 minutes 42 seconds. Oh, bali nag 3 points ita New York Knicks. 3 points to.
1: 3 points.
0: Ah, 3 points to. Ni Michael Bridges or Mikal Michael Bridges ita New York Knicks mga katropa. Sugod man doana it San Antonio Spurs 53-44 do standing in favor of San Antonio Spurs 8 minutes and 7 seconds. Sugod man ana ita New York Knicks 46-53 nagagagas nga nagagagas mga katropa uraya karang New York Knicks sa third quarter pilaro abanse 53-46 raton karon pito mga katropa no ba okay, hindi ko tara pagbasahon na SM ay Boss Jan, di ko na ako napagbasahan. Eh. Basahan ko tani RR, ay. Mabudlay. Oh, mabudlay. So, foul? May foul? Katropang Larry, may foul. Alright, sige.
2: Kasi mga kansada, mga awas na katropa, no, dyan hamad aman at atong mga hitsura, tama na iya.
0: Oo. Oh.
2: Ay, bisman, i-direct na natin sana eh.
0: Ay, hindi natin mapakita. Basi magreklamo kami, hindi natin mapakita sa Facebook Live. Kasi basi kung maano kita.
2: Masipa kita ni Meta.
0: Masipa kita ni Meta. Mabudlay yun, mga katropa. Oh, may mga comment iya, bago natin. It's San Antonio Ronix. Karon win or lose San Antonio Spurs kambe bomba San Antonio Spurs si Johnson Salazar de la Cruz ba may taya ka
1: minani ka tropang rojin kung amat ron niya nga kung amat gi pamantaw sa live ay mga fans baga dinaway nga raw
0: sa atong ginamonitor makaron ba grabe taro anda karon nga ano tawag karon no ga laitan
1: eh nga ginaway man nga ano ay malaro San Antonio Sports ay sang perde lang man ay go home muna maroon ba kay linawis
2: sa mga comment no sa Facebook o kababog majakita ngaroon
0: okay lang sa Facebook basta hindi sa personal ay kung mag
1: fan man lang man yan
0: mga basketball fans mga basketball fans yung mga Pilipino ay sigurado gidaron nagapu panimbang gidakapin may hindi kita makaroon mabuuro anda karon nga buli sa anda karon nga mga bangko samtang nagapur pamantaw
2: una nabitanan eh no? Pero anda nga sa obtanan mataanan man ta
0: oo
1: iwasan niya ni
0: ay naduga ro aton niya ginatanaw ano gondo
2: score
0: Plastada, 48-55, the oras pa is 6 minutes and 44 seconds.
2: Lamang magyapon the Spurs.
0: In favor of San Antonio Spurs, mga katropa. Balido lamang is 8?
1: Pito.
0: 7. 7 rule lamang. Pero 7 nga rin niya lamang katropang Larry is ma-intok, no?
1: May ano tarong katropang rojin kasi
0: masyadong madali habulon
1: oh pito pa mata
0: dapat kun mamakaroyon
1: third quarter pa ta
0: yes.
1: Parang 6 minutes and 27 yan ni abo-abo pa taron niya mag
0: 5 points abo, lang ani ho eh 50-55 oh, in favor of San Antonio Spurs kasi pag napaintok pagid agor mas nalamangan pagid it New York Knicks do San Antonio Spurs for example mabudlay kung sanda man. Mabudlay yan sanda.
1: Di man na ito mahamba nga mabudlay. Kasi, di niya ni, umanon ko nga, habang mahaba kita oras ang katropang Rodjin ay, hindi mo kita yung gihapon mahamba nga gadaog ka.
0: Yes.
1: Kasi may una pang oras ay.
0: Basta may oras abi sa basketball. Oo. Miskin pilang minutos pa ron.
1: Oo, agree niya. Kung pila yung mga abante ay may posibilidad pa gihapon niya magadaog rin yung team garon ay. Kasi rin niya ni, abo kita nga nangawa ko Tag-game 4 nanda nga to nga.
0: Nga ni, oo.
1: Kabubaho randa nga, kabubaho randa nga lamang. Tapos ay naperdi pa. At tapos gintaon pa chance nga seconds lang man ay. Seconds pa, dahi sambilog ka ng abante ay.
0: Mm-mm.
1: Tapos na tapal pa nga to, na loose ball pa. Nga ni ay ato pagtira ni Bronson ta nga to ito ta si OG nga to nga naga kinablet pa lang ni OG
0: Rubo. Nga ni gin topic na gata to no katropang Larry. Sugod ta imaw eh. Kasi gin kapos eh sino nagtira nga to?
1: Si Bronson.
0: Si Bronson kinapos. So inabot
1: halin ta sa guwa si Regan si OG.
0: Oo.
1: Nga gumupad ya tay magtong amin ko pispis ya tag kinablet ya tanay. Sumuod gani ay ruyon taro kumbaga ruyon taro ginatawag ro na katropang Rodin ya may swerte gihapon ay. Nga ni nga mga bagay mga ratong ato nga mga tira bagay ko mga imposible ko tabaga yung mo malata minakaray sumugod idrobulag
0: yes
1: doon niya ni lumamang gating itsang bilog ani ay dumaog taro New York Knicks karon ay ani abo ta katong naakig sayo mo kung aman katropang araw mo nga naakig dahil sa pustahan
2: ay mabawag abi matuod man eh ay kung dumaog
0: pero ano rumabas kog makaron
1: mabasko nga
0: nga team sa dayang mga previous na nang hampang
1: ano to ka tropang Argento
0: kung akong bagahay ano rumabasko nga posible magdaog
1: sa mga team nga lang
0: Lakers ako no si Amban ni katropang Lakers what at Lakers sa finals.
1: Niya ni abo man niya naghambag ay nga mabasko gro Lakers tapos ay pag-abot kara sa final ay
0: tagak
1: na sanda. Masin ako ba akong tanga idol nga team tay ano to ko ay rin nga GSW ako eh.
0: Golden State tagaleray mo.
2: Golden State.
0: Abi ko tayo.
1: Ay, champion ng summer. Congratulations gali sa ano Team Summer. Kabihin ng championship.
0: Wow! Asin da sa New Buswang?
1: Sa New Buswang.
2: Si Katropang Tracy Dumistok?
1: Oh, anak, ang kontra, anong team man, Spyro. Ano man, Katropang Pinyerdi, Spyro. Ngani ay, congratulations kita kara sa Team Summer kabi. Ay, simpi, sa mga local ng Katropang Rujin, hindi man maiwasan sa...
0: Ay, mas masadya, taro aton nga local ay may brawl tayo yung aton eh.
1: Hindi, masadya kita ron eh. No, manimuro mga, ano kong amat abi makita mga championship. Ay, una man doon do, may una ani kong amat, nagabit-bit itambul ka na.
0: Yes. So,
2: para mababong ganap kita eh. No? Basta anad mga pang...
0: Alright, back to the game kita. Oras na itong third quarter, 6 minutes and 2 seconds. 50-57, bola makaroon. In favor, it's San Antonio Spurs. Bola it Knicks. Mga katropa, no? Pila pang minutos. 3 points sa ginhana. Naagaw it Spurs. Ginpasa kay... Harper dali gang waro yon dali gang ano naton
2: i-plaster naton niya dana
0: kung gin ano ra ni Meta gin
2: to nag warning yung
0: Meta gin dali gang
1: 3 points yung mata ni Bronson grabe ta si Bronson baka buhit at bulag umopen si Bronson kara
0: dali gang mausay kita makaroon it timeout it New York Knicks sa mga katropa 53-62 grabe do katropang Larry kasi hi makon mo pila to pila gagitong dali gang wa kita it ano eh dali gang ay ato nya usuyan it naputog ato nya una nga gina monitor eh. Sigurado tong illegal to.
2: Pero pag-abot mo katropang Larry sa home court, ay pares ka ra sa Spurs makararo, kanya ra, ruhampang nanda. Ano may bintaha gid man? Kasi kung amat, sa Nairo player, no, pag-abot mo ta sa da karo niya, home court niya ra.
1: Kasi pag abot abis sa home court na yung natawag nga home court advantage ka tropang araray. Mas ano gitaro ray nga San Antonio Sports ay pag once nga home court mo kasi may nabi kong amat kung makikita naton sa TV o sa live ka tropang arar nga gapritro ro kontra it ray ka nga New York Nets ro gapritro ro New York Nets ay may una may nagasinggit nga may kita may nagakaway nga ron sa imo kasi daw pring ito nga may mga lubo baga kumbaga ay ginadistract ka randa ginadistract nga daro anda ka nga kontra it New York Nets nga rin do nga ano ba rin do ginatawag nga home nanda, court advantage kasi abo nga kasinggit kung gapritro kumbaga ay anda ka distract kaya may una man niya player amin ko sanay yun amin ko baliwala lang man nga rin kung ikaw nga basta buong ka patsanay ag basta ginakubaan ka pa siyempre ay ibutsaga kurog-kurog ay may nagakugat abi kay mo ay may naga ano ay may nagasinggit kay mo dito man ay kasi may una man niya
0: kasi gaban nga nagatanaw una is taga una gid mismo sa lugar nanda
2: his first get aron sandaron eh.
0: Oh San Antonio makaron San Antonio Texas eh aro ano makaron do hampang time out it New York Knicks kasi grabe ro naging hampang it San Antonio Spurs pilat agagi to may 3 points 3 points 2 points
1: o mga nakapamisok ko lang ay
0: oh pagpamisok actually pagpamisok ko lang ay wow, pilat agagi gumando abansi 53-62
1: mugang matay mo it asiam kay ina hay lima lang
0: oh.
1: Ay pag mitsan igla pa nga pag dewang balik at alanda hay lima tagro rekar nga dumugang pitogid lima kay ina 55 madaling oras ya nga dewang balikan niya tay pitong puntos tay giro tinaw ka right San Antonio Spurs
0: oh so may oras pa nga nabilin 5 minutes and 18 seconds sa timeout it New York Knicks mga katropa bali third quarter kita so mahaba pa may 5 minutes nga ron is grabe pa ron eh
1: masaya na binatong karon ka masaya na binatong nung katropang Rujin sa mga ruinya mga oras ay kat last quarter la tabaga ag seconds la tagid imaw kung mabahab kung mamaron abante ag mga 30 seconds ag mga 1 minute ay do yun nga maano mo ma kumbagay una ka sa masayara mo kasi nuro gadaog kung natandaan mo nga ni kung ano katropang Rujin kat si Rekara nga si player at ano nga ni tuman niya abo ra abante ka right rayan ng kontra si MacReady nga pilaro ng abante kato nga 1 minute la tay kundi ako magsama ko sobrang 1 minute mat sa abante at pilaro abante nga agos tanan ta nga tira na nay 3 point ay sugod ta dumaog kumbaga ro mga fans karon ug pamantay naguuli ta kasi pilang seconds lang ron nabilin ag lamang abo pa nang lamang kan bagay na kumpiyansa ta nang kontra kana day MacReady tinaw ka na tinira 3 point ay hasta dumaog nangawat ro mga tao pag dumaog po kana ay MacReady nga una baga dating mga players gaban abi makara ka tropang RR ay puro rookie makara ro gagampang
0: ngani oo
1: di naton makabisado
0: actually oo di ba kun imong isipon kasi matcha mga bag-o ta eh mga kumbaga new breed new generation yu ta oo
1: ako nang makita karon sa ray karon niya sa New York Knicks katropang Rujin ay mga ano eh si Brunson na dati man nga player niya doon si Brunson katropang Rujin si Clarkson tag mga ano ba ay pero laban makarahay puro rookie na itong makita
0: nga mga players no
1: eh,
0: oh natumba o oh, ginagaw robola agawan ng buko wa ryan dali lang ano naton
2: pero naobserbahan kita naton makara na yung gusto kita nga Rose Spurs nga hindi pwede magapit sa 5 points randang lamang kontra sa Knicks matinil
1: jambol 5-10
0: oh kasi nag-agagawan sa nga to takto third quarter 4 minutes 52 seconds 62-53 in favor of San Antonio Spurs bola makaron it San Antonio Spurs runagadaga hay si
1: Harper
0: mga katropa pasa kay Wembanyama pasa pa kay sinuro yun din akong maklaruhan 3 point attempt sugod si Harper. 3 points. 65-53 in favor of San Antonio Spurs. Third quarter, 4 minutes and 20 seconds. Dylan Harper, bali naka 18 points yun imaw, no? All throughout this game. Sa makaroon niya third quarter, naka 18 points yun. Mga katropa si Dylan Harper. Si Dylan Harper, Rofil Am. Nanay-nanahay, pure Pinoy gid ah. Taga-Bataan. Okay. Daywara, sanda nga Phil Am nga naghahampang. May isang bilog sa Spurs at may isang bilog sa?
1: New York Knicks.
0: Si Jordan Clarkson, Phil Am doon. Nga naghampang man dati sa PBA. Sa
1: Gilas Pilipinas.
2: Max-NBA yun ang makaroon.
0: Oo. Kasi ginrepresent na sa SEA Games, no? Nagampang imaw eh.
2: But mga inkampo di katropang lari o iba siguro.
0: Basi mataman.
1: Ito mga amigo.
0: Amigo. So, pilang minutos pa, no? Bola makaroon it Raya Karanga. Oh, naipasugod pa it. New York Knicks. Sakto, naipasugod it New York Knicks. 2 points. Dali lang. Mga katropa, ro. Raya Karanga Hampang. Nagkinaduga, abi aton nga ginamonitor makaroon ay.
2: Okay, oh. Kay Macaldo Hermelin. Yon, good morning, gid ko no ang... Oy, happy birthday ko no kay G.G. De La Cruz Rilo. Oh, na makaroon sa Banwat Banga. Nagapamati. Kay Mate Tornilla, good morning man, nagamonitor. Kay, okay. Hayong langgit, no, katropang Hermelin Macaldo, Macaldo family, good morning.
0: Alright, balik sa hampang, natumba si Bronson.
1: Si Bronson, si Rhea Garang.
0: Foul, sino foul? Si Harper?
1: Si Harper.
0: Alright, sige. 13 foul, yun kuno si Harper, and then... Okay.
1: Pusing foul kada si Regar nga Harper akatropang Rodin eh.
0: All right. Free throw.
1: What free throw? Ano pa lang?
0: Warning.
1: 13 fouls pa mao.
0: Okay, sige.
1: Wala pa sa warning, mag 14 dan warning on din mao.
2: Grabe no. Dati kita katropa no jing ginabang-bangan kita right mga kwan may kato mga inunga kaping ko estudyante pa ba nagatakas kita sa diskwela para makatan out daya nga kwan niya right.
0: Kami nga ikato sa high school ay grabe man eh.
2: Absinan latagid eh.
1: Oh. Ara nakita on naton kara si sambilog nga Pilam si
0: Ray Jordan
1: kara, si Jordan Clarkson.
0: Sugod na imaw.
1: Pasugod yun imaw.
0: So, di mo sa hampang. Si Harper, hey. Sige, tara hinampang, no?
1: Ni rookie man si Harper.
0: Si Dylan Harper.
1: Rookie man, marong katropang
0: rookie. Kasi matcha second di mo sa NBA draft, eh. Si Dylan Harper, kung di ako magsaga, eh. Mga katropa, no? So, again, third quarter, 65-53 in favor of San Antonio Spurs. Oras pa, 3 minutes and 52 seconds. Bola it New York Knicks. Ginpasa. Ag naagaw it San Antonio Spurs, naagaw man it Knicks. Alright. Ano to? Naagaw it kadasing.
1: Harper. Foul yung matahari
0: siya. Foul.
1: Pretro ka na si Harper.
0: Alright, sige.
2: Pwede yun, katropang lari, maging announcer. Eh. Mas basketball si katropang na din.
1: Oh. Pwede. Hindi kumbaga, ano malaro na eh. Kumbaga, amat-amat yan. Mm.
0: Tao matanga ni amat di karaya kita nga ra.
2: Ang the spot amat to na tabo eh.
0: Oh, itong live no, mga katropa. Ay, pwede ninyo i-like, i-share, i-follow ro aton karon nga live ha. XFM Kalibo 96.5. Bali kami ang katatlo yung makitan una. Kasi hay, hindi naton mapakita eh. Base kung ma-takedown ni Lolo Meta, mga katropa ro aton karon nga live. I-update yung naman kamo. Ano ro, update?
1: Maga-pretro ka na si Harper. Ito, si Harper. Pretro.
0: Two free throws. Alright. Taroon yun. Mga
1: first
0: katropa.
1: First free throw. No good.
0: Waka-shoot.
1: Lamanga pun karait 2-0 San Antonio Sports.
0: About 12?
1: Last free throw. May last free throw para si Harper kara. Mga katropa.
0: Bata pa si Harper nga rin, no?
1: Bata pa eh. Bago man yung mga drop na katropang Rodin eh.
0: Right, second free throw. Tanaw na to, so, makasugod.
1: Lamang 3-0. 3-0. Kararo, anong lamang?
0: 13 ro lamang, 66-53 in favor of San Antonio Spurs. Oras pa, third quarter, 3 minutes and 26 seconds. Bola it, Knicks. 3 points attempt, uwa. Rebound ni...
2: Kassel.
0: Nanyo?
2: Kassel.
0: Kassel.
2: So Harper.
0: Ginpasa kay Harper. Attempt.
2: Harper again. Yes. Oh,
0: so good. 2 points sa Harper.
2: No, lamangon ka
0: rin. 68. 68-53, mga katropa. May oras, 3 minutes, 6 seconds in favor of San Antonio Spurs. Alright, sa aton karon nga, naduga imo katropang lari. Kaduga-duga ro aton nga ginapamantaw, mga katropa, no? So, Bronson, may free throw si Bronson. O, sugod. Unang free throw, 54, 50, 68. Bali, Daiwa, free throw. Katropang Larry, no, Daiwa?
1: Daiwa ron ay sugod ro first free throw. Bali ro lamang ka ram, naog mo sa 14.
0: Okay.
1: 54, 68.
0: 54, 68.
1: Second free throw.
0: Oh, kita mo, grabe ro mga fans.
1: Hambang kung ano kayo katropang arar, nga rin ro, nag-ano sa dahumitri nga eh.
0: Oo. Balisan daron ng mga naga-distract.
1: Oo, naga-distract po aki mo.
0: Oo.
1: Pero ibang player ay matsa baliwala ang man.
2: Nasanay man din ba?
1: Nasanay yun man.
2: Oo.
1: Pero basi nga ginatrain ka ng katropang aran ay sigurado ma-distract ta kita.
0: Oo.
2: Pero sanda ba ginatraining min sanda man pag-abot sa mga karoin siguro.
1: Kasi mauro niya niya eh. Mauro mas sanda na eh. Pag ito man sa home court at San Anto at ano, New York Knicks ay mauro man kada ginaobra nga ni ay advantage gid kung ray karanga kung sa imo karanga home court.
0: All right, sige. Oh, bali may oras kita makaroon mga katropa to niya Philippine Standard Time. Alas 10:33 sa Udro Adlaw. So dahing sa bilog delay ro anang ano delay no. Mga katropa. Si Dylan Harper nakapilaw tagalima 21 points all throughout it ay karanga hampang ra katropang Larry no. Grabe man imo no.
1: Quarter pa lang.
0: Grabe man magtao 8 puntos, magamot 8 puntos kumbaga si
1: mabaho nga bully kita si
0: Dylan Harper. Oh,
1: Dylan Harper nga katropang Rodgin.
0: All right, sige.
1: Bula makaroon ito San Antonio Sports. Lamang karay ito 3C. Pero San Antonio Sports, no?
0: Oo, 55-68.
1: 69 yun yan eh.
0: 69, oo. Di ka to sa real time dato nga to, di ka to.
2: Pero so, ato nga... sa 24 do Abante.
0: 24?
2: Oo, Abante.
1: 14 malang ato.
0: 14.
1: 14 malang.
0: 68.
2: Sa mat niya rin.
0: Oo, ano naton.
2: Pero sa guwa, kwan, Spurs nga rin, nga ginapangan ng katropong lari. Pati sa guwa, grabe ito, babo, taro tabo
1: guli. Ano pumantaw eh. Kasi, rin nabing aron nga katropong
2: lari. Kasi sa guwa, hindi mga screen pa ta siguro, no?
1: Hindi siya nakasugod, kumbaga, punong-puno una eh. Agbukon agro ray ticket abi nga ang katropang ara ray ga depende man sa imo niya ginabayaran ay
2: tapos ka ni contact it data eh bukon
1: nato di kaya nato ra ticket ay
2: ticket pa gam
0: may free throw si Sinoraya o wa nakasugod bola guman it Spurs pasa-pasa okay attempt wa kasugod bola it New York Knicks si Bronson Dumaydaga ginpasa Clarkson. Kay Clarkson gintira 3 points wa kasugod naagaw it na rebound it Spurs buyot it San Antonio Spurs ro bola makaron gin attempt makasugod wa gid
1: foul
0: foul to
1: foul
0: okay 69-55 in favor of San Antonio Spurs quarter or third quarter 1 minute and 48 seconds sa roton nga oras mga katropa sa rayang ano foul sinuro foul
2: gapit lang gid ko kwan for Kassel
0: okay
1: mga free throw kasi Kassel first attempt at one free throw no good
0: wakasugod okay.
1: Paltos katropang Rodgen, pero first free throw kara ni Kassel.
0: Oo, basic kung ano man eh. Anyway, sige, may isang bilog pa. Nga free throw si Kassel. Alright. si Stephen Cassell.
1: Stephen Cassell.
0: Mga katropa.
1: Oh, katropa nga rin, kumukot mabugat na ng buhok ka rin. Tsaka kapahabag, kadamu-damu.
0: Alright. Oh, sugod.
1: Sugod.
0: 70-55.
1: Sa 15. Pero lamang ka rin.
0: Sarado. 15.
1: San Antonio Sports.
0: Quarter, third quarter, 1 minute 26 seconds, 70-58 in favor of San Antonio Spurs. Mahaba para 2 minutes nga ron katropang Larry, katropang Ariar. Buyot it next Robola. Sin Otono 3 points at tempos sugod sugod to 3 points.
1: Yes, no, sugod to 3 points kita ni ana karang
0: ana 8 New York Knicks.
1: New York Knicks. Si Hart. Si Josh,
0: si
1: Hart.
0: Josh Hart bali nakaamot niya 9 points. Mga katropa. Buyot it San Antonio Spurs, ginapasapasan ro bola, 3 points attempt wa kasugod.
1: Wembanyama.
0: Si Wembanyama ginpasa ro bola na buyot Knicks.
1: Still ni Brunson. Brunson, Brunson. Dreadben. No good.
0: All right. Ginpasapasahan it Knicks. Kay Clarkson buyot bola.
1: Block.
0: All right. Wa gid sayang, sayang. 58-70 raw score naton. Oh, nag-attempt pa si ano eh, nag-attempt si Clarkson nga pasudlon gaso na block ni
1: Harper.
0: Harper. Oh, pareng Pinoy.
1: Pinoy.
0: Oh, si pareng Harper, Pinoy.
1: Si
0: Harper ag si Clarkson. All right, sige. 70-58, 1 minute and 31 seconds, third quarter in favor of San Antonio Spurs.
1: Brunson.
0: Brunson.
1: Nakabupat Paul ka na. Paul pa si Harper. Katropang Rodgen. Si
0: wow.
1: Mag-apretro pa si Rimatawan. Pa si Guillermo. Apretro ka nga tatlo kita. Bako mapasok ka na naro tatlo ay siyam la taro lamang ka rin San Antonio Spurs.
0: San Antonio Spurs. Si Jalen Brunson, naka 27 points na imaw sa bilog nga hampang.
1: Mga free throw kita.
0: Si Bronson, do Jalen Brunson ma free throw.
1: Mga free throw, mga free tatlo kita ra na karang.
0: All right, so good, draw ng free throw. Mga katropa. Game 6 gali sa Martes sa New York.
2: Ora yung mando buhay tayo nanda.
1: Balik karon sa ano?
0: Kon di magdaog ro ano makaron.
1: Pero New York Knicks.
0: New York Knicks. 59-70. Second free throw ni Bronson. Sugod man gapon.
1: Pugo lang.
0: Pugo. 10 points mga katropa.
1: Okay. May 1 free throw pa imaw eh. Kasi 3 point abito katropang Regis.
0: Yes, oo.
1: Mas pag mapaul ka sa 3 point ay
0: 3 points man. Tatlo mang free throws.
1: Tatlo nga free throw man rin. Imo karang ipagataw eh. Try karang mga referee.
0: So sige. 60-70. 72-61. 1 minute and 16 seconds. Oh, grabe no. Sugod, tatlo. Ngani, tatlo. Sugod ro tatlong free throw ni Jalen Brunson. Mga katropa. Buyot it Knicks, it New York. Ay, it San Antonio Spurs. Sugod, daro 2 points.
2: Okay.
0: And then, buyot ni Brunson makaron. Dubola.
2: Ito ginagagas na Knicks ro score.
1: Rebound ni Harper. Si Harper man nagabuyot it bola. Mga katropa.
0: Harper naghana magsugod. Oh, 3 no points, no good. All right, buyot it Knicks. Uman, Bronson robola.
1: Clarkson. Yes.
0: Sugod. Oh, sugod, 2 points. 65-72. Uy. End of quarter, third quarter, mga katropa. End of third quarter, 65-72 in favor of New York, San Antonio Spurs. Pila lang, galigid man, ro anda karon nga abanse. Kasi sa nabilin nga pilang 20 seconds, hay na ipasugod pa it dahil karanga New York Knicks, no? Roraya karanga bola para karon nga mapanaba sa pila. Pilandang
1: siyam.
0: Lamang. Lamang. Oo, 9. Napasugod pa ni ni oh tinapik na nga ni gali ka tropang Larry no para sa last time in tapik na lang sugod ro raya ka nga bola. So end of third quarter 65-72 in favor of San Antonio Spurs. Mga katropa pilar lamang seven
1: ito
0: ba 7 points gilang rodaya karang lamang mga katropa. Oh, pagbalik ko man karon sa fourth quarter, haron yung mando aton karon nga bantayan.
1: Final quarter katropa ng Rodjin do, yes. Rero ginaabang-abangan ay.
0: Kasi last time mato si Intos na nakahingabot, anong quarter?
1: Sa fourth quarter.
0: Fourth quarter, pero 30?
1: Ga, abot i 30 ay. Sa third quarter abi, natapos sa third quarter ay galamang sanday 30. Hasta nga momentum nagbaylo. Rin doon niya haabot kita ng daro.
0: Do pangutan na makaron kung mabaliskad ng da rohampang. Kasi 7 points do pag end the third quarter.
1: Sa momentum man abi na nakatrupang Regina eh. Once na pag momentum nga itaw ro momentum sa sa San Antonio Sports ag diretso ro abanti ay may pag-asa nga magdaog. Pero kung tumaw man do momentum sa New York Nets ay may ano man sandaro niya sandaro magdaog ngani ay pero sakot sa binabi ron nagabase ron ang katropang Regina ang katropang
0: kung manami ro ko pag coach no
1: pag sakot kasi pag once sabi nga pag manami ro momentum at both team may automatic nga timeout si Chanday Garrett ang nga play kumbaga gina ano ba ng momentum ay doon yung ama sakot sabi nga ron kung ama tay simple gina andaman nung gina ano ro hampang nga rabaga it ano kung manami ro momentum ay manami ro pagtawit score ay kung ama tabi ay in your momentum manami para momentum magmabaw inyong score ay rin yung amat nagakumpiyansa kung amat nga rin doon na nabo sa andang game 4 nga right San Antonio Sports kasi 30 nga na eh
0: sa last game
1: so na kumpiyansa ba sa nang yes. Abante
0: daya dapat sa third fourth quarter sa last quarter hindi isa na magpakumpiyansa kasi manaba nga mayadro abansin nanda. It's only 7 points.
1: Do ano taro na katropang Regina ay do your best yung taro.
0: Do your best.
2: Hindi ko taro masaligal katropang Larry.
1: Ngani
0: what salig-salig.
1: Ibuhos mo nare mo karon niya abilidad katropang Aral kasi pag once nga maperde ka mo karon ay buwan doon ay last game lang ninyo nung kumbaga.
0: What? Game 6.
1: What? Manabo nga game 6 ka
2: na. Ikapin makara, fourth quarter yun. O, di ka na gito saan na higigpitan ra.
1: Karoon yun, nandaro, itaw raw ibuhos, nandaro, andakara nga.
2: Lakas.
1: Lakas.
0: Lakas, matindi.
2: Ang kanilang lakas.
0: Lakas at ibay.
1: Pantay-pantayan na to na mga katropa no ray karang na
0: last quarter
1: kani ginamba nga
0: last quarter do
1: panimbang ro may amot
0: kun uwa ay uli
2: bayag lang kwat amot
0: aga manami mataron nga ni no mga katropa ay ang kilaga nga ni. Ang kilaga nga ni. Siguro nga ito may amo ito makaroon eh.
2: Basta yung imprinda nung nanurano manok at pagbaka.
1: Masa may hiling ko na bitsang kere. Katropang Rodin.
0: Nawain doon na pagbalik niya ka ito. Mahamba ron. At pierde ta. Daog ta. Sigurado again.
1: Tabi maroon eh. Bago madimot matuod. Pierde daog. Pero may ako kang mga makilaga. Makita ko nga nagahuyap-huyap ag nagakita mo ang gano'n tayo ba mana. Pierde man ako.
0: So gina-interview makaroon si si Dylan Harper no for rookie with 20 points sa consecutive NBA final games mahon mo ta no nakaka 20 plus ta imaw rookie mga katropa balik na
1: sa
0: back to the game fourth quarter last quarter
1: final quarter
0: 68-75 raw score
1: dos bull kara si Anthony Towns.
0: Alright, so pila pa rin nabilin nga oras?
1: Bago pa nga man.
0: Alright, so may naghapa. At may naghapa, dali igang mga katropa. So, si Raya? Oo, sige. Mga katropa, fourth quarter, oras 11 minutes and 21 seconds. In favor of
1: Yes.
0: San Antonio Spurs. 2 points at 3 points. So good.
1: So good, 3.
0: 77-68.
1: Johnson.
0: Si sino?
1: Si Johnson.
0: Si Johnson. Buyot it Knicks Robola.
1: Bumawi man ka ron.
0: Oh, nag 3 points bawi ro Knicks. Si Otto, katropang laring, hindi ko makita.
1: Di ba ito, malabo-labo. Malabo-labo.
0: Si Hart. Si Josh Hart. 3 points, 68-75-77. Delay siguro amo niya. Advance inyo nga med. Sige lang. No?
1: Nga rin si Minbiyama. Inampos itong mata sa ring kararo.
0: Eh, nagpungkay mo kaina, no? Oo, balik imo makaron si Wemby.
1: Tamtang ko mata basta makasugod abi makaron sa
0: 18 points yun
1: bro si Dago may sigurado salpak gyud ra yon
0: ngani oh nami andang kombinasyon ni ano no ni Harper agni
1: Kassel
0: ano nga ra katropang Larry obuyot it
1: New York Knicks
0: Raya karang bola steal it pero sa real time mga katropa ha 71-77 6 points Raya karang alamang it San Antonio Spurs. Haragot ara, papatay ko taray ngarang hampang katropang Larry. Ray ngarang last quarter. Raya karanga NBA Finals 2026. Oh. May nag time out or
1: pilang ano pang ro bawas pilang minuto anum lang kay inay umabot sa 18 ani ay gamat amat it pagagas kara ro New York Knicks
0: Alright, 71-80. Score, real time, quarter, last quarter, 8 minutes 51 seconds in favor of San Antonio Spurs.
2: May pitro pa.
0: Grabe, mga katropa. Ro raya karang kadasigat ang aniro oras o, mga katropa eh, no? Be,
2: kato, sa GC, ginsin ko na sa GC.
0: Kato siguro kay ano, be, check abe.
2: Ginsin ko na sa GC.
0: Mga katropa.
2: Kuan kita eh.
0: Real time.
2: Oh.
0: Sige. All right. Mga katropa, no? So, 71-80. Ro aton karon nga score makaron. In favor of San Antonio Spurs. Bawhay. Kaya hindi pa natin mahambay. Mahaba para 8 minutes eh.
2: Mahabot ang matambo eh.
0: Hindi pa natin mahambay ka rin. Sinuruga daog mga katropa eh. Pag hinambay mo nga matyama daog on the Spurs, ay matya hindi pagidaron. Haman ay mahaba para 8 minutes. Mahaba pata. Basta sa basketball, 8 minutes, mahaba pataron.
2: Matya ga-double nga eh, mangkon eh.
0: Oo. Diba? Pero kung iya kita, nga rang, in-istorya ka taro, 8 minutes ang kadali-dali lang.
2: Ayaw.
1: Kadali-dali na, mag-toka nga ikaw sa baraka, ito ka rin katropos. 10 minutes siguro.
0: Oo, diba? Oh, makarang istorya kita nga ra. Siguro pilang minutos do dagagdon ka pero 8 minutes nga ron. That's very crucial para sa last quarter.
1: Eh, kasi ro, sa oras sabi sa basketball ka tropa nga Rodin ay may on off ay. Loose ball o may foul ay riyon niya pundur oras. Ngani ay kung iya bigaton do na ay. Kung iya katundon niya mga basketball katropang RR ay pero makonsume kita ni moro sang kagame isang oras ag tunga pero imo karon makonsume sa rekar nga basketball sa liga baga kasi mag 10 minutes apat na quarter ay 40 ano kag ito
0: 40 minutos.
1: 40 minutos.
0: Pero dagag nun, murohampang nandagad, daywang oras.
1: Kasi may una pa nga ano, may
0: time
1: una
0: out.
1: Pa time out, may una pa matay.
0: Half time.
1: May una pa nga diskusyon.
0: Diskusyon pa.
1: Hindi mo iwasan yan eh. Nag-consume maroon it sang oras ag tunga. Kung iya ka kung sa lokal. Pero kung sa rin NBA, hey, daywang oras na rin na ano. Kasi ano tabi anda rin, bukong 10 minutes randa, 12 minutes randa per quarter. ngani ay nag-abot karo gat sa dewang oras ro anda karon na hilinampang ang katropa nga kasi abo de, dapat abiro na kada error kada ano ay may replay sa sandaro na ay di rin pwede nga pagtawag it repair kung iya bika pagtawag it repair decision nyo ta i-try ka nga repair nga kung paul ka te ngayon na sa NBA karon na ay may gi-review pwede nanda ro niya may ginatawag kita nga pwede nandang i-upgrade pero tawag kung anong klaseng foul kung halimbawa man kung regular foul imaw o pwede mo i-upgrade sa raya karang pwede na ito mama, sa technical mamaro yun ba nga butang ka tropang arara nga kung sa NBA kay matsa mabuhay-buhay mo kasi abo nga gina-review
0: yes
1: di pwede rin maghamba nga pagtawag i-tripere ay decision nyo tayo i-tripere kasi kung namatay ro repairi man ay nagaano man repairi ay kung kakasaga man baga ay kinamat gina review ron sa replay
0: di ba ni kung amat may makaaway ka man
1: oh ay di kita magwasan na
0: oh
2: kaya na naga panumbalik may Fitro Spurs
0: balik na back to the game sige
1: free throw,
0: free throw si Castle
1: oh Paul kada si Hart oh Paul
0: pilara ng free throw katropang Larry daywa daywa daywa all right sige
1: lumawit chopping ng tawag kumbaga sa mga repairy chopping palma o
2: sablay
0: sablay ro free first free throw panimbang gon kamo
1: panimbang may amot
0: oo sige si Stephen Castle Stephen Castle mga katropa. So, mabudli man ro free throw no, kaping kung nakubaan ka man.
1: Na mabudli man na siyempre, kumbaga
0: medyo pressure ka eh no.
1: Kapin kung kay siyempre una manabi kong amat ay gaoy ka man ay. Kumbaga iro imo ka ra pulso ay nagaiba man.
0: So good 81-71.
2: Bola man makarat New York.
0: Bola it New York Knicks. Si Bronson Romay Buyot ginabantay ni mo ni Castle.
2: Tinasa.
0: All right.
2: Plus 2 points.
0: 81-71 dato niya score. Mga katropa sa iano mo ang abi katropang lari, search search mo. Kung ano ro 73-83. Mga katropa 10 points gihapon do lamang it San Antonio Spurs fourth quarter 8 minutes and 10 seconds. Ro aton karon nga oras 7 minutes 58 seconds o 3 points attempt wa nakasugod mga katropa buyot makaron it
2: Spurs.
0: Spurs ni Harper 3 points wa kasugod all right dali ka
1: aton nga pamantaw ah oh sige kita
0: ano mo i-search mo ri karon sa babaw be good makita naton. Dali lang. Sige. Pila paro na bilin nga minuto 7 minutes and 58 seconds. Ag 73-83 10 points lamang in favor of San Antonio Spurs. Mga katropa. Okay, dali lang. Ara. Try daya abe. Sige. All right, mga katropa no sa aton karon nga ano nga ra sa aton karon nga NBA finals makaron sa aton karang coverage naton makaron nga adlaw makaron nga agahon sa aton karon nga karagang ni kita man no naka-coverage siya si Mitchell do or die gid abi ring hampangare. So ginabantayan gid makaron kun after 53 years maiuli gun ayhan it no
2: Knicks.
0: New York Knicks ro kampyonato after 50 years ag kun mabuo 2014 do last nga kampyonato it San Antonio Spurs mga katropa. So bubantayan naton. Mga so, katropa kung ano
1: Pretro at first Pretro kara ni Bronson ano lamang wago lang mga lamang kara
0: San Antonio Spurs 75-83 75-83.
1: Okay, lamang sanda karit wago.
0: Wago ro lamang.
2: Okay, may free throw. 1 point some good. Oh, bula man makarat Spurs.
0: May na injured? May nagapaki-paki?
2: Oh, may na.
0: All right, sige. Pilang minutos pa mga katropa no ro ray karang inabilin
2: 30 seconds
0: sa dayang ranga game number 5 it may free throw si Jalen Bronson aray siguro ro nagtao 2 points no sa wa kasugod mga katropa wa na kasugod o raya karanga free throw ma tumagsahon niya nga wa kasudro free throw ni ano nga ra ni
1: Bronson.
0: Ni Bronson no katropang lare kun magano imong hay

0: Buyot it bola it Spurs in pasa kay Wembanyama. Gina-attempt ka makasood ni Wembanyama nag ginshoot wa nakasugod. Buyot it Knicks. Robola. Sige, mga katropa. Pila pang minutos eh, mahaba-haba pa. Roraya Karanga, oras. 7 minutes. Bisi nga ni Rolas 2 minutes, no? Mahaba pa gid ang mayad.
1: Mabaho-baho pa taro 2 minutes na taro pang rojin. Kung mga sa 2 minutes nga ron, kung mga lima man ang reimo, anom karon reimo nga
0: abanse
1: ay dasig, may paglalagyan kating gihapon din eh.
0: Dasig so, ta.
1: Oh, kabaho-baho pa tabi kan daro niya ano. Kabaho-baho ro re karon nga oras pa taro mga 2 minutes. Kasi iba pero oras sa NBA ay eh. Kasi sa ato na bi iba ro atong ginagamit automatic ka nga wa ta katayet mga ginatawag ang mga point ba pag sa ano may point yan pag sa rebe nga local ay oras ka nga pas man halimbawa 1 minute manaog mo sa 59 58 wa ta point ngani mas madali kat imo ay sa raya bing NBA ay may mga point importante pa tanang ano point nga na katropang rojin sa raya karang NBA.
0: Alright, so pilaro lamang?
1: Lamang, nadugo ama.
0: 5 points. Mga katropa, no? Sige. Bali, ano ra makaroon? Doon nga lamang ro San Antonio Spurs, 6 points. Mga katropa, ro anda karon nga lamang. Grabe man ay Jalen Bronson nga ano no, amot sa New York Knicks. Imo makarando matyag kung bagahe ginasalig-saligan. Ginasalig-saligan ita New York Knicks.
1: Maro ano eh, ro team captain imo eh.
0: Sa nakiabo ko nakikita sa ano eh sa mga social media. Grabe ro kalipay it mga taga New York.
1: Oh,
0: matapos nga makasi.
1: How many years oh. Na nga wa nakasugod sa final.
0: Kanta ka New York, New York. Di ba?
1: Si pag ikaw nga taga New York, ay siyempre karangalan mo man
0: doon. Rugal, eh. Di ba? Oh,
1: kita nga ni nga taga Pilipinas kita nalipay yung kita nga makita natong ro aton karang sa bilog nga to nga
0: Kababayan,
1: no? Daiwag ito ka ni Santa.
0: Daiwag kababayan.
1: Makashoot yung ano ay, kumbaga, sa imong pamatsag, yung matsa manami ay. Kasi na imong kababayan, nakashoot. Kung ikaw pa ayahan niya, kung taga-idto ka, ang naghahampang yung championship. Kasi, mas manami, abin nagpamantaw, sa live nga nung katropang rin. Kung makita ang ano mo, ha, yung sa ato na, kung mga inter-barangay, inter-town, una kita, pag-once nga, ginahambang nga basketball, nga sports ay, rohabilin, tas inyong barangay kay kanong ayam latag ko rin ay gusto mo kita mamantaw. Doon na dati kat nag-inter barangay baga pag humampang ro barangay ay rinyo karon nga hakot kita tanan rinyo mga fans basta
2: championship
1: ka o kapin pa kong championship.
0: Sige again 77-83 6 points lamang in favor of San Antonio Spurs. May oras pang nabilin 6 minutes and 50 seconds. Mga katropa. Ginabira ko tayo Wembanyama nga ngambong. Bali ano ra? Buyot it Nix Robola si Bronson 6 minutes 42 second gina-attempt nanda no, nga makashoot katropang Larry nagpupamatsyag pasanda eh no. Si Wembanyama ro nagabantay kay ano. Oh, sugod. Sumugod pa. 2 points. 79-83. 3 points lang gid. 3 points lang gid. Bola it Spurs. In pasa kay naagaw pa it ano? Naagaw it Knicks ro bola. Buyot it Knicks makaron ro bola. Naagaw ro bola.
1: Spurs
0: ra katropang lari.
1: Spurs gagiting ha.
0: Spurs
1: kainan, di ka pa mag-ako.
0: Di ka mag-ako kung ano ring team, ha?
2: Tanaw na
0: dito. Wala na, mayadgang, wala nag-shot.
1: Siguro, may ano.

0: Siguro
1: may
0: rin.
1: Amot ka katropang araray.
2: No.
1: Okay, 79.83. In favor gapon it San Antonio Spurs oras 5 minutes 33 seconds buyot it Spurs Robola. All right, so grabe no. Ano to foul? Foul. Oh, nagprotesta pa si Wambanyama. Si Wemby.
0: Wemby.
1: Si Wemby. Nagprotesta. All right, oh, be.
2: Ano na
1: nag tanaw natin sa replay. Tanaw natin sa replay.
2: Medyo ro panay.
1: Oh, kung ikaw magtanaw, ano to katropang Larry?
2: Sunggaban doon natabo eh, no? Parang makaro yun. Wa man sadya. Wa man sadya.
0: Foul, foul.
1: Foul. Sige. Si Norma Habit Bola. May ano to? May free throw.
2: Oh, what free throw?
1: Ah, what free throw?
2: Debi na to may, sa ato, bila pa, marami ko may napamantaw kita nga na, na-record ka sa screen
1: pala. Again, check pa nanda. Okay, sige.
2: Kita na to kung may free throw, kung pilang foul baga.
1: Hmm. Oh, pilang points pa eh, no? Mga gin-challenge it Spurs ro Raya Kara. Gin-challenge it coach it Spurs, no? Play under review. Ro gina-check ro Raya Kara nga gina-replay, gina-check.
2: Oo, oh, gina-check.
1: Kung
2: challenge ba ginatanaw sa replay?
1: Sa ginatanaw sa replay kung foul or nanor plastada. Kasi kung imong tanawon do foul si
2: ay para sa bisanda nga ano eh kasi gabuyot it bola si Wimbim niya si Wimbi. Nag-move moving forward ro Raya Kara nga New York Knicks. Ani, pare sa nga ga moving forward ay.
1: So kailangan i-check.
2: Check nang daro kung ano ro pwedeng ihatol kara. Sa Raya Kara nga daiwa ka players.
1: Pero ro oras ha, 5 minutes and 30 seconds, 79.83.
2: At na
1: 4 points.
2: 4 points lang. Nanaog sa 4 points.
1: Kay na, grabe pa eh. Pero makaranghang pang nanda ha, wagid na i... wagid na i...
2: Lamang.
1: Lamang it grabe it Spurs. No, ro anda nga hampang. Kumbaga, nakaabot siya 12, 10... 10 points sa rinig eh.
2: Kasi ro, ro New York Nets sabi nga karakter pangrojin ay buko manggit it nambang nga basta-basta sanday kasi gasukoy ta sanday abong anika
1: ano ro manami tanapo no
2: close fight manami ro ano
1: may kumbaga may thrill
2: kaga pamantaw ay kung tambakan nga ro na rin yan eh nga ro player ka ron ay aro ka pamantaw ay
0: laro naman
2: sa dyan man ako sinugutaw muli naman na kita
0: matugon pa ko
2: nga rin sa
1: mga dahil nga rin hindi pating maguli karaka tropang arir ay exciting patro hampang sa 5 minutos nga ra
2: oy aranang team ay lamang it up at
1: aranang team ay lamang it up at
2: lamang it up at aranang team
1: dapat ay na may team tagali kita karakaina katropang arir eh no. A good namit or plastada.
0: Makaroon, bulan man makarat New York ko.
1: Nagaw ni...
0: Si Paul to.
2: Nga na eh, kung mga sa... Kung sa mga table official, tayo mga katropang Rujin, si katropang RR, hay, hindi ta pwede, hay. Hindi ta pwede.
1: Bola it next. Gin-attempt nga ipasugod. Wa, good, nakasugod. Gin-pa-attempt ni Bronson. Again, sa gihapon, 5 minutes and 18 seconds. 79.83 gihapon haro bakbakan nyo tabira eh ga digipinsahan nyo tara it daya karang bola
2: reha karon masayaran kung karang magkaalaman yun okay. Sa raya nga rang
0: 80.83 utara score
1: oh may free throw si Bronson may free throw si Bronson alright ay kung mapasood pa ni Bronson rabaw
0: doon ay walang
1: oh sugod 80.83 3 points bow Arundo daya karang plastada mga katropa.
0: Kita katropang Rujin.
1: 2 points.
0: Oh.
1: 82 83. Ba, 81 83. 2 points.
2: Points lang 2 points.
1: 2 points lang gid.
2: Yama nag ante mo sana karang.
1: Ay panimbangi gon ing team katropang Harrier.
0: Plano man do ano eh, no? New York eh.
1: Oh.
0: So kita.
1: Buyot it ano makaron, buyot it oh na naagaw pa wa.
0: Wa mata.
1: So 81-83 grabe ro panimbang it mga basketball fans makaroon ha sa
0: okay. Bulaut at New York
1: New York Knicks
2: sa delay na itong napamantang na katropang arara
0: patas na katropang Rujin score
1: 83-83
2: Good luck ko ta.
1: Good luck lang.
0: 4 minutes pa ta.
1: Good luck. Oh, good luck. May 4 minutes and 48 seconds. Katropang arrear. Be, ano ha? Be, katropang arrear kung ano rin ang plus na. Matya mas real time rin mo rin karo yun.
0: Oo. So, 4 minutes to... 4 minutes and 25 seconds.
1: 83. Grabe nga pan.
0: Kwan pa. May pundo pa. Ano yun na sa GC? Ano ko na?
1: Oo. Hindi nga ni eh. Doin nga. Sid mo one ato nga rin nga ginamonitor. Sa iyo naman
2: ato nga. Raton ka rin katropa ka sa mga hindi makapamantaw it live. May update yung mga sanda. Kung ano ro. Kung bilang quarter. Kung bagay, may andang basihan kung ano. Sibi, pag-was sa cellphone, hindi siya nakapamantaw it live. Makapamantaw it madali. Black man da yun. Kung bagay, raton ka rin, may paabot na natong kanda. Kung ano ro, lamang. Kung bilang quarter pa.
0: New York.
1: The next?
0: Aroro, Quans, first. Sports.
1: Pila, 85, 83. 85. Okay, 2 points. Mga katropa, haro lamang, no? Itaraya karanga, San Antonio Spurs. Oras, 3 minutes, pila?
0: 3 and 54.
1: 50 seconds. 83, 85. Mga katropa. Sige. Masaradoon kita mga nangan sa 2 minutos nga hampang rupina ka crucial no mga katropa pero hambang nga ni katropang lari hay do ano nga ron 10 or do 2 seconds ay mahaba pagidaron
2: ro 3 minutes and 40 seconds nga ron katropang Rodjin ay gatunga sa oras pa taron
1: nga ni
2: mabahaba pa taron
1: sige okay. Oh, 83, 85. Roatun karun nga. Taligang. Atun ane karun nga. Ayuso, no? Roatun karun nga. A good manami sa atun karun nga mga katropa. Roras man atun makaron alas 11. 9 na. Sa... udro adlaw mga katropa. Ro aton karon nga oras makaron para sa aton nga mga katropa. Ro baka nag-uwi labas gon.
0: Oo. Pasabaw tri bakara.
1: Oh, skonta man namin inyo nga lunch. Kapin makaron nga nagapinanimbang.
0: Isda.
1: Oh, nagapinanimbang sanda sa andang aranga team.
2: Bre, iba ka rin eh. Nalipay ko takong magtaguro New York Nets. Eh. Siyempre, may mga posta. Doon yun eh. Umano, mga posta nga legal mata. May mga series-series. Sabi ay. Mga daugro re ka rin New York Nets. Ay automatic daug man sanda.
1: Yes.
2: Ag may una man niya per game. Nga, kung sino rin magdaug sa reyang game ay...
0: Okay. Throw.
1: 85-85 bro score. 86-85 in favor of New York Knicks.
2: Lumamang utang ni
1: Ron. Oh, may free throw si Bronson eh. Naipasugod na na. Mga katropa. Buyot ni Harper. Ginpasa kay Juan Benyama. Ginpasa. Ginattempt nga i-shoot. Tuwa kasugod. The rebound ni Juan Benyama. Nabuo. Na-steal ni Bronson. Buyot it New York Knicks. Rubola makaron. Ginhana nga magsugod ni Bronson. Foul. Foul, mga katropa. Nagtawag it. May timeout? Wa. Uy, may siya nagkainitan pasanda. O, dali lang. 86-85, bro. Aton karon niya score. Mga katropa. Pila pang minutos? 3 minutes and 17. Seconds.
2: So, rin yan eh. Oh, lumamangon it sa bilog, bro. Right ka lang New York Nets. Oh. Ay, nga ni, ay, kumbaga, rin yan eh, ginahambang nato niya, ha, mahaba para oras, agabo pang posibilidad. Ay, kina, mabot it 15. Bro, lamang
1: ka lang. Pero pangamuyo, katro pang arrear, nga, kung ako, ginapangamuyo ko tang magdaog, bro, tatlo undo daog, said mo kong haman. Ay, kung hindi kita karaka, may madason pagtaka.
0: May game 6-7 mo naman to.
1: Dahil ako, kapung ko karakarto. But anyway, no, sa ating karoon yung mga katropa. So, ano to? Time out?
2: Time out? Time out.
1: no? Mga katropa. So I don't know, the Spurs siguro nagtawag eh, no? Itay karang timeout kasi medyo haron eh, agang-agang unman do anda karon niya plastada. Kasi so, naga sugod nang sugod makaron ani. Ag macharo plastada tat next makaron ay sige foul. Katropang Larry, no?
3: Oh, dahil
1: sabi lang mo na biron sa strategy kita eh. No?
0: Isaksak.
1: Isaksak ro?
0: Basta nga may mag-foul.
1: Grabe rin mga...
3: back to the ball game na. Katropang
1: back to the ball game. Okay. 86-85. 1 point in favor of New York Knicks. Fourth quarter, last quarter. 8 oras, runabiling nga oras. 3 minutes and 11 seconds. Buyot it, Knicks, ani the Spurs. Rubola.
2: Castle.
1: Si Castle, ginhana, nga pasugod. Na agaw it, Knicks. Rubola. Alright, si Bronson, nagadaga sa bola makaron. Ginpasapasahan nanda. No, kasi medyo ano gun man eh, no? Kumbaga ay panimbang, nga dapat panimbangan. 2 minutes and 45 seconds. Alright, ginapasapasahan makaroon ita Knicks Rubola.
0: May foul pa siguro, right?
1: Alright, sige.
0: Oh, delicho.
1: Oh, nabuo pa ni Wambanyama, Rubola. Ginpasa kay?
2: Harper.
1: Alright, gin-attempt ni Harper nga maipasugod. Nabuo gihapon Rubola it Knicks. Si Wambanyama. Alright, ginapasapasahan ng Rubola.
2: Castle.
1: Si Castle. Wa, no. Kasugod. Nabuo it Knicks. Rebound Knicks. Mm. Sino to?
2: Si Bronson.
1: All right.
2: Towns.
1: All right. So good. Oh, wapa sambilog. mga katropa. Yeah, all right.
0: 3 points sa Tarabantit, New York.
1: 3 points sa Bansit, New York Knicks. 88-85. Mga katropa. Roraya Karanga. Oras lang ang nabilin. 2 minutes and 3 seconds. Sarado. 2 minutes. Mga katropa, 2 minutes lang.
2: Last 2 minutes.
1: Sige. Alright, 88-85. 3 points. It New York Knicks. In favor sa New York Knicks. Bow. Nagapanimbangon gid it mayad. No, Ro, Raya Karanga.
3: Paul kara si Towns.
1: Si Paul si Towns. So ma free throw si
2: forward.
1: Si
2: Wemby.
1: All right, sige. Mga katropa. Sige. 88-85 kung mapasod pila to 2 free throws. Kung mapasod ra ni Wembenyama ay sambilog abanse it Knicks maipap
2: naba. Free throw.
1: Unang free throw. Oh, wa kasugod. Kanugon. RR kanugon. Mabaw
3: ba yung bagay kara katropang Rujin do free throw eh.
1: Ngani oo eh para sa mga makaraing crucial nga nga oras.
3: Mabaw mga bagay.
1: Mga katropa. Sige. Sambilog pa. Agod mag 2 points ro lead it Knicks. May pa na ba ang baga ro grabe ro pangamuyo ni Wembenyama. Sige, kung hindi maputo ato niya nang ginapamantaw.
0: Okay, sugod, sambilog.
1: Oh, sugod, shoot, sambilog. 88-86. Mga katropa, oras 1 minute and 50 seconds sa 2 points lead. It New York Knicks makaron. Buyot it Knicks Rubola, buyot ni Bronson, ginabantayan ni Moni.
3: Harp ni Castle.
1: Castle. Mga katropa. So, gina-attempt, ginahana makaroon ni Bronson, yung makasugod. Alright, wa, nakasugod. The rebound. May foul?
3: May foul nga tinawag.
1: May foul, matcha si... sino to? Sino to, Rosambilog na foul? Alright, sige.
3: Hindi, natin matanaw ka, tropa.
1: Oras, 1 minute and 29 seconds.
3: Last 1 minute. And 29 seconds.
1: Aba, bola it Spurs. San Antonio Spurs. No? So, Aaron,
0: Spurs.
1: Harper. Alright, Harper, 2 points.
3: Tayo nyo score,
1: 88-88. 1 minute and 12 seconds. Last quarter.
0: Okay.
1: Mabudlay
0: rapon. Nabawit Knicks.
1: Mabudlay. Oh, nabawit man it Knicks. Nakabawit ro Knicks.
2: 2 points kay
1: two
2: Bronson.
1: 2 points lead si Bronson. Alright, ginhana ita Spurs. 3 points. Oh, wa kasugod. Rebound ita Knicks sa mga katropa.
2: Last 50 seconds. Magkaalaman nyo tara, katropang Rujin. Kung ano,
1: yan eh.
2: Seconds na tagid.
1: Sinigundos lang. Ay, kung mag-overtime nila, araray, pusagid kita. Oh, wa nakasugod. Oh, naagaw pa itaya karang Harper.
0: Wag yapang kasugod.
1: Wa man nakasugod. Bola ita Knicks. 26 seconds.
0: Wow.
1: 26 seconds mga katropa. Time out or foul?
0: Siguro.
1: May foul? Oh, sige. Oh, macho may nag
0: macho may foul.
1: Alright, foul.
2: May foul di may automatic sa may foul.
1: Foul do. Si sana ita New York Knicks. Mga katropa. Doy pa, ready ako art card.
0: Okay, 91-88.
1: 26 seconds. Naipasugod. 3 points lead. Ita New York Knicks. Kung dumawag sanda, after 50 years,
2: balik ro kampiyon.
1: Balik sanda sa kampiyonato. 1973 do last nanda. Mga katropa. So, alright, the rebound it Knicks.
2: Rebound it Knicks.
1: Knicks robola.
2: Paul man, Pretro man, Pretro.
1: Pretro Paul man.
2: Karana matcha ma may ano da pag-asa to nga mga champion.
1: Grabe ro mga fans it.
0: No?
1: Ano ra eh?
2: New York Knicks.
1: New York Knicks to nga fans. Oh, free throw it na New York Knicks. Oh, suod 92-88.
2: 21 seconds. 21 seconds. Mababahu-bahu pa tag-hapon dun.
1: Mahaba pa taron.
2: Mahaba pa taron.
0: Sa 4 points.
1: Mahaba pa taron. Si OG Anunobi. Runaga free throw.
2: Rin do, nagpadaog ko last, ano eh. Last game eh.
1: Oh, buyot ako it.
2: Fourth game.
1: Time out.
0: Time out.
1: Time out it. San Antonio Spurs. 92-88 in favor of New York Knicks. Nabili niya oras, last 20 seconds. Any thoughts, katropang Larry?
2: Apatro lamang, itraya ka rin New York.
1: Ayang pa, pero 20 seconds, 20 mahaba
2: seconds,
1: pa.
2: Mahaba gapon kan daron. Kasi pwede gapon sa daron makatiras na that 3 pagbalik. Sambilog lang halimbawa, pag may foul pa bisan dai. Pwede gapon sa daron makatao it pala ngani ay sa 20 seconds nga nanay abo gihapon niya.
1: Pwede matabo.
2: Matabo
0: sa free throw limpa.
2: Mabaho pa tabi kan daron ay. Pero kung iya ngani, manong ko, kung iya sa aton, ay sakay mga sa motor, ulit man kita, ay apat seconds sa mara, 20 seconds.
1: Pwede yun kita karakamat-amat siguro. Oras naton mga katropa, ha? Alas 11.21 na sa Odro Adlao. Nag-uwi laba siya, taro iba kara.
2: Pero kung ano? Sa NBA, ibig katropang RR, pag once nga hindi magtunog rubaser, ay may posibilidad pa nga magadaog.
1: Oo, makaroon gid aron eh. Alright, so nag-panimbang. Back to the ball game. Sige, back to the ball game. Raton nga ginapangamuyo makaroon, ay may magdaog. Ako din kita kapuko sa madason, katropang RR.
0: Sigurado.
1: Ay budlay do ano eh, no? Na pero anyway sa aton karon yung mga katropa panimbangon do may mga taya agro may mga ginasuportahan yung mga teams karon pero machabot taro San Antonio Spurs no kasi grabe mabuhay 2014 yet abiro anda nga last nga
2: last champion
1: no compared
0: sa kanayuwa man nan siguro na da kung sanda gidro
2: ana ba ato mga player is the Parker, the Ginobili, the Duncan, si ano nga ron si si Sambilog at sa ano Maragampang sa sino nga nila si Kawhi Leonard na nai dati ng mga player ay paglipat na ito sa rekara nga
3: sa Raptors mo eh. Oh, ginpa-champion. Ginpa-champion niya tanan na pina-champion man ro team Raptors so ano ba?
1: 16 seconds, 92-90. Nakahingabot pa 2 oh, points. Oh,
3: ganyan abot pa
1: San Antonio Spurs, mga katropa. So, it's early to celebrate. Early to celebrate, no? Mga katropa. 92-90, pero 2 points siyang rulamang itay karanga. New York Knicks.
0: Kung pumatas do score katropa no, Jane.
1: Ayaw, Ron. Overtime, Ron.
0: Tapos do seconds. Another time man siguro.
1: Oh, man, overtime.
0: Oh.
1: Overtime kita. Overtime. Pag nagpatas ag oras, overtime.
0: Overtime.
1: Overtime mga katropa. So 2 points pa. Medyo ayang-ayang pagid, nagapinanimbang, may panimbang, panimbang. Mga katropa, Roraya karang home court. No, itay karang San Antonio Spurs. Saraya karang hampang. Oh, naipasugod pa it ano eh. Oh, naipasugod pa matuod ita. Raya karang San Antonio Spurs ro 2 points. Bola makaroon it. Knicks. New York Knicks.
3: Kailangan na makapalo sa nakaroon ay.
1: Oh, bola it New York Knicks 16 seconds. Roaton niya oras mga katropa. Sige.
0: Bola magrat Knicks.
1: 8 seconds.
0: Okay.
1: All right.
0: Foul.
1: Oh. Ano ro foul?
3: Foul karo Spurs.
1: All right, sige. Spurs do sino mahaboy?
3: Do New York Knicks.
1: New York Knicks. Ah, si Bronson.
3: Si Bronson. Hindi. Si OG.
1: Ah, si ano? Si Mikal Bridges. Alright, sige. Pag sumulod, andang mga...
3: Alright. May pag-asa pa. May pag-asa pa
1: rin
3: sa San Antonio. Kasi pag sumulod yung tatlo, eh, pwede pa sila makahaboy 3 point. Eh. Roraya ka lang next.
1: San, oo. Kung kasi sumulod, pag sumulod doon, sa bilog ko karon.
3: Tatlo rin, abante. Bula at sports na yun. San Antonio.
1: So,
3: pwede pa bilis na maka-timeout ay pag sumugod rin ay
1: critical imaw.
0: Okay, sumugod.
1: Oh, sumugod. 3 points.
3: Ma-timeout ro no. San Antonio.
1: San Antonio Spurs. 8 seconds.
3: It's a guess what? Lamang ro tatlo. Pero ala ka nga maubra ay 3 points maka ano sa maka maka tie ba?
1: Mm.
3: Makaparehas na nga score. Nani na karon nga ubrahon ay
1: dapat
3: 3 points.
1: 3 points. Kasi hindi unsan naka-foul eh.
3: Mm. Kumbaga, ano doon ay, ano karoon niya, last shot yun ang daro, rin niya 3 points.
1: Para kung mag 3 points, pwede pa ka?
3: Overtime.
1: Overtime. Exactly. Pero kung i-foul nanda, mabudlay na kasi do foul, gaban niya bantu malang.
3: Oo, to.
1: Daiwang haboy lang. Daog man, yapon do
3: next kasi
1: may 1 point sa nagdamang oo
3: sakali kung sakali
1: kung sakali din do mga ginapupananaw naton makaron sa 8 seconds nga nabilin mga katropa so the question is may game 5 pa or wa
3: basta di magtunog ro base ra ay may posibilidad may posibilidad pa
1: pa sigurado sige. Bali oras man naton mga katropa ya, Philippine Standard Time 11:26 sa Udro Adlaw. Back to the ball game. Dubagantayan naton makaron.
3: Sa akong karang pagtanong katropang Rodin, dumatira tres kara kung bukod na si Harper si ano gilay, si Castle ay.
1: Oh,
3: si
1: mga three pointers,
3: mga three pointers.
1: Eh ta sakto no, tama matamatod makaroy yon nga analysis no katropang Larry. Kasi pag mag ano ro ano nga ra pag mag tunog ro buzzer aron nyo ta sigurado ko ta.
3: Masinero kadaog.
1: Advance. Awa pa. Awa ko. Oo, sige.
0: Bola makarani 8. Kuhan.
1: Bola 8. San Antonio Spurs.
3: San Antonio.
1: Si Castle, dumaybuyot 8 bola. Mga katropa.
3: Foul.
1: Foul 8.
3: Paul Carraro. Yung foul si Harper. Final 8 New York Knicks. Si Rekaranga, si Harper.
1: Harper, foul. Pero saan ang mga last kainang 3 points, no? Medyo, pero depende. Depende, no? Mga katropa. Oo, sige. 8 minutes.
3: 8 seconds. 8 seconds lang. Masa nang balik ka nga sa 8 minutes.
1: 8 minutes, grabe. Tira, nagsugod. Pumalpaltos.
3: Kung sumugod ka, maging sambilo, grabante, matawag ka po sa dead foul. Oo. Pumaltos ay.
1: Sayang-sayang. So, sambilog pa. Sambilog pa mga katropa. Nagpinanimbang ondo, ano eh, naroon New York Knicks eh. No? Kasi ay, kung mapahaba pagid nanda, ag ma depensahan do bola. Oh, foul. Foul, wa nakasugod.
3: Wa ta may kumbaga may una man niya di malas man do.
1: Wa nakasugod ag bola it. New York Knicks.
3: New York Knicks. Pag sumugod ro yon niya, daywang pretro ay
1: grabe ro mga fans oh. Grabing panimbang naga ano kun sanda naga
3: duga early celebrate.
1: Oo, oh, gamiha-miha kun sanda. 7 minutes eh. 7 seconds. Mga katropa.
3: Kumbaga how many
1: may
3: years?
1: Free throw pa si sino Ryan?
3: Si OG.
1: Si OG. Owa nakasugod.
3: Nakasugod.
1: Sambilog pa.
3: Sayang ro free throw ni sayang eh free throw ni Harper.
1: Harper a good maipa mapaha mapa ano pa kunta no?
3: Oh, sa dewa
0: pa ta kunta to eh.
1: Pag mapasugod ra.
0: Daywa.
1: Pag mapasugod ra ni OG 4 points. Mabud laygon. Kasi
3: habang may oras gihapon ka tropa ng Jin
1: una gihapon. Din lang ra atong car nga patihan.
3: Kasi ro lamang eh buko man ka bawa.
1: Sugod for 94-90. 6 seconds buyot it Spurs ro bola nag 3 points si Wemby wa kasugod
3: champion.
1: New York Knicks 94-90 for 50 years mga katropa 1973 53 years 1973 their last championship paki ano matondoy sa newsroom advance si Dodoy eh na predict na na na-predict na na, oo. 2026 NBA Finals, champion, New York Knicks sa mga katropa. So tama, takuntari mo nga ito nga ano, no? Tama, taruin mo karon nga naging medyo analysis katropang Larry. Ratugid ba takuntaan ng plano?
3: Oo.
1: Galing, mayadro Knicks man mag ano?
3: Sabi, may anda man nga gina-studyohan man ang daro na ito. May anda ng katropang Regina eh.
1: Yes.
3: So, Regina ni, kayo na, nga, na, ro lamang, nga 15 momentum itry ka nga San Antonio Sports, 15 ro lamang, pag-abot it fourth quarter, ay bumalis ka man do momentum. Nga ni, ay, lumamang man ro, ray ka nga New York Knicks, dinaokan na ro.
1: Game 4, bumawi ro ni, New York Knicks.
3: Fourth quarter.
1: Fourth quarter.
3: Kasi sa first to third quarter ay nagagagas yung gid nga nagagagas ro raya kara nga New York Knicks. Hasta nga pag-abot it fourth quarter nga gas ag lumamang pangalis ang dakara it apat yes. Nga ra katropa.
1: Wow, nandang in balik do game number 6 sa home court na kasi, kunta it New York. Kasi, game 6 kunta is sa
3: New York Knicks.
1: New York Knicks.
0: No, so, para ka, Ton Allen, dahil sa wagon it, game 6 at 7.
1: Ay, wagon doon. Sige, mga katropa. Again, oh, congratulations sa may mga taya, sa may mga amot. Of course, congratulations sa NBA 2026 Finals Champions. New York Knicks, first title since 1973. Makon mo taro, masobra 50 anyos nga hugat nanda karon mga katropa.
3: Masawa patay kita ato hatawo katropa ngaran.
1: Huwag pagitaron. Huwag pagitaron yung mayad, no?
0: Kasi gawahan, patraton yung mga pay rates ka.
3: Mga sa many years, nakabawi, Mandura, ay karang
1: New York Knicks. So, Wout Game 6.
3: Wout Game 6, so, ngamanabo.
1: Ngamanabo.
3: Alam, malang balik ko man kita sa, ano, sa aray karang, sa balik ko man sa umpisa.
1: Balik, back to zero. Oh, sige. But anyway, again, congratulations mga katropa. Oras na ito na less onset. Renta tres sa agahon or sa udro adlaw aton karos. Thank you gida sa aton karon mga katropa. Sakto man daamon karon nga coverage nga tatlo.
3: Pasensyahan ninyo sa
1: first and last gali ra. Sakto gid. mga katropa makaron nga 2026 NBA Finals. Aga, kami rin yung karang nangin na taga kami yung mga sportscaster. Ako sa katropang Ninyo Regine Teodosio.
3: Aga ko man si katropang Larry Roldan.
0: At katropang RR Kulas.
1: Tyro XFM 96.5 Kalibo. Ang katropa mo.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junelis, ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: sini para sa may mga diabetes. Base sa pagtuon na mga tao galing na kulang sa exposure sa sagwa. Tungod hindi sila masilakan sini sang adlaw, ginaangot galing sa insulin resistance kag mataas sini nga risgo sa type 2 diabetes complication. Kaya nga aman, makulangan kita sini sang vitamin D kung kulang kita sini sa pagpasilak sa adlaw. Gani ari no sa aton sini mga tagpanamati. Ang isa gali ka makabulig sa aton nga vitamina amo ang vitamin D3 para nga magnaming pagfunction sa aton nga insulin pagid, makontrol pagid ang inflammation kag mabalansing aton sini nga gidatawag immune system. Kay ang vitamin D makabuli gali no protect sa aton sining blood vessel health kag ginaangot man isa no sa pila sini ka mga pagtuon na kun kulang ka sa vitamin D taas man ang imo sining risgo nga makabatyag ka kun mag-experience siya kasang may nagahuni o kun may may ringing sound sa imo sining dulungan. Age related hearing decline isa pagid ini nga samtang nagaedad kita mas nagadasig ang pagbungol naton labi kung kulang ka sa vitamin D kag ara man ang inflammation sini sa inner ear kung kulang makita sini sa vitamin D. That's why pinakamanami naton galing nga buhaton sa aton sini mga tagpanamati, especially kung kulang kita sini sa oras o kung minutos o kung tion sa pagpasilak sa adlaw, pwede kita makatumar sini sa premium D3 capsule. Kay pinaagi sini bisan di kita makapasilak sa adlaw regularly o kung sa masami, especially kung gusto man sa ibang sini makapasilak, pero kung magaluman o kung tingulan man, pwede makatumar sa isang premium D3 capsule. Kagabi niyo kung nano, mas manami pagid ko ng premium D3 capsule, iupod pagid naton sa Sunthone Gold Herbal Capsule. Nga man, ang Sunthone Gold Herbal Capsule, isa ni siya siyang pwede na ton kuhaan gali. Ha? Sang ahos, pwede na ton makuhaan sini sa ginatawag ang palaya. Nga may binipisyo sa aton sini nga blood sugar levels. Kag makabulig man para sa insulin sensitivity. Kag maprotehiran man ang aton sini kaugatan. Kag ang aton sini nga nerves. Especially sa aton sini nga dulungan para makalikaw kita sini sa pagbungol. Kung kita sini ang diabetic. So hindi lang gali no nga ang aton sini blood sugar ang mabuligan o kung mabenepisyon kundi lakip man ang aton sini nga palamatin ano kung dulungan kati may bulig sila protection sa aton sini nga nerves and blood vessels dira sa aton sini nga inner ear. That's why kung iupod mo ang premium D3 capsule kag Sunthone Gold Herbal Capsule may ara ka sa ginatawag protection hindi lamang sa imo blood sugar kundi lakip pa sa komplikasyon sini nga amo ang pagpalamungol o kung pagka-damage sang aton sa nga inner ear tugas ni sa paglapuyot sang dugo, tugas ni sa paghina sang blood circulation nga nagaresulta sa kakulang sa oksihina kag nutrient nga mag-supply sa aton sa ni nga dulungan para kita sini ang magapabilin nga maayo ang palamatinan. Kag base sa pagtuon, may isa pagidili ka bitamina nga makabulig ano para nga maprotektaran ang aton sini nga lawas batok sini sa gidatawag oxidative stress tungod sa mataas sini nga kalamay sa dugo. Kag nagabulig man para nga mag-active man ang aton sini nga insulin. Kag para man mabuligan ang aton sini kaugatan magnami man ang iya sini nga pag-inat-inat samtang naga-circulate dira ang aton sini nga dugo. Kahit yung mga tao, balaan nga diabetiko, sa masami, may ara sa ginatawag higher oxidative stress. Kag ang vitamin nga ini, makabuligid para nga mapahagan-hagan, bisan paano mapunggan inang ginatawag damage tungod sa oxidative stress. Kag mabuligan man ano, sa aton sini mga tagpanamati, para man nga aton sini nga ginatawag maglawas, mangin mabakod, mangin resilient sa pila sini ka mga ginatawag posible nga mga pagpaluya tungod sa pagtaas sini o kon pag-amat-amat hina sa pila naton sini ka mga organs and system tungod sa padayon nga pagtaas sini sa blood sugar. Mabuligan gali kita nga maprotehiran kag mapabakod ang aton lawas, laki pang aton sini nga immunity kon maara kita sini sa nagakaigo sini nga vitamin C. Tasoy manami gali kung nagatumar kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule, mayara premium D3 capsule, kakumpitohon na lang naton. Mayara pagid sang vitamin C, kung Sunthorn Vitamin C. Kaya magluwas nga makabulig siya para sa ginatawag oxidative stress protection. Tungod sang diabetes, may ara magali sa ginatawag specific iyang benepisyo sa aton sini nga dulungan. Ang vitamin C nagabulig protekta sa aton sini nga inner ear cells from oxidative damage. Makabulig para nga ang ginatawag collagen dira sa aton sini nga blood vessels ang masuportahan nga nagabulig ni pabakod sa aton sini kaugatan na para ni maghabok, para hindi sini maglupok. Kag makabulig man, protect against noise-induced stress dira sa aton sini nga inner ear. Kung mayara kita sini sa nagakaigo nga vitamin C nga ginapasulod adlaw-adlaw sa aton sini nga lawas. Nga kung i-combine mo ining Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ug Sunthorn Vitamin C, mabuligan gali no nga ma-stabilize ang aton sini nga blood sugar, especially kati may ara sa sa ginatawag insulin like effect halin sini sa ampalaya nga sangkap sini sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Mabuligan nga ma-reduce sini yung oxidative stress kag masuportahan ng blood vessels nato nga mapabilin sini nga mangin bakod kag tungod sining ila sini nga combined benefit. Mapalower na ton, uko na panubo na ton ang ginatawag overall risk. Lakip na ang pagka-damage sang aton sini nga ginatawag inner ear, blood vessels and nerves dira nga magresulta sa ginatawag pagpalamungol na ton kung aton siya mapabayaan. Pwede kita magtumara no sa Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, Sunthorn Vitamin C sa nagapinamangkot dira kung pila ka beses, bisan twice daily lang. Like 10 minutes before sini magpamahaw o kon 30 minutes pagkatapos pamahaw. Kag pwede man alas 5 ang takna sa hapon o kon 1 hour before kita sini ang magpanihapon. Kag kun nga alas 5 nga aton sini nga suggestion ano, especially sa may mga diabetes, kay kun tani ang pinakakatapusan yung kaon sini sa gabi alas 6 o kon na alas 6 ang takna sini sa gabi o kon sa serum. Pagkatapos sina pagabi na panagob ng gabi, padalom ng gabi, why na dapat kamo sini sing ginakuyam-kuyam o kon gina kima-kima para mabuligan nga bisan paano makapahuway ang aton sini nga lawas, especially kun ang ginakaon-kaon yung mandra hindi man healthy, hindi man makabuligid no repair sa sulod sa lawas kun makapadugang pagid sini sang inflammation. Available na ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga mga lugar. Ayan, may palagas ka mo din nga mga panamakutan no, no? Sa aton sa nga pagpangalagad. May mo nyo rin isend sa aton sa nga text hotline 0950-975-6970. Pag-amerikanta ang pila nyo sa nga dugang nga mga panamakutan no? May angot sa aton topic o hagiman nyo concern nyo sa nga sa aton sa nga o mga panamakutan nyo sa aton sa nga mga product na gina-introduce sa inyo kag paano bala ang pagtumar sa ni pagkatapos ang pila naton sa ni kamaripot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthorn kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Black
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili siya mga Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Magsanto Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
6: Pabalik kami sa aton sa pagpangalaga dari sa aton pag-programa.
7: The secret of health.
6: Sa palamang kautanon, mahimo nyo lang i-send sa aton sa ringa text line 0950-975-6970. May nag-message din sa aton na no. Siya, taga Kalibo ako, Doc, pero nakapa-check ako dira sa Yes to Health Center. Okay, nami gid ang result ka may arthritis ako, Doc. Dasig lang gid ako na umpawan. Ginhatagan ako sa Santon Herbal Oil pang banyos kag cess the pain para kun sakit gid ang akon sininga tuhod. Kag sige-sige man ang inom ko sang Santon Gold Capsule. Premium D3 capsule kag Santon Vitamin C. Kay kapag sick sang akon sininga pamatyag. Kag sa gabi, Doc, antes ko magtulog, inom ko Santon Gold Herbal Tea. Salamat gid sa bulig ninyo nga na umpawan ang akon sini gina batyag. Tani, Doc, hindi na ni mag balik. Tiara, yun, di ta na mag-garantiya, ya? Balan mo, may hambal kita na gina-siling. May hambalan mo, kita na gina-siling that disease never comes without a cause. Balatian ko, no, waay nag-abot nga waay sing kabangdanan. May gina-siling dira nga, this is never comes without a cause. The way is prepared and disease is invited. Gina-preparar pa kuno naton ang dalanon sinamo sa balatian ka gina imbitar pagid naton sa abi sulod diri sulod. Anong bot kong balon? Sama sa mi, kag talagsa ko makabati sang mga nag-alayo na bala. Mga personal naton sa nga mga experience with regard sa mga question pag-abot sa niya sa naturopathic medicine. Talagsa ko makabati sa mga nag-ayo nga, tidok, sige-sigihon ko na lang ni kay do nagnami man ang akon sininga pamatyag kag kondisyon. Talagsa ko makabati sina. Sige-sigihon bala kon anong gintudlo mo bala nga kon anong kaunon, ano ang mga pangginawi, ano ang masami tutukan sa mga ginainom. Kag bisan pa sa paminsaron ano, ang masami naton sininga mabatian kon mag-ayo na gani, tinok. Pwede na ko makakaon liwat. Pwede na ko maka inom liwat, Doc, bisan tagay-tagay ginagmay lang, Doc, kun mag-ayo ng pamatyag. Amo na no sa aton sininga texter. Kabay pa nga tuloy-tuloy nang imo sininga pag improve o kun pag-ayo sang imo sininga ginabatyag. Pero sa kondisyon nga mas manami kung tuloy-tuloy man ang mga dapat kaya hindi dapat nimo nga himuon sa imo sininga adlaw-adlaw nga pang ginawi. Kaya kung ituloy-tuloy mo karoon na maging bawal sa imo nga may labot kung nga nagresulta sa imo sininga pagbatyag, tiko ni why man sing trigger, why man sing factor karoon nga magbalik liwat ang mga sintomas, magbalik liwat karoon ang ginatawag damage sa sulod sang lawas. Ti ikaw sina makadeterminar ano? Kung gusto mo tuloy-tuloy ang pag-ayo, tuloy-tuloy lang healthy lifestyle. Kay bisan pa gani, nag-suggest kita sa isang healthy lifestyle, gani mo, sa aton, sa mga tagparamati, hindi man gani kita 100% sa makagaranti, gid nga, magnami-nami, gid, sang sigi-sigi nyo sa nga pamatsyag, ito ang nutrition, isa lamang mo sa ginatawag haligi sa isang healthy lifestyle, ara pang exercise, ara pa karun ang pag-tulog. Pero at least mo lang, pag-abot sa nutrisyon, pag-abot sa isang mga ginakaon, mga likawan kag mga dapat kaunon kung faithful ka dira na laban-laban gidako gid nga bintaha pagabot sa nisa imo ikaing lawas. Di sige-sige lang tumar sa nisang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ag Sunthon Vitamin C kati part ini sa aton sari nga healthy lifestyle pagabot sa nisa nutrisyon kinanglan sa supplementation kundi naton makaon ang mga kinanglanon nga mga bitamina ang mineral sa adlaw-adlaw kung makulangan kita sa nisa pag-prepare pinagi sa mga utanon kag mga prutas nga suppose naton sini kaunon na sa adlaw-adlaw. Tiara ang Sunthon Plus Gold Capsule ah. May mga utanon, may prutas, ara ang Premium D3, may ara sang healthy fat, kag may ara sang vitamin D3, kag ara ang Sunthon Vitamin C, hindi makaproduce ang lawas naton sa vitamin C, isa nga makabulig ang pag-inom naton sini sang Sunthon Vitamin C. Liwaton ko, available na ni sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyong lugar. Ay nag-message galing sa tonton nag kuano ligad mga inadlaw. Kasi nga, lawglahog lang to, Dok. Why balaya sa mga butika sa malayo nga lugar? Kaya masami ko na ginambal na ton. Mga butika malapit sa inyong lugar. Kabaloman ko, ah. Ngalangas-langas lang to, ah. Pero kung gusto ko mo yung sa butika, sa malayo nga lugar, ka mong bakal. Dala na lang exercise yung depende na sa inyo, ano? Pero, kung nalibawa nagapangita ka mo sining mga ginatawag suplemento, ginasuggest na ton, Drake. Kasubon sa nga itong Ultimate Trio. Kasubon sa nga ginatawag Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthon Vitamin C. Available din sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. May nagapamangkot, ano oras imnon, Dok, ang tea kag pila ka beses sini. Ang kinanda na ito na ginasuggest sini is like 1 hour before bedtime kung nag-inom ka mo sa isang Sunthon Gold Herbal Tea. Pero pwede ka kainom sini bisan adlaw. Kinagabulig ni sa pakondisyon sa aton sa nga tinae, sa aton sa nga yan para nga magtawhay aton sa panulog sa gabi kag nagabulig man ni panami sa aton sa nga bowel movement. Kag bisan pa sa may mga mataas ang blood sugar, makabulig man ni no para malikawan aton ang post meal sugar spikes. Kaiti may ara ini sang cinnamon bark. Available man ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga mga lugar. Do kung gusto ko magpangafe abi pero waay sing caffeine. May ara man ikaw sa isang ma-suggest kay nagadasig ya ang kubakuba sang dughan kag nagahilab ang tiyan ko kun nagainom ako sang hindi ko lang pagkuhana paglawagon ning kafe nga ginainom nimo. Di kung gusto mo, pwede ka ka-shift sinya. Kung pwede ka makatry, hindi man tayo magsiling na mauyunan mo gin ni Dayon na, no? Pero ang kalabanan o kung madamo nga nag-try sini, nauyunan gin nila. Kaya yung bintaha sini, why sing caffeine? Ang problema mo, nagadasig yung pagpitik sa imo sini nga dughan. Kung na korason na nagahilabi mo sulok-sulok, try mo ang Sunthon Plus Coffee Mix. Why sing caffeine? Instead, ang aridre is lecithin, aridre ay sulflavones, aridre ang sunthone sa nisa panit sang mangustin, aridre ang protein from malunggay, protein from spirulina, protein from soya bean powder. Nga aridre ay nagapahilab sa sulok sulok instead makabatyag kapag anisin isang ginato ang kabusog kag madugay ka sini gutumon makabulig pa panami sa aton sa ning memory because of lecithin makabulig pa pabalanse sang

So nga gid pangita nyo bala sa sabor sa nisang coffee, pwede ka mo sa nima kainom sang premium D3 coffee mix. Pero ang bintaha sa ni, especially no, pag abot sang concern sang iban bala nga may insulin resistance sang type 2 diabetes, ang katamis uko ng pampatamis sa ginagamit sini kang iban tinagalikaw na gani sa ginatawag kalamay. Ah, galikaw sa kalamay, pero parte man pa kanon, gapon kanon. Kung galikaw ka mo sa kalamay, sino dapat limitahan nyo man ang kanon? Ina, kung kulang ka mo sini sa exercise. Kaysa mga tao nga diabetiko, pinakamanami, ganyan mahimo nyo. Kung kaya pa lang sang lawas, ha? Hulag-hulagid. Exercise gid, amo ng kinanglanon para nga ma-metabolize, ma-absorb gin naton ang glucose, halin sa aton sini mga ginakaon. Pero pwede kita makainom, ha? Kung gusto nyo gin mag-coffee, pwede makainom sang premium D3 coffee mix. Ang manami sini kay ang sangkap nyo sini nga santhol na rin sa panit sang mangustin kag vitamin D3 nagabulig ni para sa insulin sensitivity. Nga man yung problema sa may mga diabetes eh, kung nga nagataas ang blood sugar because of insulin resistance. So nagabulig sa para sa insulin sensitivity. Magambal kita nga insulin sensitivity, naganami karon na response ng lawas sa insulin karon para nga batunon sini sang selula na to ng kalamay halin sa aton sini nga dugo. Resulta, hindi magbabad sa aton dugo, di magtinaas diray, hindi magdamage sa aton kaugatan, hindi magdamage sa aton sariling nerves, hindi magdamage sa aton sariling mata, hindi magdamage sa aton sariling dulungan, o kung pala matinaan, di kita magbungol. Amo ng pilas ni kaginatawag ang mga benepisyo dira kung manami ang aton sining ginatawag insulin sensitivity. Kag isang makabulig dira, kung nagpangapigin man kamo, abi try nyo premium D3 coffee mix. Ang pampatamis ni stevia. Halin iya sa tanom nga stevia. Pero kung gusto niya iya sang coffee nga masiling kita nga ang iban sa hindi maguntat sang cafe, bisan naga malala na ang ginatawag tutunlan sa isang iban, bisan pa naga malala na ang panit sa iban sa tungkol sa sobra-sobra man niya caffeine, why don't you try Sunthone Gold Coffee Mix? Ang manami sa sa Sunthone Gold Coffee Mix, kati may magluwas nga may prutas, kag may utanon ka sa sangkap, sa kada higop mo sa ning Sunthone Plus Coffee Mix, may ara kapag sa isang bonus, duha ka beauty ingredient. Ara ang glutathione, kag ara sini ang collagen. Nga nagabulig pabakod sa aton sa nga joints, nagabulig panami sa aton sa nga supat, sa aton sa nga panit, para hindi man maghalog balang panit bala, nagalaboy, nagaluyat-yat ang panit bala, samtang kita sini nagaedad. Ang pag-edad hindi tayo malikawan, pero mapahinay tagalino, pila sini ka mga signs and symptoms sa pag-edad. Katungod, may ara sa sang mga sangkap sini nga nagabulig pahuben ang collagen ng glutathione. Abi, try nyo. Sa mga gusto lang mag-try, sang Sunthone Gold Coffee Mix. Why mo tanaga pamilit siya? Sa gusto niya mag tilaw, may aragin na nag-message sa ton niya. Dito, kanong imuon ko man? Anong inumon ko sa niya coffee? Hindi magid ko coffee lover or coffee enthusiast. Pero curious na ako kung anong masuggest mga coffee. Doon medyo na surprises sa sabat ko. Kung di ka man gali pala inom gid coffee, why mo ginapangitang coffee? Hindi ka nalang mga pe. So, entiendo ka. Ang bot yung balon, gusto ko matry ang Sunthone Gold Coffee Mix kahit nabatian ko sa program nyo may glutathione and collagen. Halinsan to, sa subong matuig na ang sige-sige ng inom niya sa Sunthone Gold Coffee Mix. Kasi makita ko nang mihura sa panit kag sa pamatyag. Available ganin sila sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa ringan lugar. Like, for example, kanto ko mudara sa Mercury Drugstore, pwede ka mo makapamangkot dira o kung naka-display man ganit dira eh. Ang ini mga products nga ginahambal na ton diri no nga makabulig sa ato ni kayang lawas sa kunara makamusta ni Rose Pharmacy magadto ka modera available man ni TGP kon sa Generics Pharmacy, South Star Drugstore ara man ni All Green Pharmacy sa Generica pwede makamusta ni makabakal sa ni mga product nga na mention na naton. Nga bintaha sa ni kati tanan din sira is FDA approved kagti sa mga Muslim brothers and sisters na itong saniti. Halal certified mo na ni nga mga produkto, ano, nga makabuligid sa itong sini nga ikaayong lawas. Pero sa nagapamangkot sa itong, sado ka nga akong sini nga problema, hindi man ako diabetic, pero medyo nagalabo na akong sini nga panulok. Hindi handok sa edad ko, kay 40 na ako. Anong pwede ko sini

0: karon, Doc. Isa nga masuggest ko sa imo sa 40 nga edad, nami sini makasigi ka na tuma, regular nga pagtumaas ni Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Para may steady supply kita sini sa mga bioactive compounds sa rin sini sa mga sangkap sini na mention na ton. Especially sa ton sini nga Ultimate Trio nga mga food supplement. Pagkatapos, specific para sa imo sini nga mata, ang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Sa mga nag-edad 40 pataas, even 30 gani kang iban karon na 30 pa lang damo na sige batyag sa lawas lakip sila sa ninga mata isa tungod sa kulang sa antioxidant tag kulang sa sustansya sa nino pero bastante sa bisyo bastante sa sa pulaw nga nagapaluya kaya nagapabugat sa aton sa ninga mata nagapastress sa aton sa ninga mata kag nagaapekto sa aton sa panulukan so makabulig ang lutein sa santhin beta carotene kag vitamin E nga mga major nga mga sangkap sang Visionex Plus soft gel capsule bisan twice daily lang ang pag-tumar ni Mosri. Husto gidok, ang advice mo nga nami gid kun magpanghinaw gamit ang Santhon Plus herbal soap kapin pa may lamawan dok sa amon sininga gina agyan hindi man ko kasiguro base contaminated dok sang ihi sang mga kasapatan so bintaha gid ano makalusong kamo sa baha o kun sa lamawan ngita kamo dayon sang area kun may mo palang makahugas kamo sini dayon kag makagamit kamo sini sang sabon like Santhon Plus herbal soap may antibacterial property ini para malikaw kita sa leptospirosis, mga katul-katul sa aton sa panit na pabalik-balik, body odor, kag overall hygiene aton makabulig ining Santhon Plus herbal soap sa aton sa bilog ng lawas. Pero syempre, hindi man pwede ng lawas lang aton sabunan. Pero pinakamanami sa aton sa guya, may separado kita iyang sabon. Like clear skin herbal soap nga may glutathione and collagen and VCO para nga mga dark spots dira, mga pinalian sang punggod, kung nag-drying mo sa ringa panit, mabuligan, ano. Kagamanami, pagid sinikati, ginaamat-amat paputi sa lalama ang panit sa aton sa ringa guya, kung gamito naman pati sa imo sa ringa liog, di amat-amat pala riyas ang kolor sa nino, hindi ba lang guya lang ka puti? Ang liog, medyo brown pa. So parang sa lalama, no, nami, gamiton sa guya, gamiton sinisa, liog. Kagung pati sa butkon, pwede nyo gidanima, gamit. Clear Skin Herbal Soap kag Santhon Plus Herbal Soap available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa ninyo mga lugar kag sa inyo sa ninyo ginabatsyag mga palamaul palangalay palamuypoy kapin pa kung kapoy sa trabaho bala ang iban sini nagahulat-hulat ba sinya makaabot ko sa balay karon na mamanyos ko dayon samantala ang iban sini nga nakabati sa aton sa ninyo program nagabalon sila nga daan sang Santhon Plus Herbal Oil nga aman ang Santhon Plus Herbal Oil sa gamay lang ini nga botelya pero dako kayong bentahag benepisyo niya nga aman bisan sa sagwa kaya bisan sa lubrahan kaya bisan sa opisina pwede mo ini mapamanyos batyaga pala maol palang alay palamuypoy kunara kasi ni sa open area or sa mga lugar abi nga damo sang sapat-sapat abi especially may lamok abi kag ang ginakahadlukan sang tanan nga dengue infection kun ikaw sini ang maripahan abi nga ma tublukan sang lamok nga ini nga nagadala sining kagaw o kun infection pwedeng-pwede gid nimo ipamanyos ang Santhon Plus Herbal Oil kay nagaserbi ni mosquito and insect repellent ni sila hindi ka mabalapitan sa sapat-sapat hindi ka mapalapitan sa isang lamok. Therefore, likaw ka sa dengue infection. And itungod sa peppermint oil nga sangkap sa aton sa ringa, Santhon Plus Herbal Oil, plus may moringa oil and VCO nga nagabulig man smoothen and condition sa aton sa ringa panit. Pero kung nalimbawa, ang imo sininga condition is budlay ka, magbangon, budlay ka magtindog, tungod sa pala nakit sa lawas, like sa nag-text bala sa aton, gina nag-message nga budlayan sa maghulag, tungod siya sa ninyo arthritis, kadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Ginhatagan siya sang Cess the Pain. Kaya makabulig din sa tuman nga pala nakit sa ngaton sa rinya kalawasan. Isa ni ka pain reliever, ano nga makabulig sa may mga dysmenorrhea, arthritis, migraine headache, even sore throat, ginatrangkaso dira. Available man din sa mga butika, kagparmasya, marapit sa inyo sa rinya lugar. May nagpamangkot sa aton. Ano nga adlaw do kang libre nga konsultasyon dira sa Yes to Health Center? Actually, halin Domingo hasta Biyernes, mayara dira nga libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Alas 9 takna sa aga, nagasugod na ina sila dira. Dira sila nahamtang sa Yulo, o na Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sa Iloilo Midtown Hotel. Kag-available man dira ang tanan nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa mga taga-syudad sa Bacolod man, Negros Island Region, pwede makamudirekta, makabakal dira sa Yes to Health Store, dira sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mapos lang tultulo na kay dira lang sila sari sa tabok sa Marayo Bank. Kag sa pila naton sini ka mga text messages nga may mabtan sini sa pagbasa, buti po na pasensya gid kaya lang alang na naman ang aton sini nga oras aton sini nga pagpangalagad. Iban sini pagareplyan naton na kon pagabasaon sa masulod nga edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. So nagapamangkot galing, no? Kung pwede mo kung makabakal sa ni online sa mga products ng Yes to Health Incorporated, pwedeng-pwede gid. Kung nalimbawa, huwag ka mo tayo magpabutika sa ni, pero may TikTok account ka mo, may Shopee account ka mo dira, i-type nyo lang sa inyo sa ni nga search box ang Yes to Health Inc. 2011. Magwa dira ang tanan niya mga produkto, no? Kaya ang Yes to Health Inc. 2011 na muning official store sa Yes to Health Incorporated. Magwa dira ang mga produkto nila. Ipang-add to cart nyo lang dira, orderon nyo, kaghulat-hulaton nyo lang i-deliver sa inyo sanitag sa tagsa ka mga puloyan. Pwede dok nga lan ko, pero hindi lang apelido kag lugar ko si Rodel. Thank you dok, nag-abot na liwat ang order ko nga turbo. Kag kanami gid sang epekto. Pangatlo ko na ni dok nga order. Dawagid po asig daw hindi kita mahoy andok. Ate, thank you na sa imo sa ring feedback. Lawagon, ako na taga din nga district. Hindi ko na paglawagon ng lugar. Sige, thank you sa feedback. Sa mga nagaluya, dira. Ang inyo sa nga performance, nagahina si Manoy. Ayhan, kulang lang na sa pwersa. Medyo naghina lang blood circulation. Medyo disturbo ng balance. Isa na sa libido. Abi, try nyo tumar sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. 30 minutos sa antes na yung sexual activity. Pero kwa na, para lang gini sa may mga asawa. Huwag kita nag-encourage gini sa mga wise yung asawa. Pero hambal sa isa't kilala nga. Sa dok pang dulo diversyon lang niya. Huwag kita sina nag-encourage. Para ini sa may mga asawa. 30 minutes antes ang loving-loving kay Mrs. Pwede magtumar sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, kabay pangabisan pa, no? Nakabulig-bulig naman ang aton sining pagpangalagad sa inyo sining mga tinguha, sa pagpasanyog sa inyo sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, especially kung paano naton din mahimo malikawan. Subaybayan ang masunod naton sining talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan sa kinaandan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assistive pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assistive pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assistive pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assistive pain.
9: Mabibili sa mga butika.
0: X.
3: X.
0: F. M.
3: X. FM.

0: Line. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
1: Mag
8: Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil.

0: Lakas Gold. Mas pinalakas.
1: Dulce kaya biyab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: X FM.
1: Santon Vitamin C. Ang

0: skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado, ibalam ang tiki. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunette, a certified Premium D3 user.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3.
5: D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Plus Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga pagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Ganton Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Ganton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagtubig sa nawad ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Do you trust me?

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold. Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmy, gina ko nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Igbal nga epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, 'cause here comes Premium D3 Coffee Mix.

0: Inflammatory Properties at Cinnamon Bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales

0: si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan ang pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one.

0: mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang epekto?
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: FM. Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: experience the power of the sun in a cup. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM. XFM.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Hampton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santong Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santong Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Gary, saka service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala na kasakit ang ako ni Kud.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sunfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sunfon Plus
1: Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
2: XFM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan.

0: dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakis ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe.
4: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Nelfa Adok itagakalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthone kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihilang mo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Melito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo bang kusina ha?
12: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Garantisado.
14: Maaasahan.
13: Sa sakit ng katawan.
14: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Ako si Nelfa Adok, itaga-kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay, Dr. Melito Uy. Sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong pa-premyo.
4: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Melito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: San Manila. Itong mong aking kamay ko may bukol. Binang po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Melito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
14: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nagsakit ang akong likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy, sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pakupo lang kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no, ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix, ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it baho, di karasang alima, ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Melito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Optum Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ay, Sister Pain, isa ka professional boxer. Sa agad na akong hindi ka maligawa ng pagsapin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagbili sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo. Ibo sang entry, 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo! Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
21: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Dulce kaya biyeb ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Santon and XFM libo-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Melito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihilang mo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo.
4: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagapasagamat sa XFM, agkay Dr. Milito Uy.

0: FM, libong-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM. XFM.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhol Vitamin C, mababa ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oo, oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
5: Santhol
2: Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bangod dry misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Danton and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Nelfa Adok, itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Danton kag XFM kalibu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Danton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Danton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Danton Gold Coffee Mix. Danton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Danton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Danton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Danton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tulis sa nawad lang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
7: Ako si Nelfa Adok itaga Kalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM kalibo-libong pa premyo.
6: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa pag himo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na.
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.

0: Gold. Maspi na lakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold. Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Melito Uy. Sa ako niya nadagay niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
5: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kutipa ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigil ako nagkaka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya efekto sa akong song. Sister Pain. Marasigda. Sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
9: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: to pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang sister pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
0: Sister pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagi ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
5: Islamista po, Sandoval, 23 po. Masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
6: Epektibo sa anumang uri ng sakit.

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited!
2: Kilain mo naman style mo.
0: Karang dugay-dugay, may idugang pagid ko. Matilang.
2: Flexibility ba?
0: Hindi, gubain mo concentration. Per day ka na yun. Domingo kita sa Bong. Piyatsa?
2: Pizza 14.
0: Ay, 14?
2: Yes.
0: Bulan sang?
2: Sang Hunyo.
0: Half moon, full moon.
2: Oh, by the way,
0: yes.
2: Antes kita magsugod, Happy Father's Day.
0: Ah, Father's Day, Subong?
2: Oo.
0: Subong, gidya. Buwas paguro.
2: Subong, second Sunday na ta.
0: Ah, Father's Day?
2: Oo.
0: Ah, ba't hindi na namon ma-appreciate ng mga father kaya nakapoy na kami pinangitay kwarta para sa mga mother.
2: Abi ko niya wala mo ginaako nga father.
0: Do isahan mo ko daw. Imo na iya nga party ay niya ako hindi pa iduot sa akon.
2: Hindi mo gigoy matawag ang father.
0: Kaya ano ka gidya gani?
2: Agila.
0: Mother.
2: Gani.
0: Mother. Fa.
2: Mother. Fa.
0: Father. Mother. Father.
2: Ah?
0: Mother. Father.
2: Mother Packer. Napang-repack. Iba lang.
0: Ah, sige, akong Father's Day giman subong, Happy Father's Day sa tanang mga tatay.
2: Father's Day giman.
0: Tapos nang hindi ka mo magakatakan sa paghatag sing tawag sinigani, sang inyo kinitaan sa mga asawa?
2: Of course!
0: Bawian nyo lang sa performance, ha? Ngarang paghatag nyo bala, pahapuon yung gidayon nyo asawa.
2: Sobra ka man niya.
0: Papuon isip sang kwarta ng i-remit niya. Hindi kay anong nang pinsar mo, wow.
2: Dirty minded ko bala.
0: Dali lang gid bala. Kay i-congratulate anay nga to ng mga katropa sa ano. Sa antike. No?
2: Yeah.
0: Dali lang gid bala. Dali lang gid bala. XFM antike. Dugin save ko naman to digani kagina.
2: Basta nag-aog sila.
0: Ano ilang dagan?
2: The best radio station something.
0: Oh, dahil lang. Mayari ko dilista mo. Ginlista ko ni Kaina. Pero, sige lang. Ari galeo ah. Nakakuha sila sing award halin sa University of Antique sa mga communication society. Bala? Ang pinili award the UA Communication Society Media Excellence Awards 2026. Ang ilan na baton ng award amo ang most promising radio station.
2: Wow!
0: Sana all.
2: Thunder na kay Sir Emerson.
0: Labradiaso. Congratulations sir kay satanan nga staff sang XFM Antique 93.3. Kaga si Doc Erwin Lapos about Father's Day gali dire. Muna gani ambal ko Doc, wala ko gid ma-appreciate ang Father's Day nga ginatawag kay ano gani ko Dol?
2: Ha?
0: Ano to yung ambal mo gani? Wala ko ma-appreciate nga Father's Day kay?
2: Wala mo ginakabig nga father ka.
0: Ate ka na, laog lang niya ako niya ha.
2: Gani.
0: Sako lang na yun, pero yung tutuod niya. Saludo sa tarang ng mga tatay nga mga mapisan maghatag sing ila kinabudlayan sila nga family. No?
2: Yes, whatever nga anong ginatawag niyo, tatay, papa, daddy.
0: Oh, but sa inyo dahil. Pero ikaw ya, hindi ka gidiya mangin tatay gid.
2: No.
0: Kaya ano ka gani?
2: Mother.
0: Mother?
2: Packer.
0: Hey, welcome ta na ang tanan nga XFM radio station sa NIR Kagpanay Island. May hanggap isa mga taga-Bacolod. Naka-tune in ang taga-Bacolod by XFM 103.9. Upod ta si Katropang
2: Chris.
0: Are you sure?
2: I'm very sure.
0: Are you sure? Final answer.
2: Chris.
0: Are you sure again?
2: Sino magaling sa chat? Did you delay?
0: Ikindong katutuwa kayo.
2: Si Chris gani?
0: Si Chris, final answer.
2: Chris.
0: Correct. tatay naman ni ba si Chris?
2: Oo, balda.
0: Happy Father's Day, Chris.
2: Kay, gin message ko sa mo.
0: Ah, gin message ko sa kanya. Marumarong animal. Sa Kabankalan, mabatihan kita sing loud and clear sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
2: Papa Rodel.
0: Correct. Igret man si Papa Rodel.
2: Yes, hello Papa.
0: Happy.
2: Happy Father's Day. I love you.
0: Daw ang mga nagapamati sa radyo, may relasyon ni siguro ni Dolphy lang ka. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
2: Bibi Ron.
0: Correct. Ay, greet si Bibi Ron.
2: Hello, Bibi Ron, my financer.
0: Ano yung yambal mo siya kay lalaki man siya? Happy?
2: Happy Father's Day. Amo lang yung yambal ko kay Bibi Ron niya. Oh. Love you, Papa.
0: Mabatian man kita sa Sagay, sing klaro-klaro gid sa inyo ang mga radyo 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol, Iloilo, 100.7. Napunta si katropang
2: Alex.
0: Correct. Duchakto ka tanan sa bumba.
2: Wow, thank you, thank you.
0: Gin pang message mo sila isa-isa, wala.
2: Si Chris lang.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3. Napunta si katropang
2: John Ray.
0: Correct. Grabe, do almost perfect out.
2: Kabay pa, kabay.
0: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
2: Neil.
0: Correct again. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
2: James Dean.
0: Noel. Neil kag Noel, di mo ginakalipatan nga nagabaliskad, baliskad
2: okay
0: lang na.
2: Okay.
0: Pero okay na kay almost perfect, one sala.
2: Yes.
0: Wow, nagtuon siya. Nasudan mo gani? Nasudan mo subong?
2: Kagina.
0: Oo.
2: Palit ka baboy.
0: Panyapon?
2: Oo.
0: Ah, may dala utok, wala?
2: Wala.
0: Basi karon ka pa magnilangka. Sa mga gusto mag-join, kaya nagpapakita sing Uyab, tawag ka mo sa XFM call and text line.
2: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayang gabi, anay, sa kay Bonbon Acosta, sang Bago City, nagpamati sila sa via XFM Bacolod. Tor Camil, mayong gabi, Renon Licera, good evening, Jonathan Hernandez Puello, good evening. Karon ang iban, balikan namon kay naga line up ng amon the best nga mga music. Ano gani mga music ta subukan idol?
2: Ha, padugo,
0: padugo. Ambali Vanessa, kuno dason pa man kuno nga Sunday ang Father's Day.
2: Ti na
0: advance eh.
2: May nagambal man nga second Sunday. Ano kid balda?
0: Hindi kaya religion.
2: Hindi kaya amo niyo ang explanation dira. Di ba ang Mother's Day, second Sunday of May? Dason, ang original gina nga ano sang Father's Day, ang June 19 gitani, kaya muna siya ang birthday ni Jose Rizal.
0: Ah, imog hindi na panindugan ha.
2: Oo.
0: Pero, ang tutuod gidya nga Father's Day, maga tuhaw sa third Sunday of the month, sang June.
2: Abala, kamo.
0: It's Father's Day falls on June 21, 2026.
2: Oh, ah.
0: Okay ka na?
2: Every day is Father's Day man, di ba?
0: Aba, malusot. Mayo lang, mayo lang. Okay naman na, at least ya, lawigon tang celebration sa mga tatay.
2: Correct.
0: Ang tatay, giman niya ka putoy-putoy, ano mo, hatag sing maayo nga buwas damlag siya ng family.
2: Correct.
0: Sa mga responsable nga tatay. Sa mga responsable, tatay man sila Japon ah.
2: Oo ah, ganyan ka responsable lang.
0: Tatay nga, patay,
2: Patay gutom?
0: Kuya. 30 minutes after 9 o'clock, mabalik pang phone pala po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Excited!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn yun ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko Nemo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nemo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule. Vision X-Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Swerte, abilite.
1: Oy, may madunggan na di ay taron sa San Carlo.
0: Oy, naminaw na mo, di ha?
1: Naminaw na ang mga taga San Carlos. Naglanog-lanog na kita. 98.9 XFM San Carlos, ingon ni Doc Erwin Lapon.
0: Wow!
1: May gabi kay, ano, mayong gabi kay Supremong Alamat. Mao na to siya ang manager sa San Carlos.
0: Oh,
1: naka-mute di ay ang atong audio sa FB Live. Sulito na ko ah. Madunggan na ta sa XFM San Carlos 98.9 abot ta sa Toledo City, Cebu.
0: Wow!
1: Kaysa tabok siya na bala dog. Toledo na na siya mo.
0: Gani.
1: Diba? Masakay ka na lang da sang Roro. Hadin San Carlos Port pagadto sa Toledo. Tapos kung diri naman alin sa aton maagi ta si Escalante, makapasibo naman ta dayon.
0: Pwede.
1: Sa ikaw hindi mo naman kinahanglan magsakay kay Mayara ka naman si Lihig, right?
0: Correct. Sige sa muna sa Danau man kami gaagi.
1: Oo, oh, amo na sa original nga lagyan gid nga mas madasig kaysa magpa San Carlos sa pa malayo-layo. Pero at least damo na opsyon ang tawo kung diin sila maagi.
0: Correct. Yeah.
1: Ambal ni Aerox Latoza, shout out lang ko gali sa wala gasin sa chat mag 1 month na sir. Thank you na lang ta sini. Sino niya gina?
0: Sino gina-chat?
1: Basi ikaw guru ya gina-chat.
0: Ha?
1: Basi ikaw guru ya gina-chat.
0: Wala man ko kabaton sa mga chat. Totoo din na iya.
1: May gabi da sa managalalantaw sa amon nga FB Live. Katula ka mo sa Troy Tisoy 2.0. May caller na kita sa line number 2. Good evening!
2: Yahoo! Hi sir, good evening.
1: Hi, good evening. Good evening. Pangalan?
2: Neil.
1: Oh. Ngaangan na namian ka ng gidiya per may manawag sa amon niya, Neil.
2: Hindi ah, ma-request laman ko kanta.
1: Aw, abi ko gani kung mangita.
2: Matulog na ko na yun.
1: Abi ko gani kung mangita ko,
0: Uyab. Uy, yan matulog.
2: Sige na, sungod na ko sa inyo.
1: Mabudlay bala matulog temprano kay ginabangungot na bala. Neil?
2: Yes?
1: Hindi ka magtulog timprano, kay kung magtulog ka timprano, ginabangungot na bala.
0: Dasong kung timprano ka bala magtulog, dugay na bala magtindo.
2: Ginakamot
0: ko na yung toy, doon. Na, teki, mo mo pa?
1: Ay,
0: amo na ganing, hindi ka ni magtulog, kay para bisan paano, hindi ka na mangamot.
1: Correct.
0: Matindog lang niya automatically.
1: Sa to kaya nga lang sang imo uyab gani, Migonel? Migonel?
2: Kaifa, Kaifa.
1: Ah, si Kaifa. Para naman ni kay Kaifa ang imo request sa kanta?
2: Alangan mga para sa iban.
1: Ati naman kot lang kami, sure lang namon. Basi pa lang. Basi pa lang niya. Pero may ara na ko, ano tani, inog-play para sa imo Kaifa. Kabalo ka nung title?
2: Ano?
1: For Baby.
0: Ay, yan ni Kwang, yan ni John Denver.
1: Correct, correct. Oh, kay John Denver.
0: Namin na bala ng I'll walk in the rain by your side.
1: Na, amo na lang nang i-play para kay Kaifa. Ano tani request mo, Aw?
2: First True Love.
1: First True Love? Siyo ka kanta na?
2: Basta daw, ano na mo, daw daan naman na, hindi ko kabalo kung ano nga.
1: Si ano, si Kolohe Kai.
2: Basi, oo.
1: Na, ano man yung mga ginapang request sa kanta, no?
0: May lain kami nga version, sinasang First True Love.
1: Ano?
2: Ano?
0: Unang pag-ibig ko, sanay. Hinda mo na bala?
1: Hindi matapos.
0: Hindi kami ka-memorize mo. Basta si Claire de la Fuente ang kakanta.
1: Okay. Yes?
2: Na nag-transform na bala ko, Troy. Pwede kami nalang duwan ni Dol.
0: Alo!
1: May pang duwa-duwa ka sa imo nga panguna-una.
0: Oo.
1: Nga kung babae man gusto mo o kung same para sa imo.
2: Kaya hey, siling niya sa ako, hindi ko na ako mang babae. Gusto niya ako mang lalaki lang.
1: Oh, pwede man na. Eh.
0: Sino? Siling yung si Kaifa?
1: Hindi, ikaw ko na nagambal sa iya nga. Ano? Amo na.
0: Di, ano gusto mo? Kita na lang?
2: Pwede ah, doll.
0: Oh, sure.
2: Basta yun naman ah.
0: Ako, yap, ako pa iya.
1: Galing kay hindi ka man, hindi mo man galing makita.
2: Si Ramon ko eh.
0: Ano? Oh, correct. Yeah, makakarap-kap siya eh.
1: Dilaing gijay ako makita eh. Kay para complete ang iyang imagination.
0: Di, sige lang.
2: Hindi naman ko try magandong kay.
1: Pero.
2: Wala ma-involve man kuya.
1: Pero kung imo nga kap-kapon, maglain lang buot mo kay wala ka man makap-kapan, laban manipanit.
2: Niwang, niwang.
1: Wala ulo-ulo.
2: Niwang?
1: Oo, wala ulo-ulo.
0: Actually, may ulo-ulo siya.
1: Galing.
0: The one, the huya-uya.
2: No. Balik na lang mo dito.
1: Ay, kaipa ka na lang. Ay,
0: kaipa ka na lang.
1: Oo, ah. Para na gina nga, ungot na si Imo, ma-adventurar ka pa sa iban.
0: Gandom kay Imo, yung isang uhong, huya-uya niya.
2: Troika.
1: O, sige na, i-play na mo dugay yung first true love, ha? Salamat, may griton ka.
2: Siya man lang griton ko kay nagpapanti sa subong. Oh. Love you, Ping.
1: Oo. Oh. Sige, bye. Salamat.
0: Bye. Salamat, bye. Kid.
1: Oh, enjoy da. Oh, sige na, pwede na ka mo katawag, guys, sa mga single kag-available, kapangita sing kadobol.
0: Panawag na ka mo din sa 0912-007-6793.
1: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hulat kami, ha. Kanamit mag-inom sang kape. Subong nga.
0: Gani man.
1: Santon Gold Coffee Mix. At dugin pa dal. Ano man tani Boss Rem sang aton nga, ano?
0: Yes.
1: Aton nga employees. Ano tawag siya na gani?
0: Ayuda.
1: Mga pita santon Gold Coffee Mix, ha. Kaya katugnaw. Mayang gabi, line number 2.
0: Hello?
1: Hello? Ay?
0: Uy, namati lang siya.
1: Hello, good evening.
3: Good evening, Troy.
1: Good evening. Dahil lagi na? Ulang yung sabat tao. O, sabat na. O, ngalan.
3: Kin-kin, Troy.
1: Taga din si Ken-ken.
3: Taga pagkumbayan ng Antiki. Saan na si Antiki?
0: Antiki.
1: Pila na edad mo?
3: 30, Troy.
1: Lalaki, babae?
3: Lalaki.
1: Bue.
0: Bue, tuod.
1: Sige, be. Tisingan ta, be. Sundon mo ko nung ambal ko, ha.
3: Okay, Troy, ha.
1: Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
1: Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
1: Amo man na bala ginambal ko sa una. Lalaki ka gid man.
3: Siyempre, Troy, lalaki eh.
1: Sige ah, pasugta na. Gobra.
0: Gobra ka na?
3: Wara, Troy.
1: Gano'n ka lang ya?
3: Saan, turog lang.
1: Mamayo eh, mayaday ah. Wah. Ayahay ang buhay ba?
3: Bata, may Troy ka pensionado.
1: Aba! Si mama, si papa mo kita ang pensioner?
3: Wala, joke lang, Troy, ah.
1: Tuod bla, may work ka, wala?
3: Wala, wala, Troy, wala.
1: Gano'n ang timo dyan sa Antique?
3: Yata, nga, ano lang, Troy, kitambay lang.
1: Wala racket nga, Iban?
3: Wala, Troy, wala.
1: Wala man gaduso sang Iban ng kargamento?
3: Wala, Troy, wala.
1: Sigurado ka? Oh,
0: may mamasang?
3: Wara man, Troy.
1: Wara man.
0: Wara man. May... Ano ka lang?
3: Soltero, Troy. Soltero.
1: Telipay ka man sa kabuhi mo?
3: Hindi ko yung malipay. Siyempre, wara di ka partner.
1: Sa bagay. Tsakto man na. Mas malipay yun kuno ang imo nga pangabuhi kung wala ka partner. Hindi na lang di mag-intry. Takop na lang yung mutawag.
0: Pero ka,
1: lipay ka naman pala.
0: Wala ka partner, pero ka pangita ka sa may nagkakapot sang imo.
3: Dahan, Troy, eh. Dahan, di kong pwede.
0: Te, ano gusto mo, kaptan ko?
3: Bagi, Troy, bagi lang dahan.
1: Ang pamangkot, may kalaptan sila, basi hindi man ang makaptan. May kaptan sila, Ayhan.
3: Kami
1: kapalang
3: ito eh.
1: Aba?
0: Kaya nambal ko na nga daan niya sa kanginan ngang ako niya daw huya-huya. Di ba si ang imo, ba si kung tino-tino ina? Hindi man?
3: May kaptan sila kaya may bulitat, Troy.
1: Aba! Oh!
0: Nang, sige be, picture be ka ipasa sa akon, be. Dapat makita.
3: Pwede, ano? Pwede, Troy, dahil hindi ka rin kaso, kipad ng cellphone ko.
1: Agoy! hindi na nauso subong K-pop kay hindi ka na naka-entertain 100% sa imo nga pangaluyagan nga uya. Paano na ba? Saan ka makakuha sing touchscreen?
3: Maki-ano lang ako. Kumbaga maki-online lang ko.
1: Ati, kung maki-online ka, laban-laban ang imo gin-onlinean, ang mo gina makatukob sa imo nga pangaluyagan.
0: Oo. Tapos hindi mo kuma-video call.
1: Correct. hindi mo ma-video call si Dolphy, hindi yan maka-ma-video call.

0: Hey, nakilig si Dolphy ba? Grabe, Ken and Dolphy with love.
1: Of course.
0: Ah, ano napangita mo, Ken, sa isa ka babae?
2: Ang ginapangita ko, Troy, nauay lang na adyag para utog, Troy. Ha?
0: Na! Ano na?
3: Wala mo na ilan naman yan kung sa imo, ya!
0: Mayag... Kag?
2: Kag, lako man tilalas, Troy.
0: Nako ko nung tilalas.
3: Kuna mo kapangita kapag isang laba nga gitling.
0: Mayad giday ah, mag pronounce ang mga taga Antique kang ano ah, kang ano to gani hambal na ang para utog. Labo tao ni si Ken Ken. Ilang edad siyang para utog ang pangita mo? Ken?
2: Pataas. Pwede rin na.
0: Pila edad?
2: 30 pataas. Troy, pwede rin na.
0: 30 pataas. Sige. Single mom or single?
2: Single, Troy, or single mom. Bisan ano lang ah.
0: Sige. Taga diin, ang prefer mong lugar?
2: Diyan lang, Troy, sa Antique.
0: Sige. Number, 09?
2: 09-97-815-3353.
0: Isa pa, 0997
2: 815.
0: Okay.
2: 3353.
0: Alright. Salamat, Ken. Good evening. Regards sa mga taga-Antique. Bye-bye.
3: Yan. Ang una nga ma-text mo si Minerva.
0: Sabi ko si Imelda. May caller sa line number 1. Good evening.
3: Hello?
4: Hi, Doc.
0: Hi. Who's this? Sino ni?
4: Sinemia.
0: Taga din Sinemia?
3: Sinemia?
0: Wow.
3: Sinemia ko ninya.
0: Ninya niya, ni Sinemia?
3: Ninya niya.
0: Ninya, no?
3: Tingnan na banhaw ka?
4: Yes.
0: Nabatian niya si Neil.
4: Ano?
0: Gani? Nabatian niya si Neil.
3: Type mo si Neil?
4: No, hindi ko na. Hindi ko.
0: May nobyo ka ba?
4: May nobyo, ano kaya?
0: Tinatawag-tawag ka pa di.
3: Gani.
0: Hidlaw ka sa amon?
4: Yes.
0: Anong imo na hidlawan sa amon? Hindi lang ko lumagko ha, kaya wala pa yung nugasan.
3: Ano?
0: Ano na hidlawan? Ano na hidlawan mo sa amon?
4: Mike,
0: ano kuno?
3: Ano, hindi ko kanji.
0: Liwat be, liwat
3: ano. Ikaw abala ng imo nga, ano bala?
0: Earphone.
3: Oo.
0: Ano na hidlawan mo?

0: pala.
1: Nga man.
2: Wala man na ginapariband.
0: Ay, kumahal sa riband ko po.
1: Kalaw ay galing tuod kung barbasan mo kay galagom-lagom.
2: Nagating. Oo bala, nagating.
1: Oo, oh, doon panusok, no? Oo, oh, doon para si Waburangos.
2: Dabay mo the grass.
1: Pati ka na. Ate, kamusta na? Ano nang real score sa relationship mo sa imong boyfriend sa buong nemya?
0: Ay, very nice.
1: Oo, oh, nga nambal mga very nice, aw. Oh.
2: Natuslokan ka na? Tinatuslokan kaya.
1: Basta matuslokan, ang mugi na sa.
2: Oo.
1: Sa din kaging tuslokan sa imo di ano? Sa imo nga habil-habil? Kaganong gintuslok? Hindi man habil-habil, man ano nang namin sa imong habil-habil, aw. Oh. Di ba lips na?
2: Oo.
1: Lips man na siya.
0: Yes.
1: Oo.
0: Yes.
1: Oo, oh, te, na ano, nalabot na lang imo habil-habil.
0: Ano mo lang, but wala di saya ko sa inihilo.
1: Ay.
2: Isiring mo, yes.
1: Oo. Oh. Basi sa ano lang, video call lang, guro eh.
2: Ano, hitoy langoy?
1: Te, wala naman tagali. Wala naman tayo istoryahan, gali. Kaya may boyfriend ka naman.
0: Ah,
1: sige, go.
2: Oh, what's your request?
1: What's your request and anong title?
0: Na ano, nang karag na sa imo, Troy. Depends from love.
1: Wow, si Julamot. Kantaha ko no, be. Daw, hindi na kami, daw wala na kami kabati sa victims of love, si Kantaha, be. Ate, duha-duha mo na yung victim of love sa nga mo nga i-play. Base kay Blackjack na nga, no? Na version.
0: Ay, no.
1: Nga man, na-biktima ta ka sa pagigugma. Ano daw sa akon ka na maluyag, hindi na sa'yo monobyo?
2: May Tagalog version na, bro.
1: Mawasak ka, gid.
0: Yes.
1: Oh yes.
2: Ano
1: Tagalog version, Dolph?
2: Wag

0: Beauty flu. Tapli, first man na.
1: Hindi, wala nga victim sobra.
0: Pati ka na, okay na. If play na mo, dugay-dugay. Miga Nemya, salamat. Good day. Lipay ka man sa amon. Nalipay ka man sa amon, ga.
2: Yes.
0: Oh, kung nalipay ka sa amon, papatiha kami dala ding imo nga mga bayo diri ka sa amon star. Pati ka na, ano to?
2: Well, I love you.
0: I love
3: wow.
0: you. Totoo na.
2: Yes.
0: Hindi ka maglaulaog sa ako, wala kuya bala may ginasanto.
3: Wow ha.
1: Tikay.
0: Bisan bangian maglakat ya ginabira ko pag inaiya.
1: Komo nga naluyag ka man kag na, I love you ka kay Troy. Pakan-on ta ka tatlo ka hamburger.
0: Ara.
1: Pwede? Pwede?
2: Pwede man.
1: O sige.
2: Man.
1: Isa ka hamburger. Nga. Ikaduwa nga hamburger. Nga. Ikatatlo nga hamburger. Katapusan. Nga. Lawiga.
0: Sige pa. Langka, dasiga, langka.
3: Dugo palpaganay.
1: Ano malang palpaganay sa lansang kagkwan?
0: Liwat. At dasig dasiga man bala, nga rang
1: sige.
0: Daw na-emphasize mo gid.
1: Subong yakwan na gid siya.
0: Mga lima.
1: Nang adubo nga man no.
0: Arara.
1: Lima ka hunggit ha? O ganit eh. Sige lang kay padandalunan ta sa pineapple juice.
0: Ah, sige. Sige, lima.
1: Dapat

0: may padalon doon ha.
1: Oh.
0: Okay. Isa.
2: Ah, sige.
3: Lima tanan na, lima.
0: Oh, lima tanan na. Una. Nga nga.
3: Ah, gutom siya.
0: Ikadua. Nga nga.
3: Wow. Patay gutom.
0: Ikatatlo.
3: Wow. Oh, dungana na lang alin one asa sa 5 dasiga.
0: Dasiga.
3: Nga nga.
0: Nga nga. Kay duwa na lang nabilin.
3: Dasiga. Dasiga. Dasiga, dasiga. Dasiga git. Dasiga. Dasiga. Salamat ninya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Oh, grabe nga paugat imo ninya ba? Daw nagkalalastra man ang ilang mga kiki. Tuwa minutes after 10, mabalik pa ang phone pa. Lupon yung si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphinangka.
3: Ini ang XFM Katropa mo.
0: Exciting!

0: simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
1: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sanson Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Completado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sanson Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
2: Sanson Plus Herbal Oil.
1: Paaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Sanson Plus Herbal Oil.
2: Sanson Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanson Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
2: Sanson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sanson Gold Herbal Tea.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Dati, counting bilad lang ng araw tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala si Kathleen, 7 years old.
10: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo. Himo sang entry, 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga.

0: Boy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon, kag XFM, kag libo-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM kalibo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihilang. Hibo sang entry, 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo! Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM. XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
13: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
12: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Natropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasagamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

I'll be the one if you want me to.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok.

0: mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin B3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: X FM.
3: Na tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok itaga kalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
3: O ikaw man ka tropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pass.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapan ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh? Ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo. Himo sang entry, 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako Kalisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Nelfa Adok itaga Kalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa pag himo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
12: siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Santon Plus Herbal Oil,
12: ang pamahit
11: na all-in-one sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, ito po ako. Inaalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santo Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Santong Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santong Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Rosanto Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako binangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala na nasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bili sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: la mga butika.
1: XFM.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo. Himo sang entry, 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo! Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: X
6: X
5: F M
6: X F M
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaki King Tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malali sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Xanthone and XFM libo-libong papremyo.
8: Ako si Nelfa Adok itaga Kalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Xanthone kag XFM libo-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sa entry. One blister sa Xanthone Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi akong naka-Xanthone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ah, dali na.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
14: Xanthone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.
12: Wow!

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badahor, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-abto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libong-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy, sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo.

0: ay sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok itagakalibo, nagapasagamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa aking kututan ni Luilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Igbal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa pag Himo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh? Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diri yo.
10: Ah, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Sampun Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Sampun Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Sampun Gold.
0: Sampun Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Nelfa Adok, itagakalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Bumibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Oras, mga tropa, alas 4:18 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Josh. Good morning. Good morning. Good morning. Ayat-ayat kada kagal bandua kara ika libo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapaga ililiba pagpangalaga ng exciting Pilipinas. Magkaroon kita ng adlaw na ita Lones. Apit sa 15 sa buwan kara ita Hunyo dagong 2021. And of course sa gihapon, ako rin yung karoon niya mangin kaibahan mangin anchorman. Katropang RR Kulas. Mangin kibahan man naton partner technical sound. Katropang Cipril Kit Palmon. And of course, baga si Gyarman kita may katropa. Itaya karaga police report. With katropang Christian Villanueva. Aga sa Tiempo. No, magkaroon karaga adlaw. Nanotig Elinugan Bagayhan. Tiga sigila ka. Ano raton ka nga tiyempo, magkaroon ka nga adlaw. Pinagi man sa aton ka nga district pag-asa Metro Manila. Sa aton ka nga programa Exciting Pilipinas, mga katropa, na magatalakay kita, na itadaya karon yung mga balita nga aton ka nga natipon, tawan itadagan ligwa, na sa kabilugan ita aton ka nga pagwaragwaga. Oy, ginatambyaw naton. Nora, aton na karoon yung mga igmang hod. Nga nagatutok makarapinagi sa aton karaga Facebook Live. Rong X of Am Kalibo 96.5. Kama naman sa mga katropa na aton yung nagka-tune in. Na sa inyo karoon niya tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning! Magamigamig nga agaon katon tanan! Ah, grabe katropa nga araro. Nag-ilinugan, may pagpangilat. Naghalin kahapon. At least makaram mamaga-maga na, ha? No, mga katropa. Ruaton karang pangarsadahon. Raton karang palibot. No, kumbaga, tunog langgit. No, raton karang makita pila sa mga pananom. Aro, iba raton na karang ba? Balik, kwa na, ha? Balik klase, balik trabaho. No, matapos raya karon niya Independence Day, mga katropa. Agosto na may mga ginakasakuan na. May opisina na. No, nga ni ay gaban karakaton. Bawa nagapanghikot yun man sanda karon niya mga panimagay. No, nagamat-amat yun man itapreparat anda karon niya pawahaw. Of course, pangbangon pagin sa anda karon niya mga estudyante. Para iba man kara samta naga panilig. Abaw naga kapi-kapi man, di ba ga? Exercise, jogging, mga katropa. Agad mabugta-bugtawan man daton karon niya ugat-ugatan. Hugnoton ko naman ba ni katropang Christian do dapat hugnoton nyo na sa saksakan. Kung sasiin ka raman ka tropa, karamiton pa talaga, balikotot pa talaga rin iba, man karaman matood. Karamiton ba talaga, karang plastada man. So may mga ginapanawan makara, mataway-taway para aton karang karsada. Ayong sa may mga ginapanawan aton, unay karoon yung mga igmangon. Abe, pag bugtaw na, bugtaw na. Well, bangon. Mga kabaligya, kita't kabaas. Bagay, kababo, mga karanggabaas, mga katropa, ha? Ora, sa aton karoon niya, mga public market, sa aton karoon niya, probinsya, karotaklan. Karamiton, magpanindahan, mga kara, priskam, priska pa. Well, mga katropa. Karamiton, kita na mag-summit kung priska. Ay, kay Lalaine, Florencio, Nadura, Islao. Good morning, gay. Nagapinamati man sa aton karaga pagwaragwag makaroon. Ay, kay Dang Villanueva. Good morning. Good morning. Aura karon sa Agbarawan ba nga? Always tara nagapinamati. Permi, oh. 24-7 man rana karang radyo. Kay Chanda Tonel Paruhinog. Oh, good morning ko, no? Watching live. Una karon sa may Mabini, Kalibo. Good morning. Sa Parohinog family. No, good morning, Gien. Nagatutok sa aton ka nagapag ililiba. Good morning! Anyway, mga katropa, ano na aton ka nagapag-istoryahan pag-atalakayon, anay, makaroon ka nang agahon. Exciting! Well, hindi magkakalipat, i-share aton ka nagaprograma, i-follow aton ka nagofficial page, or magpadaga ka mo ta swishon reaction, komento, no, sa aton ka nagapag-atalakayon, or greetings, no, sa aton ka nagapag-ililiba. Okay? Good morning! Iyan ay kita sa balita karang lokal. No, matapos mga katropa rupag pasaka. No, it dahil karang produktong petrolyo. Ro aton karang katiklan Boracay Multi-Purpose Cooperative or CBTM PC. Ibalikon. Mga katropa, ro normal nga pamasahe pag-abot sa bangka. O na karon sa Katiklan, Boracay, ag vice versa nga biyahe. No? So, sa July pa, no, epektibo ra 50 pesos. Exciting! Magabalik na, no, sa dati, ah, kaping kung ikaw ay lokal. Agraya ay base sa naging abiso ita kooperatiba nga kung madumduman na to nagpasaka raya ita 10 pesos bangod niya ni sa pagsaka na no, sa presyo ita produktong petrolyo. Exciting Pilipinas! Sa pihak karaga parte mga katropa guwas na no, guwas ag uban nga nangin kay bahan na roana karanga pamilya itsang ka manging isda halin sa may barangay Bugtong Bato banwa kara ita ibahay matayo matapos nga ni kara no nga hagos sa sabaybayon imaw ita daywang adlaw agraya karon nya daywang gabi. Exciting Pilipinas! Bangod sa matapos man or madasig nga pagtugon itaton karangan tangalan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office no naguwas daya karon nya manging isda no samtang nagapagutaw-gutaw sa baybayon mga katropa. Exciting daya bigwamat no pirmi nga sitwasyon itaton karaga mangingisda no riba kara wa nya ni nakakauli yun man no riba kara na butat limang adlaw paibal na tigid ng mga katropa eh di ba may mga problema pag abot sa baybayon samtang sanda raga pangisda na no nasa maran randa karaga makina o kanda karaga baruto ko amat. Rego amat man, bagod man sa kagain ito, tiyempo, kabasko, gitdaya, karon yung bagod. That's why nga na-accidente ra ito no, na karon yung mga manging isda. Okay? Sa makaron karang adlaw, well, halin pa nga ni man, no, ko June 4, no? Well, daton karang pag-asa nagdeklara na no ita daya karon nya paga ilinuga no gawabatsaga naton nakakabati nang kita daya karon nya pagpangilat no tinginugan nya ra no aga kadungan kara ro aton kara nga Department of Health may panumdom pagid no sa publiko nga mangin mapagmatsyag no kontra sa daga itnaga kasarisari karanga masakit kaibahan yun man karama katropa ro sakit man pagabot sa runaya karon nya dengue. Exciting no? Pilipinas makaron manubo rong kaso kumpara sa nagtaniwan karanga dagon. Well, bukol na rayat rason, agod mangin kampante rong publiko. no? Aga hindi naton pagbaliwalaon ro mga pagpahanumdom it mga eksperto. No, ro masakit nga nga dinggi mga katropa. Kung manubor, ibo karanga Indian system, hindi na sarang karanga magkipag laban sa runaya, karon nga daga nga masakit itadingge. Oh, pwede. 50-50 pa mga katropa nga mabuhi ro sang katawo kara. Well, istoryahan karon, no, pagatalakayon man, no, makaron ka ng agahon. Anyway, good morning nga Jom sa Atiro. Nagpinamatiw na karon sa may barangay Babilon, New Washington.
1: Exciting Pilipinas!
0: Atiro family, good morning kay Melvin Salva, no? Nagatutok, shout out. Una karon sanda, oh, una karon sa may Antique, ba? Gahon pa nagpinamatiw, oh. Shout out pagid kanday Tonton Salva. Maskin bukon habog magamig abo-abo nga sagamato o gani. Pabukot anay no katropang Melvin sinanday no. Anyway, kay Arnold Altivo na karon sa Coronel City no nagatuktok sa aton kada nga pagwaragwag man. Good morning, man. Mga katropa. Antes naton pag-umpisahan no raton kada nga topiko. Pag-istoryahan, makaroon karang agahon mga katropa. Yari kita sa produkto ito aton karang Yes to Alta Incorporated. Dahil karang Santon Plus Gold. No? Para sa immune system, no? Resistensya ra naman karang daga mga katropa. Halimbawa, kung madali kang matapnan, itubo, sipon, or yagnat ba kapin makarating ilinungan mga katropa o syempre base maghinar imo karang resistensya so mangga Santon Plus Gold ay bangod rayas bugana sa malunggay ag mangustin nga punong-puno it antioxidants nga naga serving protection it inyong kagawasan kontra sa mga virus ag hindi magpadaog sa masangkita pabasko gundrong immune system sa Santon Plus Gold, no? Or halimbawa man sa sugar level, no? Perme man baga nga mataas, no? Ra inyo karang nga sugar level mga katropa, or madali ka nga magaoy, no? Perme ka nga ginauhaw, syempre hindi man naton pag pabayan ra, no? Ro mga sintomas nga ra, idaya karang nga diabetes. Rosanton Plus Gold dahil may ampalay man ra, spirulina, nga natural nga nagabulig sa pag-regulate ita asukar, no? Sa inyo karaga dugo, no? So hindi man pagpabayan nga mangin matamis nga kabuhi at magpait na bangod sa masakit. Mag-Santon Plus Gold yon, no? Mga katropa, ikaw lagi ang una na 100% herbal extract ka, mga katropa. Produkto ita Yes to Alta Incorporated ag mabakay ra no sa aton karang pharmacies drugstores nationwide, right? Good morning. Yari kita no mga katropa sa dayay karang pag-istoryahan naton. Makaroon karang tiga ilinugan, particular raya karang bugan ita Hunyo. No? Na-expectar naton makara nga may mga dagara no nga nagakasari-sari nga masakit na no? Ang kagabanan masing leptospirosis nga ni nagatuhaw kara mga katropa eh. Dengue sipon ubo gagnat ta. No? Ro aton karagapag-asa nagdeklara itdaya karon niya pag ilinugan na agkadungan kara nagpanumduman raton kara ng Department of Health no sa publiko kapin makara may klase ha di ba ga
1: exciting Pilipinas
0: nga mangin mapagmatyag kontra sa daga itdaya man kara masakit kara nga dengue. Well do kaso makarat daya kara nga dengue mas manubo no ra na kara nga kaso makaron kara nga dag-on niya 2026 kumpara sa nagtaliwan nga ra nga dagon. Pero hindi raya mangin rason agon mangin kampante rong publiko. Ha? Kasi ekspertor nagambag mga katropa nga hindi pag baliwalaon Raya Karanga Pagpahanumdom. No? Hagos makaranga adlaw nga Lunes, medyo normal na eh. Norong klase. That's why nga dapat nga mas mangin critical rong pagpamatsyag, no? Kontra sa daga nga masakit nga raman it dengue. Rong pagdungan ito tiyempo nga rataya karanga pagilinugan ag sa pagbalik nga rataya karon nga klase. Hay nagakinangan itdugang karang alerto halin sa mga eskwelahan, no, parents ag mga manugturo agod masigurado rong kagawasan itrayag karang atanan.
1: Exciting Pilipinas!
0: So importante nga dumdumon man kapindumang itlog gara ita namok nga kayang mabuhi ita hasta wagong bugan maskin wa itdayara nga tubi mga katupa.
1: Exciting Pilipinas!
0: That's why nga bukod sapat nga basta lang pag pilak, no? Ita mga basyong plastic or bote. That's why nga kinahanggan man karang alimpyuhan nga mayad ro mga palibot agod masigurado no nga mabuwag ro mga itlog. Ah, kumbaga i kwandra i-separate or upside down agod diretso nga magmaga bago gamiton, no, kung may mga gamit-gamit kita o na.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi yung mga namok nara, may dagaga kaya na nga gumupad ita hasta nga 300 metro. Agrong pagpuksa sa dingge sang ka kolektibong responsibilidad it bilog karanga komunidad. Maliban sa magpabilin it kalimpyuhan no sa palibot it mga panimagay ag eskwelahan, importante man nga maghimo it self protection measures rung mga estudyante. Ginarekomendara no rung alibaro paggamit ita insect repellent no pag suksok no ita long sleeves or mahaba nga rang pantalon aga of course paggamit ita mosquito patches nga ginakabit do sa gambong. So siguraduhon lamang nga by luhan ro mga raya base man sa nakasaad nga buhay it daya karon nga bisa kung dengue halin sa namok nga AIDS AGFT, no, mga scientific names na nakaramang katropa, oh. So that's why nga madali nga magkilaga rung raya karon nga namuka. Bangon sa guhit nga puti ag itom, no, sana karon nga kagawasan. Ag kung makabatsyag ka, daya karang sintomas, ruding gabi, grabe ra na karang sintomas kita nga dala. Hindi ka agos mapakali karang mga katropa. No, nagahagos bilog ni mo karangagawas abaway naga panakit makabatsag ka itdaya karon nya mataas karaga gagnat nga nagabuhay itahagos sa pitong adlaw grabe nga sakit itugo or pagpanakit imo karangagawasan, no? So di karap pagang kinangan imo karon nya pagkonsulta sa doktor or magbisita man sa aton karon nya mga PhilHealth accredited mga katroka nga gakit no sa mga clinics para sa gagi karaga pag check no aga ano rumangin tama no nga paghimoon. So madasig raya karon nya mga sintomas, no, aga raya hay mabuligan ka gud miwasan ro mga seryosong komplikasyon it mga masakit arong mapabilin nga kalimpyuhan aga paghagong sa pagsugod niya ra itsempot dayat karanga tigilinugan rung yabi agod mapabilin rung guwas no ra aton karanga pamilya aga of course na aton karanga mga estudyante so hindi naton pagbaliwalaon rung mga dengue no nga naga buo it aton ngan karon niya kabuhi
1: exciting Pilipinas
0: delikado no raya karon niya masakit no nga dengue. Masing sinobe kara mga katropa, pwede ka karanga igoon eh. Diba ka? Alibaw kung may isang kapamilya o nakaroon kinyo nga may kaso, itdaya karanga dengue. Pati ikaw, pwede karanga bahawa.
1: Exciting manaba, Pilipinas!
0: Karoon niya, kwan? Immune system. Maliban sa dengue, may mga inatawag kitang influenza-like illnesses. No? Bangod sa runaya karangating ilinugan. Pangaywa, leptospirosis. No? Mauro mga klase daya karangasakit nga pertegid ka delikado makaron karangatag tiga ilinugan. Well, tawantanit dagan ligwan, no? Rumaga katropa na to, no? Nga nagatutok makara kay Erlo Abayon. No, yun. Good morning, Gid.
2: Good morning. Aga
0: pamati ka rakato. No, kay TJ na yun nagtanlog salidad. Good morning.
2: Good morning.
0: Watching from San Francisco, California.
2: Good morning.
0: Kay Leopoldo Martinez Jr. Balik trabaho katropang RR. Huwag kita't mahimo. mabudlay kung wat trabaho katropang Leopoldo. Kay Melvin Salva, good morning. Una karon sa Tigayon. No, kay Uncle Hill La Chica, kay Francisco Amante, Makabale, Sabaliero, Salva, Sabando, Cortes Family. Oy, good morning, Gida. Katropang Melvin Salva.
2: Good morning!
0: Karon sa Barangay Tigayon, mga katropa naton. Kay Jimag Iswani, good morning. From Bacoor, Cavite.
2: Good morning!
0: Pati man, no, sa aton karagampanga, Waragwag. Anyway, pamatian tani rong payag na itaton karang national news na no, mga katropa angot sa daya karon niya pagpahanumdom itaton karang pag-asa no, or Department of Health angot sa klasit masakit makaron karang tiga ilinugan pamatianta.
3: Dahil po sa anunsyo ng Pag-asa DOST na nagsimula na ho ang panahon ng tag-ulan at dahil rin po sa pagbubukas ng klase sa Lunes, abay pinag-iingat ho ng Health Department ng publiko, particular po ang mga kabataan laban sa mga nauusong sakit tuwing rainy season. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratini. Mats, anong mga sakit?
4: Yes, Alex, sa panahong ito ay uso raw yung wild diseases. Yun yung influenza-like illnesses, waterborne illnesses, leptospirosis at maging dengue. Kaya naman ang Department of Health patuloy na nagbababala at nagpapaalala sa publiko laban sa mga sakit na ito. Kasabay ng pagsisimula ng rainy season, nagbabala naman ang Department of Health sa mga sakit na uso sa panahon ng tag-ulan. Partikular na tinukoy ng DOH ang wild diseases tulad ng waterborne disease, influenza-like illness, leptospirosis at dengue.
5: Ang pinaka-issue dito dahil dumadami na yung buhos ng ulan na nagkakaroon tayo ng tubig na pwedeng pamugaran ng mga insekto dun sa dengue o kaya pwedeng makakontamina sa ating inumin dun sa mga waterborne diseases.
4: Sa influenza naman, paalala ng DOH, mahalaga ang pagkain ng masustansyang pagkain para mapalakas ang resistensya. Dahil pasukan na sa Lunes, paalala ng DOH sa mga magulang, mas mabuti kung pahira ng mga insect repellent lotion ang mga bata bago pumasok sa eskwela. Sa datos ng DOH, bumaba ng 56% ang kaso ng dengue sa bansa. Yan ay sa unang limang buwan ng taong ito. Mula Enero 4 hanggang Mayo 23, nagkapagdalalang aniya ng 50,727 dengue cases. Higit kalahati kaysa 114,308 na kasong naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan ng mga kaso na itala sa Central Luzon, Calabarzon at National Capital Region. Sa kabila nito, sabi ni Health Undersecretary Albert Domingo, hindi dapat maging kampante. Hindi rin anya nangangahulugan tinamaan na ng dengue, hindi na ulit magkakasakit nito.
5: So, apat po yung tinatawag nating serotype. Kasi ang mga virus niyan, den 1, den 2, den 3, and den 4. Ibig sabihin, kahit lahat sila ay dengue, kakaiba, iba-iba yung kanilang identity. Maaaring nagkaroon ka na ng dengue 3, pero at ikaw ay hindi na magkakaroon nila ng dengue 3. Pero pag nakagat ka ng lamok na may dalang dengue 2, or dengue 1, or dengue 4, pwede kang magka-dengue ulit.
4: Karaniwan sa sintomas ito ay mataas na lagnat na nasa 39 hanggang 40 degrees Celsius, pananakit ng likod ng mata at katawan at panghihina.
5: Huwag po nating antayin yung mga late symptoms. Ano yung mga late symptoms? Sa Kuya Joshua, yung mga pagdurugo ng gilagid. Nako, medyo advanced na po yan. Yung pamamantal o kaya yung pasintabi sa mga kumakain, yung pag-iba ng dumi, ng kulay ng ating dumi, lalo na kung nangitim, bleeding na po yan.
4: Isa rin sa usong sakit sa panahon na tag-ulan ay ang leptospirosis na karaniwang nakukuha sa paglusong sa tubig baha. Kabilang sa sintomas nito ay paninilaw ng mata at balat, pag-iiba ng kulay ng ihi at pananakit ng kalamnan, lalo na sa likod ng binti.
5: Kung tayo naman po ay nalusong, hindi natin naiwasan ano man ang dahilan at kahit anong baha po yan, tayo po ay kumonsulta sa ating pinakamalapit na health center.
4: Ang sintomas ng leptospirosis pwede umanong lumabas mula 2 hanggang 4 na linggo mula ng lumusong sa baha. Patuloy na paalala ng DOH, kung makaramdam ng sintomas sa mga nasabing sakit, agad na magpunta sa pinakamalapit na health center para maagapan ito at hindi na lumala. Balik sa inyo dyan, Alex.
3: Okay, Mads, madalas binabanggit nga ng DOH no, na kapag may mga karamdaman, agad na pumunta ng health center. Yung ba mga health centers natin sa mga barangay, sa mga lungsod, mga bayan, equipped ba sila? Ready-ready bang rumisponde sa ating mga kababayan?
4: Yes, Alex, ang sinasabi ng DOH ay may sapat daw na supply ng iba't ibang gamot sa mga barangay health center, kung kaya wala daw dapat alalahanin yung publiko. Pero kung sakasakali naman na yung sakit na kanilang ipapakonsulta, hindi na kaya doon sa mga health center sa kanilang lugar, lalo na kung maliit lang naman ito, pwede naman silang magpunta sa mga government hospital, lalo na yung mga DOH hospital na pwedeng makapagpakonsulta ng libre yung mga kababayan natin. At kung kinakailangan i-confine, meron naman daw zero billing para sa basic accommodation.
3: Ayun. Mads, may tanong ako na iba naman tong ulan. Ulan nito na inuulan ng batikos ang Department of Health. I'm sure baka tinanong nyo rin sa kanila, no? Kay ASEC, yung tungkol sa marangyam biyahe umano ng Health Secretary. May tugon na ba sila dito?
4: Alex, hanggang ngayon ay tahimik pa rin yung DOH patungkol sa mga issue na binabato patungkol doon sa naging biyahe nila.
3: Okay.
4: Wala pa silang inilalabas sa statement.
3: Oh, ibang ulan kasi yun eh. Ulan ng batikos sa Health Department. So, sige, antabayan na natin yan kung sila po ay sasagot ukol ho dyan. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratil, yung mata natin mula sa Department of Health.
0: Thank you so much sa mga tropa sa aton karang net 25 or national news. Kay Cloyd Beltran, no, nagpamatim man makaran, no, sa aton pagparagwag. Kay Tristan White Gulay, yon, good morning man, ililiba man, no. Kay Joyri Jorpo Bao, good morning, Bao, nagpangapi man makara, oh. Bago man magjoteg, kapi-kapi ay man katropang araw. Ora karon sa RSG Gravel and Son, ora karon sa may barangay Tabao Banga. O, amat-amat yang una. Katropang Joyri. Nagatotok no sa aton kagapaga ililibaman no makaron. Anyway, mga katropa, rong pag-abo nga ra na ita mga masakit kapeng kuntig ilinugan no, sambilog sa pinaka mabahol nga naagyan ya karon sa Pilipinas, agkapin sa mabu karanga komunidad. Once nga perming may ugan, syempre may baha, mas madali nga maggapta runaga kasarisari nga masakit parehas nga dengue, leptospirosis, trangkaso ag mga masakit no nga nabubuog sa mahigko karanga tubi or pagkaon.
1: Exciting Pilipinas.
0: That's why nga abot nga mga tawo kara rong naapektuhan kapingit, no, o mga unga, no, magugang, ag may mahina karanga resistensya.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagapati kita kara nga buko niya tiyempo rong rason. Ita pag-aboit mga masakit, kapin kong tig ilinugan. Sumabaw man rong epekto, it kakugangan sa kalipyuhan, it palibot. Once ka may mga basurang nagatambak, ang mga lugar nga may naipon nga tubi. So nagiging pugad raya it mga namuka nga nagadagamat daya karon yung dingi. Once ka may baha aga mahigko rong palibot naga taas man or nagasaka rong perte kadelikado nga dagaman ita leptospirosis aga pila ka mga infection. Sinagalin ray karang leptospirosis. Daya rohigo or ihi mga katropa it ganggam. Saka agbangod karon importante ro pagpabilin it kalimpyuhan sa mga panimagay or sa komunidad.
1: Exciting Pilipinas!
0: So importante ba ro nagakaigo nga kita may mga sayod kapin sa mga masakit nga kagabanan nagabutwa makaroon kapin kunting ilinugan kasi maabo nga mga tao rong wa nagapatanaw sa doktor bangod mana simple yang agagnatra or sipon gamang random at akaroon niya nababatsyagan ay kung mapabayan na pwede rang maagto sa masa grabe karang kondisyon. That's why importante romangin mapagmatsyag no, sa mga sintomas. Ang magpangayo, no, it dahil karang bulig. So may mabaho nga responsibilidad ro nga gobyerno man kara ag mga lokal karang opisyal sa pagpugong. No? Sa dahil karoon niya nagagapta nga mga masakit. No, unang-una raton karaga mga drainage. No, pwede ra pugarat mga masak. E kung maayos matarong sistema, ipag pilak naton karat basura, mas okay. Ag mayuna kita karon nya klarong impormasyon, no? Para no sa pag-iwasit masakit. No, may mga eskwelahan yun man kara, no nga din doon, nagapisayod man no sa mga estudyante no sa mga paggaptangara itakita kapin kong tiga ilinugan. Alas 4:51 no raton karaga oras magkaroon na no sa aton karaga pag parayon no pag pangalagad no mga katropa sa mga katropa na to no nagaparayon kita sa Santo Rex of libu-libong papremyo. So, kaya ka rin papremyo natin mga katropa, no? Pwede ka magdaog 3,000 pesos every week. Aga sa aton karon nga grand draw prizes, pwede ka magdaog ita 50,000 cash para ra sa aton karon nga first prize. Second prize 30,000, third prize 20,000, ag 10 consolation prizes nga tig 5,000 pesos. Cash each mga katropa. No, halimbawa, may imo ka na nga sang kabanigit Santon Gold Capsule, may imo ka na nga entry sang kabanigit Premium D3 Softgel Capsule, may imo man ka na nga entry. Ag sang kabanigit Turbo Food Supplement for Men, may imo man ka na nga entry. Kung wa karon, pero may imo ka mga lima, no, kung mga sachet Santon Gold Coffee, may imo man ka na nga entry. Pero pag imo na, ibutang sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature. And then, ihugog sa aton kareng mga drop boxes. Pwede mismo, no? Iya karon sa istasyon naton, Experto Road, Tigayon, Kalibo. Or, kung magapit ka una sa may banwag karatbanga, may aton una karon yung drop boxes sa Ruel and Junior Barbershop. Kung una karon sa may shopping center, may aton man una karon ha, sa Parmasya Gomez. No, pwede ninyo una karon ihugog mga katropa, Webes o Viernes, no, raton karon niya pick up. Okay? Sa pila pagid niya mga mainit-init nung mga balita nga aton ka nga pag-istoryahan, panumbalikan taap, tiga mga itapila, kamreminders, kanlis, tanbaya.
6: Ah!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasagamat sa XFM agkay Dr. Melito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
5: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist pain.
9: Kamkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Assist pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Get ready Cebu. Haro pinakamabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon. Hi, Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mong challenge. May 6K, 12K o kon 16K. Ag magdagakan para matawan ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, ug maabot nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro gyud, bisitahon ang registration booth sa Abellana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagayt mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon ang windsor.ph. Hindi pagpagampasunog ka sa jahan, makulor ang tsansa nga makadaog. Windsor Colorant 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
15: X FM.
16: Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pasu.
17: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
19: Ha?
18: Oh, ma? Ikaw na?
19: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
19: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
19: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo mang kusina ha?
19: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sang tusyon mo.
18: Oh, galit. Diriyo.
19: Ah, dali na.
20: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Maya a las 5:03 voy a catropan ahora ton que horas macaron ya gahon. Pilipinas! Pero balik kita mga tropa sa aton karagapaga ililiba exciting Pilipinas. Kagihapon na kanyo ka rin yung magigibahan ka tropang RR Kulas. Anyway, sa aton karagapag parayon, no? Sa aton karaga programa Exciting Pilipinas. Baga sindi ka na magbuhay, no? Magasikyar kita. Mga katropa at dayay karon niya police report with katropang Christian Villanueva. Limey, you know, chogi na check pa mo to. Sabihan na, pata nang ginobra to, pata gihapon. Anyway, mga katropa, sige. Naka-standby na, no? Sa piyakman karaling niya, si katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa report, standby. XFM Police Report. Police Report. Sa Police Report, katropang Christian, kabusta? Good morning.
1: Good morning.
2: Morning, katropang RR. Ang sa itong ramasok yung matayag po naman din. May dahil nga aga akon. Magamig-gamig yun. Tratong karang panihim po.
0: May nagatunog. Alin doon?
2: Ay, nagatest. Tratong karang BFP. Everyday matara. Ina-check na na karang busina. Na karang makina. Ito yung karang fire truck. Ina-check na na karang makina pagid. No, sa yung karang tubi. Base mga pag-respondin na na. Watag lit tobe katropang RR.
0: Adlag it aron ay gina-check git anar. Segundo mala importante kanon katropang Christian ay kinangan ito taga gisanda karo serya dapat.
2: Dapat lang katropang RR. Ag dapat ikaw man maging ready ka man.
0: Dapat may imo nga stock agud baka pa sumpit bagang rahoy.
2: Kuan. Maka pa sumpit at alin.
0: Mga emergency baga. May mga sunog nga ra. Siyempre dapat may stock ka man tobe. Halimbawa man natin ginapang muyo ah, no, kung amat, may mga kapitbagay, sunog, kinanggan niya, gay, oh. May imo matiagi nga tipon niya tobe, oh, di, sabya mo la tarayin tuman.
2: Pero ano kita permiro ni mo himoon kung may sunog ito pangarar?
0: Ay, mabuli kita ako ron. Una-una, matawa kita ako ron. Siyempre, habang wa paro aton niya BFP, oh, ay,
2: matawag ikaw.
0: Oh, matawag ako si BFP.
2: Ay, panik kung wakat load.
0: Ay, may 999, ah, 999, may emergency call yung man makara, taga 99. Libre ron.
2: What load, pwede katawag ka ron?
0: Oo, pwede ka nakatawag ron, masiwa ka't imot load ka ron ka, tropang Christian. Pwede ka't imo ka ron nga tumawag. Gistingin nga tawag makara, direkta kay Kasi Nasyon.
2: Pero saktang katawag ikaw, agwa pa man do BFP, ano rin mo gina, o dapat ubrahan
0: ka. Masabya, git aron, tobero, mabulig ka git imo man ito. Kita mo nito nga gina, kaod yun do, kwan, din niya roja, kagapit bagay ni mo, or bagay nana, no, ginamatama yung dead ka kagayo. Eh, syempre, di kinaga niya, kaya nga, sabya niya, giron. Aman, ikaw, ano yung mong ubrahan ka ron?
2: Ay, siyempre. Malive ako. Yakumando pang akong engagement. Ay, ito yung kakabanan makaron.
0: Oo, iba kita rin mo nga ray.
2: Ay, iba tabi makaron. Makita kan sunog. Ah, videoan ni mo. Live, post na yun sa Reels. Katro pangarar.
0: Tapos sa live, pangayong bulig.
2: Ay, uratong ka nga PFP kanipo. Tabangi kami sa barangay ano ho. Sunog ito man mga kayapit. Ito ano, bagay, ng bagay. Ay, ito yung nakayabatan namin. Karoon, patumpik-tumpik pa pag may sunog, aksidente, kung ano man una, karoon nga mga fan, automatic live.
0: Live, yata, no. Pero sa... Pero sa binatod yung sitwasyon ka, tropang Christian, kung may mga igbangod yung natanag kita nga, nakakita dapat sunog, ay magtawag kita, no? Kay may emergency hotline man kita kara libre man da, dahil nga 911, no? Una man do, aton nga kapulisan, bumbero, or ambulansya. Eh, kung mang live-live ada kita, ay medya guwapat BFP, medya insultot, amatod to eh.
2: Ayaw. Eh, sa live ka pa nagpanawagan, itawag ako, maserve mo karangan live, makita at BFP yagi. Iog daw yagi, rusunog ito, bagay nga ito.
0: Maka-live ka't po minuto, di sipot yun.
2: Iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, sa makaron. Oh. Ngayon dati nga, pag may makaron, yung matabo, ay buligan, bakit brigade?
1: Oo, hindi niya okay. Dapat ubrahon.
2: Oo, ay, biskan pati yan, ihinin mo ko, gamiton mo para matay yung kagayo eh.
1: Pagunggang eh, no? Masigin mo man, isang hugas ka ron, sigidas mo.
2: ay, yung ganun makaron tabi, ay, dahil nga sa may mga cellphone yun, sa makarong henerasyon, pati yung yan yung magugang, nakikiselfon yun, nag may mga tabo, live yagi, automatic, pang!
1: Iba man, oh, enjoy radio po, dapat pag-idmaton atong makina sir, check man para hindi maguya si Manoy ko, no? Iba ko tarahan na kara.
2: I-check mo maton ng makina o na, basi dahil nga maton pinamate, agwa mong ina-check yung makina si mong loader. May parin jore, parin jore. I-check mo yung makina nga ron, basi tagan ka.
1: Agi mo kayan, ginibusing mo, no?
2: Matamati, rubagas to sa kyan. Ay, tamtang bukong pait mabagaon eh. Matamati yun, agod, madalum-dalum na itong rangakyan.
1: Oh, ay, kapinting ilinugan matod makaray, no?
2: Hindi ka ting magpiroblema, sing Manoy ka ron, katindog yan. Matip ka ron, pagturbo lang. Ay, gabati ako nga may epic comeback ka muna ikaw, ano eh, ba?
1: May epic comeback sa Nanday.
2: Ay, Kanday, dayro mga ginatawag natin
1: katropa. Sa kinawaragwag mo yung taraan na karang kabuhin ng katropa, enjoy ring.
2: Ay, kapartit, takot na karang love life.
1: Alin di mo nasaksihan karay?
2: Ay, siyempre, dati rin na karang ginapupangasawa, ito ta sa bagay si akong karang grandmother. Ay, sige na.
1: Grabe yung pag-ibang nga daiwa, galit. Tapos.
2: Nakatugon sa gugban ay pagtilaugon gihapon. Kita mo, pagkagaon, ikaw bra.

0: na. Yang ada biktima, 47 anyos, residente at ang Barangay Morales sa Batukart Balete. Nagsunod sa mga MDR Mubata, no? Ang nakarang naagyan, hindi ka ng biktima nga naka lingkod nga ni, no? Sa daya karang gilid, daya karakar sa dahon, matapos sa daya karang aksidente, ginapatihan sa Idalom, Itagwa, di Pataranta.
1: Oh, nakainom.
0: Yes, paring jury-jury po ron, kung makainom ay, tama na pre, kung nagagupok man na rin, eh, gumupok man to, di, gapo, sugelero, bala sa nakaratudlo. Ay, ay nakaangkon si batimang parin kayawasan riya ka nga biktima ag kusingan ni karon ay pagsan pagitan mo rin at ngipon katro pangarar
1: wow
0: hindi makon eh problema postiso galing ah. Ay sige na naging tawan it first aid aging dagas sa tukarang hospital para sa dugang pagbugong anyway sa dugang pagitan to karang report apat ng may individual karon na aresto matapos ganing maktuan ng nagahampang it pusoy bao kahapon karet hapon bao man sa may barangay Lalab Batan dahil kita pwede ngayon nahambal natin sa mga pag abot sa sugal basta may money involved sigurado kita ron yung illegal yung takatro pangarar
1: yes
0: may mabudlay tabi ko amat yung may mga makaraya nga raag nagayintrahan niya ako natin katro pangarar ay bulok na ron ay siyempre all time mo nga biskan bugas nga ni katon makaron kabudlay kita ay, tapos nakakwartahan kita at sangkire ako ay sugal rayon ay kaguhoy na itong pamilya
1: yes
0: ar-ara imbis nga isugal na ito iba kayo lang na ito ito nga pang adlo-adlo nga ginasuga
1: oo ito nga kinangganong gid
0: ay doon na biro iba man makakwarta inom ito nga ginambay na ito nga inom una taron pero rin nga was ay may hangganan man doon katro pangarar. So, Raya, pero kabahin ka na sa daya ka na ang dadakpan, nitatok ka na nga mga kapulisan, dari katatlo ka mga senior citizen, kay tatlo na ang makutang libang-libang na, isang ka 37 anyos, nga nag hampang, no? It illegal ka na nga sugal, nakumpis ka, kung sinya ni Karos ang kaset at barahang gamit sa paghampang 250 nga pusta no sang kalamesa ag apat nga mga pungkuan so temporaryo sa teras sa kusdiyan ato nga bata ng municipal station di karang nga mga nadakpan no ag baga pangatubang sa kaso karing Republic Act 9287 no nga kusinya ni Karon hay dahil kita ro sa bilog sa mga dapat punduhon yun ito nga Rodrigo kapag illegal kapag sugal ka katropang RR sa ato pagitong pag mga report sang ka motorsiklo ka na aksidente no nga gita drive sang kayaki sa bahay nito ng barangay Ochando sa New Washington bandang alas 3 ka kahapon ni tahapon ng kaya ka biktima si alias Levy no kusin ka nun ay sa idaong pagitit makilong ilim nun ay katon kang may mangot.
1: Gaban-gaban gitabi, perme man, nakainom nga mga igmangot na ton, do na aksidente, involved, yes. Perme kararo, daya karo niya mga alcoholic drink.
0: Yes, tama ka di ka trong pangarar, pero, patos ang kilaya nga to, no, ay nakainom ta imaw, ag hindi na kaya, ag
1: ay, kumbag oh,
0: kaya, ang alang oras, nagidiretso na tayo sa trabaho, ag ito yung magkatugog.
1: Oo, oh, ay hindi nyo rumayad karo, di ba ka?
0: Agod pagkagahon na matuod. Ay, hindi. Di mo mali. Patayong inlat ay mao. Kita mo gila tama ako na binidad ka ra. Ay, daya ka ra. Inisyal na itong buong informasyon. Nakaangkon ka ra no. Eh, daya ka ra nga nina. Nurgaob. Sa na ka ra nga ba na ka ng biktima. Nagmauntog na mo sa daya ka ra nga dayanon. Ag matapos man nga ni apokon no sa anak nga driver nga motorsiklo so nakaangkon man simba timang parting kagawasan nga ka nga biktima aging dala sa karang provincial hospital ag para to sa dugang nga pagbugong kara katropa nga RR anyway din nato kara natipon kara nga mga report ha sa atong mga pagsikir nato pinadto ka mga police station yang nasa atong probinsya ta kala report pali sa kalibo PNP. Ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo.

0: XFM Police Report. Police Report.
1: Thank you so much no sa Police Report ni Katropang Christian Villanueva no maghali sa aday karon niya area of responsibility. By alas 5:15 wa katropa no raton kada nga oras hindi magkaramag buhay magasecure man kita ita Dios ti pag-asa no mga katropa kay Michael Villanueva Solina. Exciting Monday katropang ararapa tamya ra na karon niya kasi Mario ra karon sa may barangay Ligin Banwa wis numan siya. Good morning gid. Kay Nain Gerley, good morning. Shout out rong pamilya Baraka kay Albert kay Eugene, kay Iman, kay Gayan, kay LG Talisay, una karon sa Pandan Antique from Nain Girly, una ba karon sa Riyadh.
0: Exciting no? Pilipinas.
1: Programatic man makarakaton. Kay Joyri Jorfo, gusto siguro ng The Prem mag God to the Gambler ba? Dakpan lang galing, oo. Oh, oh. Dakpan gin matamatod ka, tropang Joyri, no? Anyway, no, sa pihak karang linya, no, dagagan, itaton karang panyempo. DST Pag-asa Metro Manila sa weather update, standby.
0: XFM weather update.
1: Sa weather update, DST Pag-asa Metro Manila, go ahead.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, June 15, 2026. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa Dagat Pasipiko dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Yes po, nasa panahon pa rin naman po tayo ng tag-ulan, pero yung nararanasan po natin ngayon ay yung tinatawag po nating monsoon break, kung saan walang direktang epekto itong southwest monsoon or habagat sa anumang parte ng ating bansa. Pero dahil panahon pa rin po tayo ng pag-ulan, asahan pa rin po natin yung mga posibilidad ng malalakas na pagbuhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi dulot ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila at Lawag 26 to 33 degrees Celsius. Puerto Guigaraw, asahan natin ang 24 to 37 degrees Celsius. Baguio 17 to 24 degrees Celsius. Puerto Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi 25 to 34 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, inaasahan po natin magiging maaliwalas din po ang kanilang panahon. Pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agot ang temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Tacloban at Cebu, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. At Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: XFM Weather Update.
1: Thank you so much, no, sa atong karga DST Pag-asa Metro Manila.
0: Good morning, fighting
1: no,
0: Pilipinas!
1: Sa Raya Caronia Tempo, no, mga katropa. Anyway, aton karga katiklan Boracay, vice versa mga katropa. So magbalik ro biyahe naman kara sa July 1 or Hulyo 1. No, so igabalik ro ana karang biyahe sa or pamasahin ana sa 50 pesos. Noray, base sa naging abiso, ita kooperatiba nga kon madumduman nga nagpasaka raya ita 10 pesos bangod sa pagsaka sa presyo ta produktong petrolyo agad dugang kara bali magapabilin man gihapon raw discounted fare no para sa mga kwalipikadong pasahero kung may una nga mga valid IDs 30 pesos ro pagabayaran ita Malaynon students aga Malaynon PWDs senior citizens samtang 40 pesos man sa non-Malaynon students non-Malaynon PWDs senior citizens ag workers with CBT MPC discount card mga katropa so balik operation na kita no? Ro aton karanga Boracay no Boracay Katiklan vice versa no biyahe nga rat aton karon nya mga pambot una no mga katropa sa piha karang party masingit lang naton mga katropa guwas aga umanya nangin kibahan no ko ana karang pamilya ro dai karang sangka mangingisda alin sa may barangay Bugtong Bato Ibahay no ibawra matapos karon nga mapadpad sa baybayon ita daywang adlaw daywang gabi baw grabe ta no raya hay matapos rung madasig man karang pagresponde ita MDRRMO no sa report it ato na bay karang tagalan nga may mga mabinuligon no nga mangingisdahalin sa may banwa karat kalibo rung nakakita sa biktima no samtang nagapagutaw-gutaw sa baybayon aga dikara no gaginanda karon nya ging respondihan gimbuligan aga ginhila ros ana karang daga no nga baruto padto sa baybayon ita barangay baybay sa may tangalan agray karang insidente naging paisayod man no, sa aton karang tangalan MDRRMO no mga katropa kung sa siin, no, gagi karang nabuligan man ro raya karon niya biktima. So, after ita bulig no, sa biktima, gagi man karang imaw gagi tawaan man at pagkaon, no, kapin sa mga residente na ito na karon sa tangalan, ginabuligan. Ro, ana karang baruto pagin niya mangin maayos mo. No? Raya ro sambilog no sa ginaatubang itaton karanga mangingisda anyway ro pagpangabuhi abit aton karanga mangingisda kapin sa mga kagain karanga mga tiempo no agos ginasagang rananda adlaw-adlaw sanda karanga nagasakay sanda karanga baruto no aga magapalaot no sa mga baybayon agod niya ni nga magpagabuhi no para sa ikabuhi man itanda karon nya bilog karanga pamilya or matauan ita pagkaon no ro anda karon nya pamilya pero ro kabaylo itanda karanga pagpangabuhi ro pag atubang sa maabo karanga mga kanas-kanas no unang-una kararaya karanga bagyo mabaskog bagod pabag-o-bag-o nga tiyempo ag mga aksidenteng pwede nga matabo sarong raya karon nga samtang sanda hay sabay-bay
0: exciting Pilipinas
1: dayro sakripisyo perme nga ginatubang ra itaton karanga mangingisda aga kagabanan naton nga nakikita nga rubang isda nga ra nga nababakay naton nga wa man naton ginisipa kun amat kung man o kabudlay ruanda man karanga ginaagyan bago raya makaabot sa aton karanga hapag kaina diba so sa kada pag layag nanda di kara nakataya ang mga tropa anda karanga kabuhi no kapindo kagain ni Ratchempor anda karanga kontra napipilitan sandara nga magpagaot bangod niya Kung akong hindi sanda makadakupit isda, ay posible nga wa man sanda at may ikagasto sa anda karoon niya pag adlaw-adlaw nga, ka, nga kinanganon baga no, sa niya, pamilya. May alas 5:25 na mga katropa, araton ka na nga oras. Ay, sa mga katropa na to, nyamuok pa! Abe, bugtaw na, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw na! O, bangon na, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na! Balik klase, balik trabaho, balik opisina na! Araton na nagkaroon yung mga katropa magkaroon. Along sa may mga ginapanawan, ginakasakuan, ora gagigid sa aton karanga mga pangarasarahon. Thank you so much inyo karanga pagpamati. Sinagi sa aton karanga Facebook Live. Inyo karon niya mga tagsa-tagsa ka mga radyo. Abo-abo nga sa gaman. Naging ibahan aton partner Typical Soid sa tropang Cipril Kit Palmon. Sakay itaton karanga patrol para sa aton karanga police report with katropang Christian Villanueva. Sangaga ni taton man karanga station manager katropang Janalina Scanyo. Sa aton man karanga CEO President Dr. Emilitoy. Ako man din nyo karanya nangin kibahan katropang RR Colas. Karagaywan it mayadayad karanga gahon ni Texas FM 96.5 kalibo ang katropa mo!
0: Exciting Pilipinas!
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: maganda. Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyo po naturopathic practitioner. Makakasama naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad ng mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ay sa mga kababayan po natin na gusto po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong makakasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasahing papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Ano po yung nasa maayos po tayong kalagayan? At muli na naman ating pag-uusapan yung mga bagay po na kapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, yung po mga katanungan, lagay niyo po ng pangalan po niyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng ating pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa ating pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin, inaanyan din po namin kayo na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan niyo po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po ng libre, at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman niyo na kagad, makita niyo na kagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa iyong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So puntahan, bisitahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo nandiyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyong pong mga problema, sa inyong pong kalusugan, mga kaibigan. Ha? Ay sa mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay may bibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar, especially our ultimate trio ng ating pong complete package, Doc, ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, yung mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad yan ang ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Yung tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, ano, pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan, at meron po yan sila mga kakayanan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan. Ha? Atin pong ultimate trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Okay, sa mga kababayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod, at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan. No? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng biglang pagbaba, ano? Biglang pagbagsak ng inyong timbang, mga kaibigan. At minsan eh, meron pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Naku mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po ano, na adrenal insufficiency. Isa pong problema ano, na maaaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan, paano ba makakakop ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Kasi may mga, may hormonal system tayo, yung glandular system, tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Okay, yung dalawa, di ba may dalawa tayong kidney. Yes, so on top of that kidney, mayroon doon mga adrenal gland, na kung saan itong gland na to ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano, at meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone. Pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun. Pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo. Halimbawa, hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo. Yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way. Kapag mayroong mga emergency sa ating sistema, yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagte-training ng mga sundalo, 'di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Eh nangyayari yan once na tayo ay in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balanse, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito, ha, yung regulation, eh gawain ito na ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to, kapag ito ay nandun sa weak point, asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance yan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una-una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage, for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Pero nung tapos na yung sunog, hindi naman sunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos din na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una, no? At ito'y nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland nandun yan sa center of the brain natin, na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: O, messenger siya. Na, uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating, yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH. Kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland, yung message na yon mula po doon sa hormone na re-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema, yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary na o pangatlong klase, eh, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, ha? Hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, napunta ka doon sa mayelo, Di mo pansin pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, lalo kang lalamigin. So yun yung ano, trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag yung to, pero sinimplified lang natin. Ano? Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So, yan sa mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Ano? Bibihira lang. Pero, pag tinamaan ka ng ganitong sakit, then hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease para po malalaman natin ano kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin yung ay sarili nating immune system. So hindi yung mga mikrobyo. Pero may mga ilan ding causes, katulad na liwan, nagkaroon ka ng fungal infections o nagkaroon ka ng tuberculosis. O kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time. Kaya nga masyado nang pwersado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complaint nila, laging nanghihina kahit anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. So, later on, nakikita na mababa yung kanilang electrolytes. Then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Nagbibigay ng imbalances doon sa normal balance ng atin pong pangangatawan. Kaya kinakailangan yung maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parabang hindi mawala-wala, Dok, ano? Ng mga pangingimay ng mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nakikikilos, ano? So mas maganda yung magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman, ano? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality. Ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat. Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang pressure, blood pressure, laging anemic, ano? Kaya nga, di ba yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkaka-anemia sila, kasi yung adrenal nasa taas ng kidney. So naapektuhan din siya. Kaya nga yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga nahihimatay pa. O yan. Tapos yung iba naman, nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So marami mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Yung something na hindi ka naman
0: unusual talaga.
1: Hindi ka naman maitim, pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
0: Ayun. Ay, sa mga kababayan po natin ha, kung sinususpechahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga symptoms, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroon kayo nag-uumpisa na problema sa inyong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad, mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint ka agad, mga kaibigan, at mabigyan ng karampatang lunas, mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
1: Okay, ready? Dito partner, ang pinakasimple lang naman yung ginagawin para maiwasan ito.
0: Mm-hmm.
1: Nutritional ang approach.
0: Yun.
1: Kasi nga wala ngang direct cure. So ang mga nutritionist, yung mga naturopath, mm-hmm. lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ginhawa sa ating mm-hmm. katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema mm-hmm. ng gland. Okay? Siyempre, kumpletuhin niyo yung inyong kinakain, hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain niyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain niyo, pwede niyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kumpleto yung nutrition niyo, kasi yung Santon Gold meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron pa tayo mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3, at may vitamin C pa mm-hmm. na pinakang-catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi naglumala na bago pa makita. So ngayon pa lang pag na may nararamdaman kayo, kailangan nyo talagang inumin yung mga kailangan nyong inumin at kainin ang dapat nyong kainin mga sustansya.
0: Na yun. So isa yan sa mga kaibigan, no, na makakatulong para maka-cope up yung pangangatawan po natin, no, sa ganitong uri po ng karamdaman, or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng atin pong pangangatawan, no, especially yung mga macro and micronutrients, mga kaibigan, no, na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa atin pong mga kinakain. Minsan yung iba, dok, hindi mahilig sa gulay, no.
1: Uh-huh.
0: Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready ready-made or yung mga madaling lutuin, ano. Kaya minsan yung buhay napapadali din, ano.
1: Saka isang partner yung yung ginagawang araw ang gabi.
0: Ayun, nako.
1: Kasi alam niyo po ba, kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol.
0: Mm.
1: And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
0: Ayan, ako.
1: Can also damage our nerve.
0: Mm.
1: Kaya nga, yung, di ba yung mga tao, para hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi, ano?
0: Mm.
1: Tapos later on, gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila
0: wala
1: makatulog.
0: Na,
1: kasi yung katawan nila, pwemersa na nila.
0: Mm-hmm.
1: Okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan. Kaya gano'n ang nangyayari. Kaya isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
0: Mm-hmm. Kasi yung mga hormones yan, Dok, intended lang yan for
1: specific purpose.
0: Emergency purposes.
1: Yes, gano'n. So,
0: yung mga kinakailangan lang talaga na panahon, ano? Eh, pero pagka, kumbaga, yung inaabuso, sabi pa, ano, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay, mga kaibigan, magdudulot talaga yan siya, ano, ng matinding komplikasyon at mga damages, ano, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha, mga kaibigan, ano. So, mga kababayan po natin, as much as possible, siguro, wala naman tao na hindi na-stress, Dok, ano? Okay na kailangan, alam natin kung paano
1: hindi,
0: po
1: hindi ka normal pag wala kang stress.
0: So dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi tayo madadala ng stress.
1: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada, kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Oh. Walang stress Hindi normal. So a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, doon mo masusukat yung vitality mo.
0: So yan, sa mga kababayan po natin, ha? So yun ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse doon, ano? Yung pahinga, dapat balanse. At yung pagtatrabaho, eh balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga binaliktad nyo mga kaibigan, no? For example, sobra ka sa pahinga, Dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nagkikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh hindi po maganda sa ating pangatawan.
1: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na.
0: Oo,
1: kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress eh. Hindi na ano eh. Kumbaga yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinana eh. Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
0: Oo, ganon din.
1: Pag sobrang pagod ka, ang mangyayari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun ang ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ano man, pag sobra yan, eh masama na yan sa katawan. Anything na kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
0: Diba?
1: May mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
0: Okay, ha? Sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ano. At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na ito, mga kaibigan, ano, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lang-lang na pagka hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Subalit, ay maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo mga kaibigan, tapos uminom, ano, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa ating pong pangangatawan, mga cope up pa rin yung katawan po natin, mga kaibigan, no? So wag magpapawala, no? Ng ating pong mga produkto dyan sa inyong pong tahanan, dapat lagi pong merong nakareserba dyan. Especially yung ultimate trio natin, mga kaibigan, ha? Pwede mabili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar. The secret of health. Ay bago tayong patuloy sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Salton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rom, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Salton Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Salton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
3: Salton Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Salton Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Salton Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Salton Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit butika sa Junigan.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
6: Ako si Carla. Hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Theme Lance Pharmacy.
7: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata, tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionex kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
1: Pwede ka mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
0: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba daw, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
1: Actually, yun na yung simula ng ano eh, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo.
0: Mo pa rin.
1: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So ang kailangan lang po natin i-supply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi ano, mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high. Katulad ng lutein, zeaxanthin, napakataas ng affinity sa mata natin. So ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
0: Yes.
1: So kaya yun yung nilagay natin doon sa Vision X Plus, meron tayong 5 sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially doon sa lumalabo na po ang mata.
0: Yun. So mga kabayan po natin, ha, na may problema na po ang mata po natin. O kahit doon sa iba, no, sa mga kabayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. Ay uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng Premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na dito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila. The best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
1: Partner, kung umiinom na sila ng Premium D3, yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo na lang idagdag ng 1 capsule a day ng Vision X Plus. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. ha, pwede nyo pong inumin yan as preventive.
0: Ayun. Ha, sa mga kabayan natin na gusto mong maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga avid listeners.
1: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan, kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga, no? Ang kaalaman, eh, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon muli, mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalaga paalam. Ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming

0: mga katropa Philippines sa Dartamala size 12 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayada niya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madagadlao, Filipinos, sa Lobra World. Ako si Katropang Marie Antolin. Yan ang mga headlines, mga kanyadlaw, it Lunas, June 15, 2026. Headlines. Ang paraman sa kanyang headlines, sa kapanang balita, lokal, ginang-ginsakit, samtang nagapanikangon, kinaaligar, sangka mentally challenged individual sa Banwait, Calibo. Celebration itatatihan sa Borwanga General Fistful, Rambol, sa tunga itdewang grupo it mga kakinaan insigidang natap na. Adamani headlines balita national pagpapungko kay Vice President Sara Duterte bilang testigo mabudlay nga desisyon para sa depensa suno kay Representative Chua. Samtang transparency campaign yabi sa pagplastar sa mga illegal nga aksyon ni China sa baho di masindok. Adamani headlines balita international Iran magapitigon niya permahan kasugtanan ng Latin America suno man kay Trump. Leader ita Venezuelan prison gang napatay sa pinsiba it US. Sa tumanya balita, entertainment, Taylor Swift naging pinakabatang na iliher sa Songwriters Hall of Fame. At sa tumanya balita, sports, New York Knicks nagkampiyon sa NBA Finals. At sa tumanya health news, leukemia gamang pag-aro klase it blood cancer.
1: Express, balita sa agahon, balitang bukan, balita sa agahon.
0: At sa balita, limat balita lokal, narito magkaton it Santon Vitamin C. Nakibot ang nadismayar sang kaginang matapos sa kiton it ginaligar sang ka mentally challenge siya nga babae sa paradahan it multicab sa Banwait Calibo badala sa isit gabi ko Biyernes Hunyo a 12. So kay General Dan residente it barangay Tabao Banga nga samtang nagapanikangon imo pasugod sa paradahan para kunta magsakay it multicab ay gulping may nagsampok sa likod niya porsyon it anang uho. Na naranggin kakibot at saan ang paglingot ay nagpanikangon gon patabok it karsada rog naligar mentally challenge. Wa matara na likawan niya madismaya matapos nga wa it may nagpatunga o kung nagbulig ka na matapos ro insidente. Ina na pagkarangag so nababayi apang wa na maabutan bangod madasig rin nagdagan paagto sa direksyon itoting Reyes Pita. Pinpakamad man karangay report rin insidente para magserbing paandam sa iba. Nasiguran niya may naunagon yung mga ginsakit ag kabanan sa anang target ay mga babayi.
2: Pag-abot ako sa terminal, mga around 6.15 na siguro, 6, mga ganon. Tapos, hay, nasakay mo na ako. Habang nagtigang na ako, pantun ako sa multicab, nasakay mo na ako. Bigla kang may sumampok sa ako niya, ligod ubo. So, napaagiling ako. So, napaisip ako, sino to? Tamat yung bunal na ta. Dito na, ano ron ako, sila na siya ka. Naalog ka na ako, eh, kasi mabakot imong bayi. Eh. So, ako niya itong ginagainan ko. Tuwag ito ka ako, ligtag, bulig ba lang. Nauna ko na ako sa terminal eh. Punta, hay, sino man ba nanda? Ay, pag matanong ba yung hamak, inintamat, nagpanakit ka. Tingin mo ka mga punta ro. Mabatihan mo reaction ganda. What up ako mga sayran yung mental challenge. Unang-una, pagtaksatan out, anakon ka na.

0: limpyo. So yun yan, anong pangutan na hamas paggalak-galak imo gihapon o na kakalibo. What if may galak imong bote or siyaw or bato? Pwede yan ani, huwag yung kukutik bote na sinampok sang uho or bato or may kutsilyo imo, di ba? Doon yan ito, delikado. Delikado yun yan ni Rana itong pagsampok sang likod eh. Kasi may pwersa eh.
1: Rotag reklamo nga si General Dan sa anuman nga pagpahayag.
2: Express, balita sa agahon.
1: Ang sitapusan man yung balita lokal, Kabilugan naging matawhay ro selebrasyon ni Tatatihan kadungan kapistahan sa Banwait, Borwanga ko Sabado, Hunyo 13. Inabubantang nagabot sa 2,500 sa 3,000 niya katawo ro nagisadya kay baharo na kanya niya grupo sa sadsada. Ro kay Police Captain Machon Sabado, officer in charge at Borwanga Municipal Police Station, ngaugot niya siguridad ro naging patuman sa Kabilugan it selebrasyon. Tuyo karang masigurado ro peace and order aga sa kasagsagan it kasadyahan. Officer nga may nagtuhaw nga rumble sa tungkol daywang ka group with mga kakinaan madal stress 45 it hapon madasig man rayang na respondihan nagnatap na it mga kapulisan nagugat sigon ro kinagamo sa pagkursonada sa nauli sa pagagayatan ako ulihay nagbagaywan nagat pa sigonan taro medical result sa bilog sa may bulbado sa rumble matapos ay makaangkon it lastro sa uyahon samtang nakasalaman sanday it apat ka mga aksidente kung sa siin tanan ni may bulbado ay sa idalom it influensya it makahilong nga ilimnon.
3: Overall na assessment natin is generally peaceful po yung ano yung pagsagawa po ng Ati-Atian Festival in celebration sa Feast of the Saint Anthony of Padua sa bayan ng Borwanga. Rough estimate natin dito lang mga nagsadsad sa Barangay Plaza around more or less sa 2,500 to 3,000. Unfortunately, gaano man ka alerto yung police natin na nakalatag po sa throughout the whole duration ng event ay may ano po may nangyari pong rambo ulan. Mga grupo po ng mga nagsasadsad bandang 3:45 po ng hapon. Napasipayin naman po agad mama. Yung nakita nyo siguro may naging viral po yung video na pinos ng isang netizen natin. So far mama, walang nangyaring gulo na nakagaya ng nangyari na yon hanggang natapos po yung event. Maliban po sa apat na vehicular accident na nangyari. Lahat ng involved ng ano doon, currently nakainom yung rider.
1: Police Captain Machon Sabado, officer in charge at Borwanga PNP sa anuman nga pagpahayag.
2: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Oras mga katropa Philippines at our time, alas 6:19 sa agahon. Ang sama dita lima at balita nasyonal, katamagkaton Santong Plus Gold Herbal Caps. Mabahong ang desisyon para sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte kung pagpangkuunan da imaw bilang testigo sa na impeachment trial bangod gapay damray sa cross-examination ita prosecution. Ipag ni House Prosecutor ang Manila Representative Joel Chua nga diskartigo ni Campoy Depensa kung sa tanaw nanday makabulig sa nang kaso ro pagpatistigo mismo it Vice Presidente. Inpatag pa ni Chua nga kung sumalang sa investigasyon si BP Sara mag-aagi anay ray sa pagpangusisay sarili na ng mga abogado. Pagkatapos kara, may kinamatarong Maro Campo at House Prosecutors ng usisaon it mga raya ro Vice Presidente. Nakatala na Maro Pre-Trial Conference it Senado sa Hunyo 18 samtang ro formal nga pag-ibistiga ay mag-aumpisa sa Hulyo 16.
2: Express, balita sa agahon.
1: Ang tapusan man yung balita national, nagapati si Rear Admiral Jay Tarial at agapagambang it Philippine Coast Guard para sa for the West Philippine Sea nga ro kampanya sa transparency ro yabi sa pagbulgar sa illegal nga aktibidad ni China sa bahin itabaho di masinlok. Inpag ni Tarial lang, importante ro kampanya ita gobyerno sa Bulgara niya pagplastor agun mapunggar mga illegal nga aktibidad ni China. Nakabalakar Pilipinas nga ginatanaw ita Beijing kung posibi sanda magtukod it permanenteng artificial island nga magapit sa Luzon. Rupag Bulgar sigon pakunday nga aksyon ay tuyo nga samaron reputasyon ni China sa matay at kalibutan agad magduha-duha raya sa andang mga plano. Importante sigon rochempo it pagpatag pangro Pilipinas nagaserving host country at ASEAN makaroon kung sa siin ginistoryahan ro code of conduct para sa South China Sea. Tuyo man karang apilito ro China bumalik sa maayos nga negosasyon. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, ratang US dollar nagabalor 61.35 pesos.
2: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
1: Ag sa madetalyo man balita international nga tumangkaton Santong Plus Coffee Mix. Ginpaugaw ni US President Donald Trump nga mapitigon niya magsabat ro Iran sa ginasuong nandang peace agreement. Pakistan yung nagapaw ng mediator na nagpahayag man nga pagapirmahan ng kasagtanan sa pamaagit electronics. Pero memorandum of understanding sa tungkol US Agron ay mag-aumpisa sa 60 dias ng negosasyon kung paano ma-implementar o framework ang marisolbaro na bilin niya sticking point sa tungkol it kinagamo. Samtang ni pamalibaran man the Islamic Revolutionary Guard Corps at Iran ro na sambit nga plano.
2: Express balita sa gahon.
1: Ang sinapusan man yung balita international, ginpathag ni U.S. President Donald Trump nga napatay sa andang sangka military strike sa Hector Ruston Ford Guerrero Flores o kung Nino Guerrero, leader at Venezuelan prison gang nga Trendy Aragon. So kay Trump, ginpaligayan ni Southern Command, rumadasig ag koordinadong operasyon, kabulig mga otoridad at Venezuela. Ginkompromaman ni Defense Secretary Pete Hegseth nga namatay si Guerrero sa natungdan niya opensiva. Information Ministry at Venezuela nga nakaangkon iting kwentro sa mga miyembro at grupong kriminal ag napatay si Guerrero sa operasyon nga ginpatagayan sa bulig man at intelligence sharing ag specialized technology itewang nasyon. Nabuhay ko nga ginpasakaan it sanctions it America si Guerrero ag yung pang leader it Trendy Aragua mao sa ginaligar pagkakot sa drug smuggling, human trafficking ag money laundering. Nasabi man it US State Department o grupo bilang sangka foreign terrorist organization.
2: Express balita sa gahon. Showbiz news. Showbiz balita.
1: Ag sa mga detalyo mga balita entertainment nga tumang katon it premium dito. Ginkabig bilang pinakabatang songwriters Hall of Fame ro singer nga si Taylor Swift. Nasabi niya titulo'y unang nakuhit di Carol Bayer Sager sa edad niya 43 anyos ko 1987. Samtang si Stevie Wonder ay nagpabili niya pinakabatang nag-angkon ito sambit niya award sa edad niya 32 ko 1983. Siguro mga artist sa Hall of Fame matapos 20 anyos nga maipagawa ng darunang commercial track. Para kay Swift ay naipagawa kararoan ng kanta nga Team Macro ko Hunyo 2006. Umabot won sa 12 ka mga album roan ang nahimo nga naglibot halin sa kanya inya genre kapara it country, pop, ag folk. Nagkahakot kung manaraya it 14 mga Grammy Awards sa Amerika kay Banrapat nga Album of the Year trophies. Evan man sa naeleher sa Hall of Fame sa day Gina Simons ag Paul Stanley it Kiss.
2: Express, balita sa gahon. Balitang sports, balita sa sports.
1: Ag sa malitalyo man, balita sports nga ito magkato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Nakuhit it New York Knicks sa 2026 NBA Championship title matapos biyerdehon sa San Antonio Spurs sa score nga 94-90 sa Game 5 at NBA Finals. Tinapos it Knicks sa serya sa 4-1 nagumani na ang kono kampiyonato matapos sa 53 anyos. Nagihugot hampang sa tunga itayong kupunan apang nahimo it Knicks na kontrolo na ulihing minuto it hampang agad mapabilin ro andang abante. Umamada sa Jalen Brunson at 45 points, 3 rebounds at 3 assists. Samtang nag-amot man sa day Josh Hart at 13 points at 11 rebounds. Samtang si Michael Bridges ay 14 points. Mani na pasalima at New York ro Larry O'Brien trophy kung sin ginkabig man niya most valuable player kon MVP si Jalen Brunson.
2: Express, balita sa gahon. XFM Health News.
1: At para man sa atong kanyang health news portion, ni gamang it leukemia o class 8 blood cancer. Ginexplikar isang ka-eksperto nga may iba pang nagkanya niya class 8 blood cancer. Una, ro lymphoma o pag-angkon o kung pagbaho it maabu nga kulanis nagkanya niya partit ato niya gawas. Pangaywaro multiple myeloma kung si inro myeloma cells o kung plasma cells ay nag-aabu nga uwa it pag-control. Posible rin mauli sa paging anemic it pasyente, paging marupok it matuan, at pag-angkon it komplikasyon sa bato o kung kidney. Kaya pagkararo leukemia, may una nga dewang klase o acute myeloid leukemia at acute lymphocytic leukemia. Pero AML ay mas common sa mga katigugangan. Nag-umpisa rin sa bone marrow at nakaka-apekto sa cellula it ato niya dugo. Kaman naman ro ALL apang mas common raya sa mga inunga. May nag-inyain man yung pamaagi para mabuong rusang kataong may leukemia. Sambitugon kararo chemotherapy o kung yatawag nga induction chemotherapy kung sa insitenta sa 90% ro chance it response. May una man yung ginatawag nga acute chronic leukemia. Ro acute ay ginagamitan chemotherapy nga ginapaagi sa ugat it pasyente. Oral nga chemotherapy sa pamaagi matay tablatas man o pagbukong para sa chronic leukemia kung may mula leukemia nga nagabalik ginatawag it mga doktor nga relapse. Pero pagkaka-expose sa mga chemical, sa mga pabrika ko na bensin, radiation, agmana, rupila sa mga rason it pag-angkon it blood cancer. Wasigon it pasanteng rason kung hama nakakaangkon sa sambit nga batian, ag nagahalin rupaging anemic, rumang sintomas it blood cancer, kaparat hilo, hapo, hingal, o kon madali nga magaoy, ag pag-angkon it pagdugo sa pilang parte it gawas, ag mga gaob.
2: Express, palita sa gahoy.
1: Oras mga katropa Philippines sa their time, alas 6:26 sa gabi. Agriyong balita nga tipon pilog ng Puarset Exafam Natural Philippines, 96.5 kalibong makanyadlaw kita ito Lunas, June 15, 2026. Agriyong balita, Alcato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men, nag-premium D3. Kamanong Fission X Plus Softgel Capsule, recapsule lang aparagid sa aton yung mamata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Amand Oil, at Santo Plus Herbal Soup. Agroma produkto ito, Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, and Clear Skin, Gluta, Kojic Soup. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, Agraya Ru, Express Balita sa Agahon.
4: XFM.
2: Mga katropa, X

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at Santon. kapot, suwabi sa lalamunan.
2: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
9: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: XFM.
12: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
13: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Mga katropa,

0: Okay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas. Sa Philippine Standard Time, alas 6:40 sa gabon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye! Bullseye!

Hoy, good morning! Maayad-ayad nga gahon, banwa. Maayad-ayad nga pagpropamati na. Morning. Morning na sa aton karang mga katrupa nga nagamonitor, nagatutok ka, makaroon karang nga gahon. At law makaroon nga Lunes, Pizza 15, Bugan, ito Hunyo. Uy, katunganan na kita sa Bugan nga rita Hunyo, mga katrupa. Pizza 15 na sa Bugan nga rito nyo. Ato na nga pag-abi-abi kinyo ag pag-welcome sa aton karang mga suki. Makaroon iya sa Banwa it Kalibo. Abilugan nga probinsya Itaklan. Kagaki pro isla it Boracay. Morning! Amat-amat na may trabaho, may opisina. Oy, may klase ha. Sa aton karang mga estudyante, bilog nga Pilipinas, bilog nga probinsya Itaklan. Morning! Sa mga tricycle drivers nga kiina pa nagaratsada, saan da karang mga pangabuhian? Ay, mayad nga gahon ha. Ag sa aton nga mga negosyante ina sa Kalibo Public Market. Iya sa may Kalibo Shopping Center. Good morning! Happy-happy anay samtang nga nagapupahaom sa trabaho. Mag-amat-amat. Maro iba nag-o-exercise, no? Mga migamig nga gahon. Pero agi malangda. Mga katrupa. Good morning sa aton man nga mga nagatutok makaroon sa radyo sa aton karang mga secondary area of coverage. Probinsya ka rin kapi sa Antique, sa northern part it Iloilo. Romblon, sa Masbate, iya sa may southern part it Mindoro. Good morning, magandang umaga po. Buenos dias. Sa aton karang mga igmanghod nga nagatutok ka, nagamonitor sa online. Good morning. Una ang kamustidi nga sa aton karang mga igmanghod makaroon na. Kapin paro aton karang mga OFW sa abroad. Nagamonitor, nagapropamati doon sa aton karang online live stream. Sa Facebook, sa YouTube, at sa aton karang XFM radio application sa mga Android ninyo nga mga cellphone. Oh, dapat naka-download ka mo. Para bisansiin ka mo mando, basta may internet. What problem? Sugod kita mga katrupa. Morning ha! Kamusta nagagat panyem po sa inyo karang mga lugar? Abahay kahapon, nag-ugan-ugan, itmabaskog mga katrupa sa ibang mga kabanuhanan. Iya sa aton sa probinsya Itaklan. Yes, may Banwa it Kalibo, may Bukomat masyado kita. Pero sa ibang mga kabanuhanan, matindi ro mga na-experiensyahan nga mga pag-ugan-ugan. Kasi may init naghihapuro chimpo naton makaroon dahil sa ginatawag nga nga Super El Nino. Isang iya kita sa chimpo itigugan. May Super El Nino mga katrup. May makaroon nga dlaw, wakit at low pressure, wait bagyo, o kung ano man nga mga ginamonitor, nga weather disturbance sa sugod ang guwa itaton ka nga nasyon, suno sa pag-asa doon. Pero nakapikto makaroon mga katrupa ro Easterlis. Iya sa may Eastern Section, Southern Luzon, Visayas, ag sa Mindanao. So sa pangkabilogan, manami ro aton ka nga panyempo iya sa Western Visayas. May pag-ugan-ugan niyang baggagugag-umgang mga katrupa. Kapin pa kun sa hapon, no? May pagtugpa kararuugan, ag may mga pagpangilata, pagpanaguob. Ipiktura it mga localized thunderstorm, no? Sa hapon ag sa gabi. Aron, may pag-uugan pero hapon ag gabi. Pero ruinit, aba, hindi ta matukuran yan, itibagon. Matindi kita. Tugangan pa kunamat nga may mga experiencehan kamo nga mga power interruption. Itik trugot iba na to may mangod sa matinding init aton karang panyempo ha. Super El Nino kita. Hasta kuno sa bugan ra ita gusto or basi pagani magasta pa sa masunod nga dagon. Pero matinding init ha. Amo subukon tat normal rumaurang hinampang mga katrupa nga maka-experience kita it grabe nga ra kainit ha. Nga panyempo. Okay. Anyway, sa aton makaroon nga mga katrupa na amat-amat na. Good morning sa mga naka-monitor online sa aton nga Facebook Live. Una kay Joe Montalban Siska. Nagapropamati sa Bagong Bayan sa Burwanga. Good morning. Kay John Lister Tibos. Oy, good morning ha. Ano Andy Norada, good morning man, nagamonitor o nasa Dumlog, New Washington o nasa Tambaca. Mayad nga pagpropamate sa aton nga mga katrupa. Erambik Kariporin, good morning. Kapasyarot kami kay Julina Guzman, ba nagakapi-kapi. At kay Tatang Vicente Guzman, at kay Maika Daisy, nga kapagritman it happy birthday sa anak ko nung pinilangga nga unga, nga si Janvic Guzman, Riporin, nagsabilog nga Guzman, ag Riporin na family. Una sa Manganbanga, good morning. Una sa
sabay yun. Banga, ha? Good morning, kita. Nagapinamati, makaroon nga. Thank you. Antindi, nagayakol Charlene, nga nagakapi-kapi man. Basta tirin. May paugas-ugas pa ron. Good morning, una man sa Libdong. Kay Mati Tornia, ni. Good morning, ha? Una sa Tornia, pamilya sa Ibahay. Happy birthday, anay, kay Boboy Tihada. Boy, happy birthday. Thank you, mani, sa pag-highlight. Sita, aton ka nga programa. Ay, Irini Rosgal, naman sa Hong Kong. Good morning! Morning man kay Toto Gerald da Jordan. Yan, nag-monitor man makaroon, ha? Una sa Ibaw, Lisom. Yan, pinamati hambang gasugod. Ano, habang gausod. Oh, gasugod. Gasugod. Gausod, it bumba. Good morning! Good morning. Kaya G. Makiswani, good morning! From Bacoor, Cavite man. Nag-monitor makaroon nga gahon. Kaya Cloyd Beltran, good morning. Kay JJ Saboko, good morning. Good morning! Good morning, J. Propamati makaroon nga gahon. Siyempre si TJ Noynoy Solidad. Una sa San Francisco, California. Oh, good morning, anay sa Itanlok, ang Solidad Pamilya sa Ibahayag sa Numansya. Good morning. Ay, si TJ, dota sa San Francisco, California. Nag-apropamati yata sa aton karang pagpangalagad. Matamat na kita mga katropa. Kaya sa aton karang pagpangalagad. Hoy, may klase ha, may opisina. May trabaho. Matamat na kita. Diba, nag-abubalikutot pa tao. Pabangon na. Tao na. Ito ang tabi matuod na gabubalikutot. Dodo yung nga rin, kung wata ko nga, posa at akay na rin, babalikutot, tagyapo na rin. Trabaho, abin man na kita. Anyway, sa ato makaroon nga, pag pangalagad banwa, Bullseye! Bullseye! Ano rin mga mainit nga mga topiko nga aton karang nga pag uwi-istoryahan? Well, daya nga rin trahedya sa natabo sa daywa ka mga atleta ita Ateneo Men's Basketball Team, istoryahan pagyapo natin da. No? Kasi, dayang team building maga kwantaray pagpasanyog it inyo karang organisasyon inyo karang grupo di ba nga may ginatawag nga camaraderie no para rong maging mas mabaskog parupersa mga katropa kon may mga team building pero may natapos dayang arang trahedya magasirbira nga leksyon no especially sa Ateneo Men's Basketball Team mga katropa now, ano mga development di kara mga katropa hindi na ato ron istoryahan no may mga pagpahayag iba kara nga mga statement nga gin kakibot it iba naton kara nga mga igmanghot mga katropa now may pahayag si Tab Baldwin rung coach ita Ateneo. At the same time, may nagpakilagang asawa na. No? Medyo makibot ka mo sa naging statement ko ginasugid nga ra nga nagpakilagang asawa ni Baldwin. Now, ano man utikang makaroon ko mga abogado nga nagserbing nagataoy ta legal nga mga pamaagi para mabuo rung kamatuoran or justice. Sa istorya ko pagkagumos, it daywang ranga mga player sa basket. Kasi may mga handom rung mga unga nga ray. Ha? Makung mapila pang reedad ka na. 20, 22. No? Mas matayog pa sa basketball, anda ka ranga mga handom eh. No? Nga naghalin sa uwa-uwa, no? Nga unagon sa katunganan kung anda ka nga mga karir, wago ta rin. Hindi ko ta maabot ta. It dayang daywa nga nga mga nagkagamatay, mga istorya pag itagibapagid nga mga development. Tawang taro nit dagan. Ag ligwa ya sa aton karanga. Now, araman, may sambilog nga nag-viral. Agraya nga isyo is common ag abo karang nga makarelate sa istorya itdaya karang sangka misis ha nga namatay ruana karang asawa ag nagagawa nga may kapabayaan di kararong PhilHealth mga no
pag inistoryahan taro PhilHealth nga ra kabaabo kita kararong mag wangag. No? Kasi matsabukon ita manami. May manami pamatian rong PhilHealth ay Philippine Health Insurance. Kasi iya sa bisan may PhilHealth kita, problema gihapon. That's why nga kun iya ka sa Pilipinas magmasakit, magbagatian. Oh, what ay? Mabahugid ang problema it pamilya mga katrupa kun maospital. Now, may nagtrending. May nagviral sa social media mga katrupa. Dayang natabo nga ra sa sangka misis nga ginistorya na, no? Ro natabo. Saan na ka nga mister nga namatay nga nagpangayo imaw itbulig sa pilit, which is may PhilHealth man yan ni imaw. Ha? Sa trending story itdaya ka nga misis nga nagviral sa social media mga katrupa, no? Nakapost, patay na roana ka nga asawa. Ha? Agsaraya ka nga post rung tirada is PhilHealth ta. Roaton nga Philippine Health Insurance iya sa Pilipinas. Now, hararo istorya karon mga katrupa, no? Saan na karon nga post? Itdaya nga ra nga misis mga katrupa. Ito ra sa Metro Manila. Ko June 4, 2026, namatay roana karang asawa dahil sa brain hematoma, no? So, iya ta sa utok. Ha? So, ba na nga ni, daya ka na nga misis, sa bilog, sanda sa mga pamilya nga napilitan nga magpili kabuhi or kamatay. Diba? So, nag-aabot ro time nga mauron ro hinampang. Ginapapili ka. Hamat gin papili ka, it's because nga waka it kwarta eh. Pigado ka, pobre ka. May kwarta ka man, pero tama lang sa mga pang-adlaw-adlaw ninyo nga mga kinangan nun. So, wasan that kwan eh. Pag pinapili ka, kabuhi or kamatayon, ha? Butang bagon may milyon nga kaakibat. Daya ka nga pagpili, mga kapatid. Oh. So kung kabuhi, kinangan mo rong milyon para sa operasyon, para maguwas rong kabuhi mga katrupa at anak. Kupormiro, ginahambal kanda it mga doktor nga por milyon. Mabot man na sa por milyon ro aton nga magastos sa operasyon una sa Manila Doctors Hospital. Oh, then after that gin paabot sa pamilya. No? Nga mauron. Ag gin paabot man it anda kara nga doktor sa neuro nga kun uwa ka it 4 million mga katrupa. Ha? Imagine ka. Hindi pwede nga operahan. Or halinon, roana ka nga mister, isugod ito sa operasyon. Mga katrupa, 4 million, rugi na pa kayo. So, din yan eh, ginpapili ka, kabuhi, or kamatayon. Ruhinampang mga katrupa. No? So, para mabawas-bawasan nung gastos, hagos 2 million pesos, mga katrupa, rung agastos. Ginpaunahan ito milyon. Oh, kasi sa desperasyon abing maguwas kun eh. Wakaon it choice kinangan mo, magausoy ka ita mabahong amount ta. Nagpasugot kararong pamilya mga no? Base sa istorya itaya karang misis. Pero bago pa man ma-admit sa ospital, or sa operating room makasugod ito,
kinahangan nga mag-deposit ka human it another 1 million. Ha? Mag-deposit ka human it 1 million. Oh. So, samtang nga nagadagagan ruuras, waon man na kami itpaagi. No? Nga para makatipon ka it mauron ka bahol nga kantidad mga so, masan at mihimo? Ano ro ginobra? Hugat, ginhugat lang gid. No? Room, ginakahadlukan nga matabo it pamilya which is mamatay. Ro nasambit karon nga. So, imagine ka. Nga mauron ro sitwasyon naton iya sa Pilipinas mga katrupa. Wala ka 1 million. 1 million or sobra pa. 'Di ba? That's why nga ginpapili nag-abot sa point nga ginpapili ro pamilya nga ra kabuhi or kamatay. 'Di ba? So, para kanda sa pamilya, masyado kasakit. Matinding kabugat, roanda ka nga ginabatsyag mga katrupa. Ha? Daya, base sa post, itdaya ka nga babayera. Itdaya ka nga misis. Ginistorya na una, agdaya nagtrending sa social media. Agsandara, dayang mga ordinaryo nga mga tao, mga katrupa. Oh. Ordinaryo nga mga pamilya, iya sa Pilipinas, nga nagakabuhi ang kunta, normal, adlaw-adlaw mga katrupa. Base ang saan da karang nga ginagawa. Di ba? So, haba na saan nga post, ang saan nga pag-istorya, June 4 nga ron, mga 12:30, ita aga-aga na, namatay ro anak karang nga mister. Di ba? Na admit sa ospital ita alasay si tagahon pagka 12:30 it June 4 patay. Paano ka pa makauso it kwarta karon? No? So pilang oras bago daghon ito sa morgue ron raya ka nga bangkay. Nag-adtungon ko nimo to sa billing section ito ospital. Alasay sita agahon yon para magpangayo it kopya it anda karang hospital bill. Ha? So, wa pa gani sanda sa sugod it 24 oras nga na-admit mga katropa sa hospital. Sa inyo kung pila ra ang binayaran? More or less mga 200,000 pesos. No? So, about 24 hours dun. Wa man it natabo nga operasyon kasi wa sanda it 1 million nga ginapangayuan it deposito it daya karang now haragon ro masaklap umadto sa PhilHealth ha nagadto to sa PhilHealth para at least bisan papaano mabawas-bawasan ro anda karang nga ginaangkon nga gasto ha para mabawas-bawasan raya karang nga mga gagastuson nanda bisan papaano gang sa pamaagi it mga benepisyo nga sa kabuhay gon nga ginhugugan it anak kara nga mister for more than 20 years nga nagahugog pero dayaroging kakibot ha kat ginhambagan yon imaw nga bukon it kwalipikado sa benepisyo it PhilHealth kasi wa pa mana it 24 oras nga naka-admit sa ospital roan na karang Tos Maria Jose patawara kita Santisima. Bullseye! Hindi na pag kasi kasuhon it PhilHealth. Ginpabayaan tananda. Awa man at 24 oras, hindi man na pwede nga magkuhan kami. Bukon taman imot qualify pa nga makabuo it benepisyo mga katang. Bullseye! Bullseye! Ay sino hindi na magkuhan karo mag-ursa? Ha? Agarun masaklap, kakamatay gang itana ka nga mister. Baguang ginpatay, hambangan ka it makaroon sa PhilHealth. Ha? Agkakamatayan ko anak ka nga mister. Tapos hambagon, paano nga naging bukon imo it kwalipikado? Mga katrupa. Di ba? Doon masaklap, doon masakit. Oh.
Ambagan kat imo nga bukon it qualified re imo nga mister hewa pat 24 oras nga namatay. Di ba? Agpaano imo nga bukon it qualified hewa namatay niya nira asawa? Oh. So in short, wa na aprobahan. Wa gina aprobahan. Kasi wa ko no it ano to ginatawag nga resuscitation package. No, may mga mauron pa tanga mga istorya. Oh. Bisan may nakabaghag kun itong mga bill o gimplaster na ito hospital. Oh, pero paano maguwas? Itraya karang resuscitation package kung rong operasyon matik eh. So kinahangan sa oras nga ra dapat maoperahan. Di ba? So hindi uta kinahangan rong mga resuscitation package nga to. Nga wa man yani mga katrupa kasi wa mat natabo nga operasyon na matay tagagi kasi hindi na kaya. Di ba? Eh ano paro pag pugos ko pagbuhi kunta kana no kung uman yuman nga mag-aantos sumandayon pero namatay ta kasi wa na naay tao rong kinanganon nagakaigo nga pagbugong which is dato nga operasyon mga kat now ginpost na ra sa social media nagtrending. Rogi na pangayo nga ang itaya karang misis. Binipisyo nga gintipunan it ana karang mister mga katrupa sa sugod it masobra 25 years. By 5 anyos. Bullseye! Ha? Ag never nga nagka-problema sa PhilHealth. Oh, kung sa aton pa loyal ti mo kasi lifetime tanghagos nga naging miyembro ti mo at PhilHealth. Uwa imo nagpaltos nga magbayad every month sana karang nga contribute. Sa sugod it more than 25 years mga katrupa. Sa time nga imo kara hay nagatrabaho. Ha? So, gimbalibaran imo nga maoperahan kasi hindi mo man maitao it pamilya rung kinanganon nga kantidad which is 1 million pa lang deposito pa ang 1 million. Sa dun, kapigod yung oras ha. Admit it hapon, pagani 24 hours, namatay yun. Ayun namatay. Makarong balibaran pat PhilHealth ha. Kasi wapakunot 24 oras nga naka-admit sa ospital. Ha? So, bisan gin-explicar man yan it dahil ka nga pamilya, nagapangayo it konsiderasyon. Gin-plaster na gin-explicar o anda ka nga sitwasyon. Uman-uman man ako nga nag-explicar. No? Ag may gin-pakita pa nga to nga circular ita PhilHealth. Ha? Nga kinangan sundon dahil kung hindi hay hindi makasukot rong hospital halin sa PhilHealth. Now di kara kung aton nga tanawon at the end kwarta sa gihapon ro naging sentro it issue mga ha? Buhi pa, nag-ausit kwarta. Patay na, nag-ausit gapot kwarta, which is unaon man yan ikunta kasi sa anak karang PhilHealth na ginhugugan more than 25 years. Oh. Ag never, dahil taro pinakamasakit pagid, nga nakabati it simpatiya or simple yang nga tinaga nga condolences ruraya karang pamilya halin sa pamunuan it PhilHealth. Ha? Ro nabatian nga ta ita misis nga ra explanation. Anda nga mga policy.
ro mga palisiya, ro mga bagayran. Doon yung tarugin, kwan, gin explicar sa kana. Itay ka nga mga taga PhilHealth. Hay patay yung ro asawa, mga katropa ho. Nagakasubo. Ro pamilya. Pero despite saraya karanga pagkasubo nga ginabatsyag it pamilya, puro latapatakaran, palisiya, dahil man naru-rules namun iya. Ag kwarta ro ginaistoryahan. Di ba? So gina-question na, ano ro pungus it PhilHealth? Kung rong mga miyembro, dinikada na nga nagahugog, pero hindi man gihapon makabuog, itanda ka nga benepisyo sa oras nga kinanganon itdaya ka nga mga ordinaryo. Oh. So, base sa post itdaya ka nga misis, may panawagan imo eh sa mga miyembro naton bilog nga Pilipinas. Ah, nga kabay kung tama na nga hindi matabo kinyor na tabo nga rakakon. Diba? Nga hindi nyo ma-experiensyahan sa itanda karang pamilya, ray karang masaklap nga senaryo. Oo. Pero haron, importante kit bagarong mga palisiya nga sa doon nga time. Although, andaron nga pagsinuhundan eh. Nasabi. No? Pero ray karang pagkamatay sa sugod i 24 hours halin sa pag-admit. No? Nga, sa katapusan magaresulta malanggali sa pagkaduga it imo karon nga benepisyo sa mabuhay nga panahon nga ginbayaran. Nga patayo niya ni ro biktima, patayo niya ni ro miyembro. Oh. Di ba? So, grabing kasubo dahil ka nga naangkon in pamilya kasi at that time pagka June 5 graduation it anda ka nga unga nga babae. Nga nagtapos man mga katropa sa college. Di ba? So medyo emosyon, hindi mo masayran kung ma-happy ka or ano, kasi may namatay, may nag-graduate niya. Oh. So, ruka sakit nagpangibabaw. Kasi kabuhi rung naduga mga katropa. Ha? So, iya kita sa simpatiya, itdaya ka nga, Mrs. Raton kara ro mga palisiya nang dauna sa PhilHealth. Di ba? So kung may mga maura nga problema na mga katropa nga ma-experiencehan ka mo, i-check ka gid ninyo. Ag dapat makita naton pirmero mga palisiya. Although kung aton nga isipon ro mga palisiya nga saga eh. Imagine kapat imo di kindi mo tawat benepisyo ay wapat 24 oras na matay rubi or na admit na sa ospital. Ha? So dapat kun rumiembro hay namatay. Dapat sa gihapon nga makabaton. Tanan nga mga benepisyo nga nagakaangay ag bagay para itao bilang miyembro ito. Kasi gin pangabudlayan aron eh. Ha? Monthly nagahugog ka, contribution mo sa sugod it kabuabong

saan dang statement ta? English sabi rin. Pero ara, i-kwanyang naton sa local dialect ka. Sanda, or nakaabot na sa anda karang atensyon, ro nagakalhit nga rang post itsang kamyembro it PhilHealth. Nga namatay, samtang una sa ospital, no? Kung nagtaliwan nga itong June 4. So, nagapaabot man na kami itsimpatiya kasubo sa pamilya itdaya karanga namatay. Ag after karan naghugag man niya giro PhilHealth ta. Kat masayuran ro nasambit karang insidente para maintindihan ag masabat kung ano man mga kinanganon sa sitwasyon. Nagakoordinate na sanda sa asawa ag sa mga miyembro at pamilya ag kung ano rong mga masunod karang mga tikang samtang ginapatigayon itanan ro posibleng pagtao it suporta. Nagakoordinate man mana kami sa mga ospital para maintindihan ro mga nagkaganabo ag sitwasyon it incident. So bilang kaparte it anda karang padayon nga pagtinguha nga mapanami ro pagsabat ag pagtawit manami nga serbisyo it PhilHealth. Gusto nandang ipabot nga rong PhilHealth hay padayon nga nagapanindugan ag ibahan kuno kita no sa mga kinanganon kon ikaw hay miyembro kara especially sa mga time nga nagakinahanglan mga katrupa no so well nagapasagamat man kita at least bisan pa paano nakaabot sa PhilHealth. Sa pamunuan mismo it PhilHealth. No? Sarayang statement. Although may unagon nga pag paabot it simpatiya eh. Sa pamilya, mga katulad. Huh? More than 25 years nga naghugog it contribution. Raya karang nga namatay, raya karang nga mister. Ag tampad nga miyembro it PhilHealth. Makaron nagasala-sala kun toro mga taga PhilHealth hinbuligan yung ginggastusan yun. Agos libre niya ni nagtrending eh. Ha? Raya karang nga post mga katrupa sa social media. Oh. Kung amat nabubuisit kita sa PhilHealth nga rin. Pero, anyway, ginatawan na ito mga benefit of the doubt. Ro mga nagkaganabo, makaroon mga katrupa. Now, may mga congressman nga ginatutukan o raya ka nga isyo. Dapat lang. Kasi kaabo nga dapat ripasuhon nga mga palisiya nga gina-consider it mga ordinaryo nga mga tawo nga bukon at makatarungan ro PhilHealth mga katrupa. Ha? Dapat maripasura, maamindahan ro pila ka mga palisiya nga right PhilHealth nga nagatao it kabudlay sa aton karang mga ordinaryo. Mas nagdugang paro pagas anon eh. Imagine ka ro senaryo baga. Ro sitwasyon it pamilya nga namatayan ka nga mauron yun pag-abot sa PhilHealth. Oh. Kasi financial ra nga mabaho nga bulig sa mga miyembro it PhilHealth na nanung pugos nga naging miyembro kita it PhilHealth. Kung hindi man lang naton mabuo mga benepisyo una it mga miyembro kara mga katulad. Ag this is not the first time nga may maurang kaso mga katrupa. Bukon yang it sadayang mister nga namatay eh. Kabuabo nga mga ordinaryo nga mga Pilipino nga nabudlayan nga makabuoit benepisyo sa PhilHealth dahil sa mga palisiya nga ay ha nga gina-consider nanda nga bukon it patas ro palisiya nga right PhilHealth bukod at makatawo ra di ba kasi wara nagasinanto sa sistema itaton karang nga mga igmang. Oh, problema itaton karang nga mga ultimo nga mga igmanghod.

0: Oh. So imagine karon natabo sa mister nga ra, sa pamilya. Hindi mo kaya ro gastos eh. Ma ko mo so yung kat 4 million. Nag 2 million, down pa so yung kat down nga 1 million. Eh kung yas Pilipinas, kung magmasakit ka mga katropa, sus Mario, si patay ka. Ha? So, ro sitwasyon, kung una ka sa ital-ital sa ospital, mga katropa, ginpalala pa it PhilHealth ro sitwasyon. Kasi hindi ka lagi makabuo it bulig halin sa PhilHealth para sa imong pamilya. Despite nga na-admit na, rung pasyente bago na matay. Kasi wa pa 24 hours. Ha? Wa pa 24 oras nga pag tiner na nasa ospital. So kinanganon mo pataro 24 oras nga ra bago mo mabuo turo kwan. Agatong gapatak mo no metro ito kung ospital ka 200,000 yagi turo ano. E kung luwaton mo proba ro 24 oras basi magabot it happy. Di ba? Tapos ang bangon nga bukon it kwalipikado sa case rate system sa palisiya it PhilHealth. Di. Binuisit ngayon ang pangro, gina-implement ng daw na. Oh. Kasi bukon man it-qualipikado, nga unaon sa emergency ron, ha? Emergency benefit package nga ginatawag ta. Oh. Hindi ka maka-avail it benepisyo. Ha? So kung aton tanawon, kung ako taga-tanaw ka ng mga tropa, bukon it makatarungan, ro naging tikang oro sitwasyon. Dahil nga ni sa mga buisit nga nga mga palisiya. Bullseye! Di ba? Nga wa nagasinanto sa aktwal nga kinanganon it ma medical it daya ka nga mga pasyente. Di ba? Imagine ka hagos habang buhay, takita nga nagabayad, itaton ka nga kontribusyon. Pati rayang ako, ano, ako mo, 25 years. More than 25 years, nagabayad, PhilHealth, daya ka nga namatay. Hindi mo pa mapanipus lang, imong binipisyo nga, ginasaligan, itaton ka nga mga miyembro, mga katulad. So, dayang daywa nga nga mga palisiya. Naiwan ro pamilya nga uwa it bastante nga suporta mga katropa. Di ba? Now, nakabaton yun it ng suporta. Pero nagtrending abi. Nagviral ro post ita mis. Oh, binuligan to. Sulit man ug intawo man it PhilHealth makaron kasi nabalahuba mga katropa rong kwan. Ro issue. Pero kung wagin po sa social media ra, wag. Tao ko mabaligan para. Mabuhay naman, pero basi mabuhay-buhayan pa. Kasi sa inman kamo kung naano ka buhay yung mga proseso pag-abot sa mga transactions gobyerno. Diba? Pero bukon it maura dapat nga insidente nga matabo mga katrupa. Although rayang problema is pauman-uman malang ra. Nga bukon yang itayang ro na matayan nga ra, ro na ka-experience it maura nga mga inampang kundi kabuabo ng mga Pilipino. Di ba? Pila ko tang bisis lang nga naging mainit o issue pag-abot sa PhilHealth. Oh. No? Pag-abot sa budget, pag-abot sa pondo, daya tara nga ahinsya it gobyerno, PhilHealth nga ra, hindi tara madugaan it kwarta. Unless kung ginatinakaw ng daruna. Kasi every month may nagahugog milyon nga mga Pilipino nga nagahugog sa PhilHealth. Di ba? So tanan nga mga programa, palisiya, o doon yung problema, mga palisiya nga nga nagapalitik sa ugo na. No? Ag bukon ara mga katropa it isolated case or isolated incident ro natabo sa panahon. Raya, haysang ka sistematikong problema it gobyerno. Di ba? Rung tinutuyo, bukon yamang itresolbahon. Rusang ka kaso after it daya karang public pressure eh. Kasi may public pressure sa PhilHealth. Rupunto ta, dapat may mabago ng mga palisiya para hindi mauman runatabo mga katropa sa iba naton nga may banghod kabay ipang hindi. No? Kabuabo nga mga imahod naton nga maura rin ang pag mga katrupa. Di ba? May nani nabubuligan man kung amat sanda nga bisan bukumat at kwalipikado sa ano to, case rate ag emergency benefit package nga right pilil. O pero amat anda nga to. Ay, taugang, wa nga nagpagarihas ro kwan eh. Ro mga palisiya ng daon na. Oh. So, makaroon ro pamilya, may bulig man nga na bato na sa PhilHealth kasi nabalahuba na. Ag ma-action na ro PhilHealth ag tanawon ro mga problema. Dun yan eh. Nga kun hindi para mag-action kun wara na balahuba sa publiko. Di ba? Now, paano lang ayahan ro mga ordinaryo nga mga Pilipino? Nga wa it kakilaga una sa sugod it ahin sa gobyerno. Paano laro mga ordinaryo nga mga pobre espiritu kung wakat koneksyon? Diba? Agpaalin lang kung waka it media platform like social media, Facebook o kung ano-una. Nga ginubra it daya karang misis. Kung wak naging post sa social media ra, wara. Diba? So, doon ang mga pangutanan naton. Kung sa ordinaryo nga mga tao, para sa mga kabukiran to nga watat social media, watat sa internet. Oh. Paano makaangkon itdaya ka nga mga bulig? Dahil sa what direct access mga katropa sa PhilHealth. Diba? Kasi bukon itanan nga mga Pilipino, may maura nga mga pribilehiyo mga katropa. Paano kung uwa it or kung ikaw ordinaryo nga Pilipino nga wakat koneksyon, wakat kakilaga, wakat it Facebook, oh. Di ba? Dapat nagagana eh ro serbisyo it gobyerno para sa tanan. Ha? Ah? Galing sa itong kamuyo kung ano yung plastada yas Pilipino. Bullseye! Oh. So kabay pa nga maripaso ro maura nga mga palisiya. Pero hasta makaroon, wa mang gihapon it konkreto nga pagbag-o despite sa kabuabo nga isyu nga nagtuhaw sa pila. Bullseye! Ha? Nga kun rosang ka ordinaryo nga miyembro nagbayad, nagpabugong, na-admit sa ospital. Bullseye! Bullseye! Sa pilang bisis nga nagka-problema, especially kung may una nga namatay, samtang una sa ospital, dapat hindi yun natin mabatian nga ay bukong katkwalipikado. Kasi wapat 24 oras nga na-admit sa ospital. Bullseye! Bullseye! Na, dapat ayuson ng problema nga ra mga katrupa. Bullseye! Bullseye! Dapat maayos dun. Itaton karon nga gobyerno. Kabuwisit, arupili health nga ra kung aton nga isipon. Eh. Bullseye! Bullseye! Abo nga mga nagawa nga kara mga katrupa. Medyang na-post sa social media ra. Natawaan it nagakaigong atensyon. Kita nyo ro, reaksyon, komento, ginagrabit ang batiko sa pili. Morning, good morning, anay, kay Ampudan Silandradi, ha. Ako, isa gaman na biktima at PhilHealth. Kat na nina, ako, kat gin pa PhilHealth, rogastos ang kiri man lang. O, na credit at PhilHealth mayad, siguro stop anay ita contribution. Stop maro contribution man, ay pusak. Kat may himo man dayon. Kay Bonski Mendoza Channel, good morning anay. Ha, good morning! Toto Biron Espiritu, good morning! Paring Itzel, si Spinia Aurita, good morning kita pa rin. Good morning! Kay Kapdindo Moyo po, good morning! Ag sa tanan nga mga naka-bullseye, happy Monday! O dahan ko nung kita tanan ha. Koy Koy, Parikoy, good morning! Good morning! Mama Maricris sa Pulmonis, good morning man. Una kay ED, ag sa Alparo Family, agahon pa, nakatutok ka sa bullseye. Good morning! Good morning ha. Rigeri Bocan, good morning! Good morning! Kay Michael Villani Basulina, good morning man. Magapatamyaw na ni mga si Mario kuno sa laging banwawis sa naman siya. Yam-yam Masangya, good morning. Lani Montaño, ma'am, good morning ha. Gapagrit man na kay Nanay Rebecca Rodiano nga permig da nagamonitor sa atong karangay. Good morning! Arlie Soko Galion, good morning. Good morning! Kay Piliba Vicente Pamatian, good morning man. Nagamonitor man makaroon karangay agahon, no? Ninya Bilarmino, good morning. Iya sa Gahog Katmon Altabas, brand out ha. Amon nga area, ay abaw. Good morning! Good luck sa mga taga-Aquilco substation. Kung may chimpo kita, istoryahan, taro problema nga sa Aquilco. Good morning! Pati ng GCP, no? Happy karong mga brand out makaron, wag ato. Ma'am Lynn Diamond, una sa California. Ma'am Lynn, good morning. Naga-monitor man makaron. Morning, gid ako na sa mga taga-Tabaao Banga.
1: Good morning.
0: Kay Josephine Valencia, good morning. Watching live via sa Kalibo. Good morning. Jom Satiro, good morning man. Naga-monitor sa radyo o nasa Mabilonyo, Washington. Marianita Ritinho, good morning. Kay G. Rihinte Ascanio, good morning.
1: Good morning!
0: Lloyd Beltran, good morning, gidana. Kay G.G. Sabuco, good morning, gidana.
1: Good morning!
0: Iya sa aton karang pag pangalagad. Iwananda. Ratio nga sa PhilHealth mga katrupa. No? Kasi, do issue nga ra, bukod niyang ita may kaangtanan sa sangka individual nga kaso. Kundi may kaangtanan sa mas mabaho nga problema. Problema sa sistema. It's servisyong pang-ikaayong gawas. Iya sa Pilipinas na mga katrupa. Sa kada patakaran, nga mat sa technical or administratibo gamang may katumbas raya nga kabuhi. Pamilya, agrong pagkasubo, mga katulad. You know, Rupil Health gintukod, agod nga maging sandigan naton it mga ordinaryo nga mga Pilipino eh. Tanan kita. Sa oras, it masakit. Ag kinahanganon, mga katrupa, dapat una Rupil Health. Pero kung rong mga benepisyo, ay hindi maabot sa mismo daya nga nga mga tao o mga ultimo nga mga miyembro. Nga kabuhay yun nga nagahugog, mga katrupa, itanda ka nga buganan una. Naduduga rong isinsya it social health insurance. Ha? Now, rayang 24-hour confinement rules. It PhilHealth. Ag iba pa nga mga kaparehas ka nga mga technical nga basihan. So, pwede nga maging tinutuyo nga magtao ita sistema ag control una sa sulit PhilHealth. Pero kung nagiging sabgagot ah, sa pagtao it bulig sa mga pasyente nga una sa kamatayon na malapit sa kamatayon, kinanga na to nung seryoso nga pag-isip di kara mga katrupa. Kung nung patakaran, kung raya ba nga mga rules na da, ay para sa tao ra. Orong tao, rong gina plaster na da, sa anda kara nga patakaran. Di ba? So, hindi man maduga katon nga may mga tikang Rupil Health nga ginaobra para sa ikamayad. Itanda ka nga sir. Pero daya nga mga problema nga na-encounter naton kaparehas kara pauman-uman. Pabalik-balik daya ka nga mga kaso. Nga nagapakita ka nga may una ka mo nga mga kapalpakan. Kung maurunoy nampang. Matsa, wa kamu it malasakit do yun rin ang pangaron. Ha? Bukon it makatawo nga pagtanaw. Saray ka nga pag-implement it inyo ka nga mga palisiya o nasa sunit. Diba? So at the end of the day, rung matutuod nga sukatan, it daya nga rang sangka institusyon ya sa Pilipinas, ay bukon nga mang kung mauno. Ka? Kaplansado rong papel. Kundi kung paano dapat makagawas ag masabat sa oras nga nagakinahangan kita nga mga ordinaryo nga mga diba? So doon yun taro dapat. Galing hindi, kasubo, tabi nagakinabo, makaroon sa gobyerno. Ito. Anyway, sa ato makaroon nga pagprobadayon, mga katropa, sa ato makaroon nga pagratsada. Oy, dayang porsyon na ito, gaton na it's Santon Gold. Coffee mix. Oy, kape-kape ang ani kita ha. Sa aton karang mga katropa una nga mahilig kara magkape, ro kape nga kabaabot ang benepisyong mabura aton karang gawa. Syempre Santon Gold Coffee Mix ara. Sikat na ang kilaga nga kape na mga katropa kasi kabaabot aron mga nakainom nga nakapatunay nga nga kanami irong binipisyo it Santon Gold Coffee Mix. Ayan opin yung ginahugat ko, pataka mo kasamit ka, ratis tingin niyo. Mag-inom, Santon Gold Coffee Mix. Rukapin nga bukon niya at manami ko lasa, kundi makabulig sa aton karang kagawasan. Nagapabasko, git aton karang resistensya. White side effects ha, may santon, malunggay, spirulina, garlic, dahil mga natural nga sangkap, nga makabulig kontra sa nagainyain karang bagat. Nagkapi ka na, nagnami pa rin gawas, nagwapo, nagwapa ka pa kasi may glutathione ag collagen. Mga katro para Santon Gold Coffee Mix. Okay? Sige, sa atong makaroon nga pag propadayon, sa atong karang pag pangalagad. Now, balikan ta man ro trahedya sa Ateneo team building ra mga katropa. No? Rayang pagkamatay it daywang ka mga Ateneo player. Si Rene Clark Batterbonia ag si Define Adili. Redad ni Batterbonia nga race 19. No? Gaumpisa pang imaw sa Ateneo Manila. Alin sa Ateneo di Davao napili kasi naging MVP eh sa palarong pambansa. Mayat di bata. Prestigyoso tang nga sports event ro palarong pambansa. Ging kilaga, player naman ni Mota Gilas sa under 20. Dayan si Adili is 21 years old. Mga kabataon pat ang mga katrupa ng mga ungada. Dahil yan sa rin team building activity sa Aurora. No? Nga di karaman nagubong randa ka mga handom o nagunod randa mga handom mga katrupa dahil sandera ay nagtaliwan sa trahedya nga ginatanaw naton. Trahedya nga may matindi ka nga pagkasubo sa komunidad. It Ateneo ag sa bilog ka nga Philippine Sports Association. Pati sa patagit basketball iya sa Pilipinas. No? That's why nga, ro incidente nga ra, nagbukas it kabuabo nga mga pangutana. May kaantanan sa seguridad it mga activities ng daw na nga ginapatigyan it daya ka nga team or organisasyon. Ha? Agrayat ako nga mga dayang basketball player nga hey, abot akong taruga ginakonsider nga sang bilog sa pinakamabaskog nga bagong star player ita UAAP mga si Adili naging kaparte na it Blue Eagles sa Anat Ateneo. Oh, suranda ka nga pagkaduga bukon yamang it pagkaduga it anda ka nga talento kundi pagkaduga man it andang handom mga oh. Now, may mga statement na si coach Tab Baldwin for the first time kung nagtaliwan nga iting Friday nagpagawa ito statement nagakasubo imaw no? Nga nagakasubo sa natabo at the same time may pag-ako or may responsibilidad sa natabo. No? Amba na ngani, I failed as a leader and as a coach, mga kapatid. Sambilog sa pinaka-importanting linya. Saan na karang naging statement? Ag rupag-ako na nga napaslawan imaw bilang leader at bilang coach dahil sa natabo karon nga insidente. Di ba? So, di ka na makita naton saan nga naging statement nga may responsibilidad kating karon eh. Once nga una kauting sa alima itdaya ka nga grupo or organisasyon imugot aron wrong command responsibility nga mga katropa. Hararo sugod it porsyon ana ka nga pagpahayag ko nagtaliwan nga alam mga katropa. May sambilog rumasaklap. May nagguwa nga statement nga nagpakilagang asawa na. Abay tinirat as Baldwin. Indo na tayo sa karon karanay. Ro sugod it ana ka nga pahayag ni coach Tab Baldwin mga katropa may kang tanan sa pagkamatay daywang ka mga Ateneo basketball players kasi day Rene Batterbonia at si Divine Adili mga katropa pamatian niya. Bullseye! Bullseye!
1: I'm Coach Tab Baldwin, head coach of the Ateneo Blue Eagles. I'm here this morning to speak to the families of my two basketball players, Divine Adili and Renee Barabonia. I've been asked to limit my comments this morning to 4 minutes, and in a situation in which I've been utterly lost for words, 4 minutes seems like an eternity, and yet if I had the opportunity to speak about Renee and Divine, I believe I could speak for hours. But they are gone, and we are left behind. In being left behind, we are carrying immense sorrow. We're carrying immense grief. We're carrying immense remorse. But I've known since the moment that I was told that our boys had passed away, that no matter the magnitude of our grief, there were two families that experienced a loss that was so much greater than ours, and a loss that would stay with them in the most acute way for the remainder of their lives. Never again would Renee's mother and father and family, never again would Divine's family be able to talk to their son or touch their son. Yes, as a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what you families are experiencing. As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals. But mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. On that fateful day when we sent the players out for a routine training run in what we thought was shallow water, up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water, and we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. And in that moment, I experienced a descent into the darkest place imaginable. And yet I knew at the same time that good people, people that had done an amazing job raising these two young men, were going to be in an even darker, more horrible place. At that moment, I felt felt I had failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had felt as a failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, I felt that I failed them too. And that left me with really the only thing that I've been clinging to for the last several days. That as part of a community of faith, to pray. To pray that the Lord embraces our two boys. To pray that the Lord gives peace, comfort, some sense of sanity to the Barbonia family and the Adili family. And I continue to beseech everybody that cared for, loves, loved Renee and Divine.
0: Bullseye! Bullseye! Okay, the Toro portion. Sa naging pahayag ni Coach Tab Baldwin ita Ateneo men's basketball team mga katropa. So nagakasubo pag-ako na sa dayo ka na nga natabo nga imawrong may sagabton. No? Nagtaw man imot simpatiya. Of course, unagi daron. Para sa pamilya ni Adili ag ni Baterbonia. Ag sa the rest of the team, no, ita Ateneo, ag sa basketball program mga
2: Bullseye! Bullseye!
0: May pag-ako nga nakita naton ma-emotional. May emotional effect para ka naro natabo nga ra. Ag ginamba naman rong respeto kon anuman nga mga investigasyon. So kung sa aton pa willing imaw nga batunon ro mga investigasyon. Ay ginambagan imo ita Ateneo nga maglikaw ka anay sa public statements samtang ginapatigayon ro investigasyon ag may una nga mga internal review sa natabo. Now, bisan sino man nga pamilya naga pangutana kabuabo nga mga pangutana nga wa gid matud masabat eh. Di ba? Kon ano gid matarong natabo nga hamat nagumos despite nga rong raya kara nga mga unga mga katropa kantiguhan tanan mag kasi pilang bisis nanda gina training magali ra ha so in short raya kara nga mensahe ni Baldwin nakasentro sa kasubo o pag-ako na no sa raya kara nga responsibilidad. Nagpangayo mo sorry bilang leader. Agrong simpatiya sa bilog nga pamilya, mga katropa. Now, may nagawa nga pahayag agraya sang kababayi nga nagapakilaga man nga nagpakilagat ang asawa ni Baldo. No? Pero wauni nga sandara. Kung matugit man, no? May nagguwa nga video mga si Ify Baldwin nagpakilaga. Ha? Ag saan na karang naging pagawa nga statement pinagi sa sangka abogado. Araw ro statement na no? Mapigod malang manda at mga katropa. So abo nakibot ka na. Nabalahuba, raya ka raman nga pag-intra it daya ka raman nga ginasugid nga raman nga dating asawa ni Baldwin.
2: Bullseye!
3: Hello. My name is Effie. And I have been married to Todd Baldwin since 2011. I'm officially still married to him. However, in early 2020, I had to flee away from Tab for the sake of myself and my kids to keep us safe. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him, and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Rovelin and Elias, the deaths of your kids were not only predictable, but preventable. The bodies of your kids are still warm, and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings.
0: Okay. Dayang arang report, dayang statement, ginobra sa pamaagi it sangka New Zealand-based lawyer. Bukon tara it sa social media account gitpaagi. Now, amba na, nagpahayag imo it matindi karang pagkabagakay or pagkasubo pagid sa natabo sa daywang karang mga Ateneo player, mga katrupa sa bahay. Nagpaabot it simpatiya para sa mga biktima. Pero, kasabay ka ron, nagpagawa tayo mo it seryosong aligasyon kontra kay Coach Tab Balbin. Agambang na, kabuhay ko at amana gin paabot daya karang paandam sa Ateneo. May kaangtanan sa kagawasan it mga estudyante sa idagom it anak karang. Agin pahayag naman nga may una nga mga internal issue nga bukon it guwas nga kondisyon sa training or sistema nga dapat kunta naaksunan yagi. May mga ginmention man imo mga katrupa nga medyo nagakabaga ka para sa kagawasan it mga kabataan iya sa Pilipinas. No? Nga nagapanawagan pa ganin mo to nga dapat patunon gid man at hustor mga inungan. Duyo ana nga kwan. So abo nakibot ka ra sa maurang inampang mga katrupa. Oh, ay nagpakilang dating asawa ni Papa. Anyway, iya mata sa Pilipinas ro kaso still una gihapon ginaimbestigahan. Baabot ta gani. Ha? Kabaabot ang mga investigation makaroon ng ginatutupan. Mga kapulisan. Pero ano mga abogado, itdaya ka nga ni Rene Baterbonia mga katrupa. Si Atty. Turyon. Abogado man ra ita mga doon mga katrupa. Abogado man na ni Baterbonia. Ni Israelito Turyon mga katrupa. Nagpapriskon, may kaangtanan sa raya ka nga kaso mga katrupa. Ano rong sugod? Itdaya ka nga priskon, ni Atty. Israelito Turyon. Kasi sa bilog imaw sa mga abogado ni Rene Baterbonia. Ha? Araho, roana karang mga pagpahayag porsyon niyang da. Saana karang ginpatigyon nga priskon may kantanan sa mga development, saray karang pagtutok sa kamatayon it daywang karang mga Ateneo players sa basketball mga katrupa kamatayon.
4: Sir, yes, may
5: news circulating that the family is seeking for another independent autopsy. We will confirm that with the family and we will confirm kung totoo yan. Right naman nila yun eh. So kung totoo yun, right nila yun, they might avail of that. But I'm not confirming it yet.
4: Okay. Attorney, ano? Since living na siya sa 24, attorney, saan na tayo ngayon?
5: Ah, ganito, no? Ang mangyayari is, sa Monday, pupunta na siya sa Agusan. Mm-hmm. Tapos, 7 days siya doon. Nag-assign na ako kasi nag-request din yung family na baka pwede may lawyer din kaming i-assign doon. I'm asking kasi sa ano kami sa law firm 17 kami. So kung plus kaming dalawa kasi 15 yung associates kaming dalawa, so 17 kami. So magkuha kami baka si Attorney Reginald Santiago itong bartap na sir namin na ipapunta namin doon, no? Rotation kami doon nandoon, no? Why is that needed? Because we still have to secure statements. As a matter of fact, last night, mga 11 o'clock na ako na ano, kinukuna namin mga statements. Kasi hindi kami masyado makatrabaho sa Manila. Ang daming mga bisita. Tapos, we're taking advantage of the time here in Davao. And then, secure all statements. And then, sa ano naman, sa Agusan. So, kailangan may resident lawyer din kami nandun para to get all statements na available.
4: Attorney, so far, ano yung mga na-receive assistance
5: na family from Latanayo? Arlington Memorial, I think, was paid. No? To be fair talaga, to be objective, I think Arlington Memorial was paid for by, what you call this, by Ateneo. And condolences, you know, flowers.
4: Financial,
5: wala. Siguro, mas mabuti siguro yung kliyente ang mag-confirm. Kasi may mga, baka, mayroon ding instances kasi wala ako doon. Mga associates ko lang nandun. So, hindi ko alam yung iba pa.
4: So, what will happen, attorney,
5: if
4: ang coach
5: natin? Well, we will do whatever is necessary. No, legally, we are coordinating with the CIDG. And if the evidence warrants, we file cases.
4: Attorney, follow up dun sa statement you mentioned, like your gathering statement. Kasama na yung pati sa nagawa niyo?
5: Of course. Yes. Yes, ma'am.
4: Attorney, may nag-release ng statement ng I don't know if it's an ex-wife or wife of
5: Paulie. Yes. Actually, kaya natagalan ako. Minonitor ko yun kasi importante yun eh. Yes. Sa aming kaso. So, I don't know. I have yet to check the veracity of it. Hindi naman po pwede na i-accept natin yan hook, line, and sinker. Kaso ito eh. Gira ito. Iba yung chismis, iba yung marites, iba yung acceptable in court. So, kaya nga medyo natagalan ako kasi I received that info. So, I had to listen to it and we will verify. If that will stand in court, of course, we will utilize it, but subject for verification.
4: So are you going to, let's say, get her affidavit to fortify your legal
5: That is too early yet. We do not know her, as a matter of fact. We have to verify, and then we will vet. And if all of the requisites for a court testimony are met, then I might perhaps send Attorney Reginald Santiago to what's it called, this Canada ba yun?
6: New Zealand.
5: New Zealand to secure his affidavit or perhaps communicate via internet and then require her to have it apostilled and do the necessary thing in order for it to be legally admissible in the Philippines.
6: Sir, yeah, ano po, totoo yung sinasabi niya sa statement niya na
5: I have to be honest with you. If it is true, it is very useful for us. Yes, ma'am.
4: The House is going to conduct what the proper inquiry into the Philippines and any comment.
5: Well, that is good. It is a welcome development also. But I hope the Senate will so conduct likewise. No, not because we trust the Senate more, but mas maganda kasi yung sa Senado, kasi. Kasi mas maganda ang Senado. Yes, sir.
7: My friend, if you will be the lawyer of the other side, kung sakali ikaw maging lawyer sa
5: Ateneo,
7: what are you going to do?
5: Hindi nila ako mag-speculate, my good friend. Hindi nila ako mag-speculate kasi mahirap na. Ang daming matatalino niya, kaya nga minamaliit tayo dito ng taga Davao eh. Oh, ang daming magagaling niya, hindi na nila kailangan si Attorney Turion. Kaya nga, di nila ako mag-answer dyan.
7: Inupero, baka na maging lawyer din ni Adeline.
5: Ah, I have to confirm that, yes, but we have to formalize everything because this is a very sensational case. I might be accused again of ambulance chasing, my golly, you know. This first time that I am accused of ambulance chasing in my 28-year law career, you know. So we have to specify everything, discuss it with the family, and sign documents.
7: Chances of winning against the,
5: only Allah subhanahu wa ta'ala knows that, but so far, so good.
4: After the PNP said, did you identify
5: four
4: persons of interest?
5: No idea yet. But I have an inkling, but I will not tell you. We are coordinating. And as a matter of fact, we are communicating with the chief of CIDG and the one in charge of, what do you call this, the investigation. As a matter of fact, we had a discussion yesterday. But as to the details of which, I cannot reveal.
0: Okay. The portion doon sa akin na patigyan nga presko ni Attorney Israelito Torion. May kantanan sa kaso gyapon nga rin ni Rene Baterbonia ag sa naging reaksyon no ni coach sa pahayag ni coach sa Baldwin na mga katropa ita atin. Sa pahayag nga rin na ro naging public statement nga rin ni Baldwin. Sana nga pagpati kuwang eh. Bukon it klaro. Nga panindugan ag accountability sa natabo nga trahedya mga aldugin ako na. Now, si Attorney Torion nagaduda sa mga sagabton or kung sino man o dapat nga manabat kara sa organisasyon it basketball sa kasi saan nga tuno medyo nagagawa nga bukon it bastante agod nga matabunan rung kabugat itdaya karang nga natabo nga insidente mga katrupa nga may mga pangutana sa gihapon it mga sagapton sa sugod itdaya karang nga prupa no now nagakabaga ka man imo kara sa pag on leave nga ra pag leave status ni Coach Baldwin no aging question o desisyon ita tiniyo nga ibutang abi mo sa on-leave nga status nga para kana bukon it bastante nga tikang nga ginobra it atiniyo mga katrupa sa rayang incident kasunod ko pagkamatay it daywang karang mga students atleta mga katrupa. So ro panawagan still madagom nga investigasyon ha maid-id nga pagbusikad, bukon nga mang itsa natabo, kundi pati rosistima mga tropa sa palibot it dahya ka nga training program it Ateneo Basketball. Oh, ay mo makaroon nagasirbigon nga limog it pamilya Baterbonia eh. Ha? Dahya ka nga si Attorney Israelito Torion na mga katropa. Subagantayan. Dugang nga mga development, dugang nga mga update sa daya karang nga kaso nga nagtao it matinding pagkabagaka sa basketball pati ro sports sa Philippine Sports Commission nagapadagom mo man di karang mga katropa sa ray karang nga nagakaganap may maulat ang matinding mga senaryo nga nagkakaroon. Ng oras, alas 8 impunto na sa aton makaroon nga pagpropada yung nagdayang porsyon na dudgaton na Santon Plus Gold. May mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. Ro, Santon Plus Gold. Ha? Nga dapat sa mga may edad-edad na or may mga ginabatsyag, dapat mag-inom kita ka mukara kasi kinangano ni taton nun nga gawas. Importante mga katropa sa aton karang gawas nga may suod nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ag spirulina. Ro mga benepisyo nga aton karang mabuol. Ginapabaskog ro aton karang nga kwan eh, ginapabaskog ro aton karang nga enerhiya sa gawas. Ag syempre ro aton karang nga resistensya. ginalimpyuhan ng kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw ipag-count. Ginabalan si blood sugar ag nagabulig suporta sa tigipusoon. Manggaranon sa antioxidants, oh. Ag nagaprotekta sa pag-asama di cellular daton karanga